0: agihan ko, kaya medyo nababadrip na nga ni ako magparamaan. Kana kaagi nga ning aldaw, nauyam na ako manurayan, ginara ako bagaso L300. Oh. Kino ako na, ako na. Nagbolunteer na ako. Ako na nagbasura manurayan, itinabo ko na rin sa laugan istasyon. I mean, dyan sa luwas. Oh, binitbit ko na kita, aning biyo pa. Tatibaan lugod, kung bako man ako ang madiskwido, baka makadiskwido pa ning iba. Kaya sabi ko, out of social responsibility, it is also my personal responsibility na tabangan ang barangay na mapakarahay ang patama-tama. Duman man sa mga nagbabasura, duman man sa mga residentes kung tagasain ka man na nagdadangog ka gayon kang programa ko, pakiulay, ang basura mo, ang kabaglaan mo, dahil mo na pag, ano ini, bariwas sa iba, eh mo na basura, itapok mo dyan sa ano ini, highway, ano ka naman na. Very convenient kaya ang lugar na yan, Kapta. Yung sabi ko, numero uno, dahil ilaw, harayo, lipod, typical na dahil man pig-aragihan marhay, tapos masaguso. So ang tendency talaga, urong na kung medyo hapon na urbanggi na, mayo na dyan kinagpaparaagi, so, yaon dyan pin may antentasyon na, dito na lang itapok ang basurang an, ano pa man, dahil mga makamaan sa tuya, dahil mga kinagkahiling. Yan ang nagiging problema dyan, Kap. Kaya sabi ko nga, numero unong, ako nga dyan, ang pig-iisip ko, bugta kanin do dyan, nin ilaw. Ah? At ikaw man kung ta dyan kay mga street light, kundi, inda kung nagagana o daita, maluyahon. Pandua, kaganin do dyan kay CCTV. Tapos sabi ko nga ni, oras na madakup nindo kung si Isay man nabagla na nagtatapukan basura dyan sa may tangod kan endalan dyan sa may sityo matikol. Ako na mismo ang ma-file ning kaso. Ano? Tugot ka mo? High blood na naman. Amay na amay, man. Manay Linda! Madarhida ako digdiki pampalipot lamang. Huh? Amay na amay, man. Manay Linda! Madarhida ako digdiki pampalipot lamang na iscramble. Iscramble! Diman na daw ako, tagaroon na lalabihan na naman. Napangarap po ni Manoy Christopher Tope ay Dalia Kasubago na pinagtrokisa na ni Manoy Ryan Salcedo. Hindi po liwatan sa inyong amigo sa radyo si Papa Rod Perez. Salamatunon, marina pagkaaga.
1: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Mix, isang entry na at 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

99.7, orago na niyang zits, exactly 8:16 in the morning. Yazo, magandang araw ng Thursday. Akala ko Lunes pa lang. Grabe, kapit lang sa ating mga ano tawag dito, sa laman ng wallet. Ilang araw pa mga ka-Oragon. Grabe, today is October 8 pa lang mga ka-Oragon. So, maghihintay pa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 days bago sumahod. Yun lang daw yung nagmo-motivate. Hoy, pero magtrabaho muna kayo guys. Feeling kapag advice. Yowza, for your greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0916-1355-6393. Wag na wag aalis and wag na wag maglilipat. Here's Happy by Pharrell Williams. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Naaalala.

0: akong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development.
2: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Naaalala mo.

0: ako mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

92.7 Oragon, and yes, it's exactly 8:54 in the morning. Yes, hello, hello po and hi sa inyong lahat mga ka-Oragon. You are so beautiful. Galar ng hagod. Grabe yung hagod ng kantang yun. You are so beautiful. What a nice song to start the day. Diba? Kung narinig nyo pa lang, kaka-sign on nyo pa lang, tapos maririnig mo yung kantang yun, feeling mo ang ganda-ganda mo ngayon. Totoo ba? O ako lang yun? Feeling ko ang ganda ko ngayong araw, mga ka-Oragon. Feeling lang. Anyway, eto na mga ka-Oragon. Good morning mga kaligaya. Weather update tayo for today, October 8, 2026. Dito sa Legazpi and Daraga, mostly cloudy this morning. 28 degrees Celsius, pero feels like 32 degrees kasi mainit-init, guys. It's so hot. Mainit at humid pa rin. 84% humidity. Ngayong araw, high is 31 degrees Celsius, low is 25 degrees. May isolated thunderstorms sa tanghali to hapon. Tapos, showers tonight. With 30% chance of rain, pero possible na may konting ulan, mga 6 p.m. Yes, mga Oragon, hourly maulan-ulan ng 10 a.m. to 2 p.m. May 35 to 39 degrees percent chance ng thunderstorm. So, yung mga may lakad, magdala ng payong. And sa gabi naman, around 7 p.m. onwards, rain showers ulit, mga ka-Oragon. So, medyo ma-press ko yung gabi natin. And payong at tubig ang ano natin dapat katapat ngayon. Stay hydrated and safe, mga ka-Oragon. Stay healthy. And para pa din sa inyong mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355693. 4 minutes before sumabit ang alas 9 ng pagka-morning, here's Mary, your daughter. Stay tuned in here on Big Double 90.7 Oragon.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
3: FM.
2: Radio Urago.

90.7 Oragon and Diaz. It's God Must Have Spent. Grabe, NSYNC pa rin ang nagpapatibok ng puso ni Ligaya. Kayo rin ba, mga ka-Oragon? Di malilimutan talaga yung mga kanta ng NSYNC. NSYNC, no? Diaz, ako pa rin ang babaeng blooming pa kaysa sa umaga. Charis. Ang galing magbuhat ng sariling bangka. Ayaw mo, guys. Pagbigyan mo. Anyway, alam nyo ba na on this day, October 8, 1762, yung temporary capital ng Philippines ang Bacolor, Pampanga. Kasi nasakop ng British ang Manila noon. So, ang Pampanga naging capital muna, as you all know. And ngayon din, we are celebrating World Space Week. October 4 to 10, this year's theme is Rocket Revolution, about space science na tumutulong sa buhay natin. Ang Pilipinas kasama sa 100 countries na nagsiselebrate. O diba, from history to outer space, ang layo na nang narating ng mga Pinoy. At speaking of pangarap, from a song that says God must have spent a little more time on you, eto naman ang kanta na pangarap mo ring makamit kasi naniniwala ka. Here's I Believe I Can Fly by R. Kelly. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7.

ni, labaya talaga ako sa bulang kaswado. Ha? Ano man, nagsishapin pa kaya mag-aprit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. I mean, mayat yung sabi pa ako sa manuko. Kaya pati lubuti ka na pwede sa pusta. Ay, dahil mang gayon pa di. Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pa di sa balyo.

0: pangako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7 Oragon and Yells. It's exactly 33 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. And kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Magandang morning, mga ka-Oragon. Yells, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. And of course, sa mga naisumali sa ating pahabaan ng Atami. Ayan, Atami Challenge, mga ka-Oragon. Go na at tumawag na sa aming number na 0961355-6393. Go na, mga ka-Oragon. Huwag na huwag nang magpapatumpik-tumpik pa. Yeah, samahan niyo pa rin ako till about 11. So here's Hard Habit to Break. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Nanay, anong pangalan mo?
2: Lilian.
1: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahihilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asan na mga sakit mo?
2: Mabuti na rin, wala na yung iba.
1: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
3: Ang Ming's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9.40 na umaga. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap! Sulit! Sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
6: Reliving your memories.
7: I can see the pain living in your eyes.
6: And the songs that made you smile.
7: You know I can.
6: And the feelings you won't let go.
7: We've only just begun.
6: Uragon Retro Morning.

still listening to Big Dome Line 90.7 Oragon, and yes, kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Oy, yes, mga ka-Oragon, grabe, after ilang dekada, talagang nagkabalikan muling ito si Aiko Melendez and si Juan Mig Bondok. At ngayon, guys, ay engaged na. Grabe, no? Talagang kapag mahal mo, minsan ibabalik ka niya sa taong mahal mo. Pero posible pala yun, eh. Grabe, nagkaanak na at lahat. Nagkaasawa na ba itong si Aiko Melendez? Tapos, sila pala ngayon na ang, anong tawag dun, guys? Endgame. Grabe, no? Sana talaga sila na. Kasi after a long, long time na nagkahiwalay sila, nagkaroon ng mga sariling karelasyon, pero sila pa rin na palagay sa bandang dulo. Grabe, congratulations kay Juan Mig Bondok and kay Aiko Melendez. Anyway, chika-chika lang natin yan, ha? Para pa din sa inyong mga pagbati, sige na senda sa amin ang number na 0961-355-6393. Yozo, huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat, magbabalik pa si Lady L sa programa Oragon Retro Morning. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: pa ni? Labaya talaga ako sa murang kaswado. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya magkapalit? Ikaw, ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, maya ito sabi pa natawag sa manuko. Kaya pati lugod ikaw na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil ang gayad pa di.
0: Kasi nga. Ha? Huh? Ano yung sabi mo?
1: Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Masabikulado o lagun?
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8,

You're still listening to Big Double Line 90.7 at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Hello po sa inyong lahat mga kaurao. Maraming salamat at eto basahin natin ang mga nag-message. Hello po, DJ, pabati po sa aking asawa na nag-titingkal. O nang titingkal dyan sa Bacaloan. Ingat ka dyan palagi. Ay pa-request po ako ng bigay ka ng may kapala para sa aking asawa from Aris Girl. Thank you po, DJ. Aris Girl. Ayan. Babatiin ko rin ang lahat ng mga taga-daraga, lalo-lalo na kay May Susan, May Sema, sa Octavo Family, Makinana Family, Gulundrina, Astillero, and Bahamunde Family. Magandang morning mga ka-urago. Yes, pwedeng-pwedeng kayong tumawag at mag-text sa aming number na 0915-56393 sa mga gustong maikman ang Atami Sardines sa iyong mga ka-urago na ay sarap sulit, sarili buli, kaya siguradong sariwa bago ilata mga ka-urago. Gawa niya ng Universal Canning Inc. Yan, maker of the family's brand sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Yan lamang kayo mga ka-uragon. Tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan here. So on the wings of love, stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Urago!

0: pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

You're still listening to Big Double Line 90.7. No, Oragon. How do I live without you? Malamang huminga ka, be. Nabuhay ka ngang wala siya. Tapos hindi mo kayang mabuhay nang wala na siya. Aray nyo ha, huwag nyo akong ine-echo. Humihinga ka pa. As long as umihinga ka, kaya mong wala siya. Masasanay at masasanay ka rin din ulit. Minsan kasi masasanay ka na kasama mo siya lagi. Pero may times na kailangan mo ding bumitaw. Na parabang, parabang. Kumanta. Luno ko na yung kantang parabang eh. Kanina pa ako nilalamo ng sistema. Uy, kay Manay Linda ng Victory Village. Hello po and magandang morning. Magsarap na ng mga kaurago. Ano ba yung kantang yun? Wait lang, Manay Linda. Check ko lang kung anong kanta yung pinay ko kanina. Sorry na. Yes, mga kauragwan, para pa din sa inyong mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-555-6393. Uy guys, para sa mga nais manalo ng Atami Sardines, tawag na kayo dito sa amin mga kauragwan. Huwag na kayong mag-aalinlangan pa. Huwag nang magdadalawang isip pa, go na para naman makakuha kayo ng Atami's brand sardines. Atami's? Atami Sardines. Yes, tuloy-tuloy lang ating ligaya. Here's Swear It Again by Westlife. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Hello, sir.
1: Sir, pwede po mag-apot?
0: Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana, oh.
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo, ay hun ako kaya sir, tayo ka.
3: Basta Bicolano o Lagun!

po. Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-convulsion. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po. Saka natamaan siya ng palapa ng nyot.

0: tindahan kasi na po naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawala ng balanse ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Prof. Nance. Kaya maraming salamat po sa Nance Wellness Center.
1: Ang Nance Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nance Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Naa!

0: pinapangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

90.7, orago na niya 4 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nanananghalian na sa mga oras. And Yowza, thank you so much sa mga sinamahan ako simula sign on hanggang ngayon. Kami pala. Wow, ako yung nag-sign on feeling. Sinamahan kami guys simula sign on till happy, happy lunchtime sa mga nanananghalian na dyan. Yowza, paano ba yan? Oras na naman para ako'y pagsamantalang magwavu. Maraming salamat. I love you, I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. Abangan niyo ang programa ni Manoy Jess Magallanes, sa programang New Normal 11 till 12 noon. And of course si Ate Maymay, ang ate ng lahat, alauna hanggang alas 3 sa programa Oragon Express. And si DJ Rod Robert naman alas 3 hanggang alas 5. Kaya babush babush na, happy happy Thursday mga ka-Oragon. Here we got a song na I Wanna Be a Billionaire. Sino ba dito ang gusto mo ng billionaire? Mas manifesting. Here's Bruno Mars, keep it right here. Only here on Mega Line 7 Oragon.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner!
3: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 4 minutos sa makailisan na las 11 ng pagkauto.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling hudi, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Ang programang ini, hatod sa inyo ni Vice Governor Fabida Diday Esco. Asin kansangguni ang panlalawigan kanalbay.
3: Huni na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinion yon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaho Normal
4: The New Normal.
3: Kuya na ang sa indong pirming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
1: Oy, udto na palan, kita na palan ano? Oy, luwat pa rin itong mga tugang kita pa rin magsarbay-sabay digdi sa programa ng Bagong Normal. Pagmasyal na binato ko, abnormal. Sa mga taga-sunod kang tabako, Marina Odotami, Sendo Gabos. Sendo Tami Gabos, good afternoon, good morning. Ano nangyari sa emojis, Magallanes?

Dibuat mga tu mga tugang kita man magsabay-sabay di sa program ang bagong normal. Ngayon kita ngunyan mga tugang ni na wabiasa 8 na po kita kan bulan October 2020 sa isa. Sa liwat po marinaw to na sa mga palantabay niya tulig di sa bilog na 70 barangay. Kan siyudad ni Legaspi dyan po sa Banwaan in Daraga, Banwaan in Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd si Kam Provincia asin sa nakapilang parte kan Bicol na panagos pang pinagabot kan sa muyang makusugasin malinaw na signal. Reporting po duty na po kanunyan na kasabay ko sa lado technical si Mario Ryan Salcedo. Kaso nga po, nailing ko si Ate Lisa kasi Kuya Tilo, nagilakaw-lakaw sa SM Sumag-Agong. Nyata niya ako tarayo ng distansya. Dahil lang mga ako nag-holding hands. Baka niya ako susaro, may katurotik sa deka muna nga maglani sa Kuya Tayaon si Mrs. Kalbay ka nga, just intrigiro ka ah.

0: Sige ba, mga tugang saliwat po, ang programang niya ito sa inyo, kang sanggunang panalawigan kang albahay sa Panginoon at mga tugang device si Governor D. Deco. Asin mga tugang gabo sa miyembro kang sanggunian na nagantabay na po ang niya ng pagkato. Good morning, tao. Good afternoon, tabi sa inyo, kapo. Good morning pa. Kaya mo yung mga congressman ka na kubikol na nagantabay na pag-unyan ng pag-auto, maray na morning. Sana tabi na sa maray ka mong kamuktakan sa mga oras yan yung mantang tiripunan ka sa miyembros kan pamilya. Diyan ka mo, yaw na pa ako din. Mantang ang ginang ng tahanan, preparadong preparado na para sa pangutuhan kasi ng mga kakiya.
1: Sometimes we took the hard road, but we always saw it through.
0: Ang session hall kan syudading tabako talagang magayon no? Kaso ha, po naglibot-libot kita duman sa session hall kan syudading tabako talagang kakaiba magayon nun talagang session hall no?

Siyempre, mga tugang ang lokal na gobyerno kayo ni Gaspi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Good morning, tabi sa Indoga Boss. Siyempre, man, sa gabos pa niya itong amigo nagkantabay na. Sabi ko nga ni mga tugang, madali makakuha kay amigo, difícil makakitultun na amigo. May mga amigo na pinasiba muna sa palad o pati braso mo gusto pang kaunon. Ang sa kuyang gwapong amigo si Marlo Esquivel, nagariman sa mga tugang. Ang sa kuyang amigo, good morning tabi kay Marlo Esquivel, nagariman sa mga tugang si Gardo Bersoso, nalagantabi lang niya na pag good morning tabi sa iyo amigo. Ano lamang ang pigigimu mo niya, ano masiram niya itong pangutuhan na? Yo, sige. So, salamat po. Advance happy peace po sa mga taga-barangay Bagong Gabri Caligas, especially sa barangay Sansa, barangay Buknot. As in, barangay Tula-Tula Caligas. Maray na advance happy peace sa inyo, Indoga Bo. Sana tabi, maganda ka mo. Ah, bago ka mo magkipagpiesta, kinakay po na magpasiring muna ka mo sa simbahan. Dahil magayunong talagang session hall mo niyan, kansura din tabako. Ano kasuha po? Salamat po ng palantabi kara Ate Joyce, Kidona, tagabos po na staff ni Vice Mayor Glenda Bungao. Salamat po ng tabi sa magayunong accommodation castle, ma. Babalikan ko na sinda, mabalik ako naman. Ta, kaya kahit po pag maubos na naman sinda, ano, ta, kahit po magkakunyan, magkakita ko na income. Basta, di ba, magkadakol ka kunyang ki-income, basta legal.

Sa mga amigo niya itong driver siya nagkantabi na kunya na pagkauto. Good morning tabi sa Indoga Boss. Ingat lang tabi ka mo sa pagkabi kan manibera. World was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sa mga negosyanteng bukas na kansyad ang establishment ng negosyo. Good morning sa natabi na sa maray ka mong kamugtakan sa mga oras na ini. It made the dream come true. Iguan ako tayo ng guidelines sa Big Panwas, mga tugang ang Department of Budget and Management na kinakaipan din mga tugang sukabos sa benefits kan mga government employees, job order, contractual, casual, as in mga barangay official, mga tugang sa Legazpi. Nagpupuna mga tugang na mag-compute ang mga ano, nagpupuna mag-compute sa mga barangay treasurer. Indako sana kami kung iguaman. Ano ito yung makasinag? Salamat tabi sir sa mga pigtataw mong advice, pigtataw mong giya kung ano mga dapat tagimuhon under the Local Government Code of 1991 under Section 796. Kinakaipuan mga tugang na ang barangay, igwaning taxing power. So kami, we comply all that requirements. Congratulations palang tami sa mga barangays kandaragan na nakapagsubmit na kansed ang annual budget for 2026. Kung di ako nasasala kang nakaaging martis mga tugang sabi ni Kagawad Makasinaga nakapagsubmit na kansed ang annual budget barangay Busay. 2027 mga tugang kompletong records. Barangay Matnog. Barangay Alcala. Alos mga tugang kada ako ng mga barangay sa daraga nakapagsumitir kansed ang annual budget para sa 2027 dahil sa inot na mga tugang na pigpalawas kana municipal budget office ang annual budget kan mga barangay. Kaya sabi ko, inaputan ko ni Atty. Makasinag, bata ang budget officer mga tugang sa daraga, classmate ko yun kan college, yan sabi ko college, galing nga nagparapaw dyan na naman ni katabi classmate, sabi ko, di pa man, sabi ko, relax, nagigibom yan as soon as possible, madali umas na nasabi ko ang pag-ibo, pagkatao ka, yung tabi classmate, relax. Tapos sabi ni Atty. Makasinag, sa ikin kaya sa graduating college, sabi ko, Bicol College, BSB Management, as in BS Accountancy, and in Methods of Teaching. Yata nga tali ka pa nakakasubit, sabi ko, di pa man po ano, may tamang oras kami, as in tamang panahon. Always thought you were the best. Siyempre mga tugang sa kabo sa crossing driver. So ang mga amigo ko mga drivers sa Barakal, mga tugang ng radyo para sa namagantabay kay Jess Magayani. Salamat tabi sa inyo mga amigo. Ang utang na buot ko yaon sa sendo. Kaya sabi ko nga ni mga tugang bilang sarong barangay official, bilang sarong taga media, sabi nga ni kinakaipa na mag-ingat kita ng maray tadipisil na po tabi. Takon kita matuyaw kita ang tutuyawon.

0: fair.
1: Gari may uribog ini raya nakapot ko ray. Office of the Ombudsman. Office of the Overall Deputy Ombudsman. Didn't care. Cause when we were, this is a complaint. It made the dream come true. Kaya palan mga tugang dagito nun si Kapitan Duman sa Reyna Mercedes sa Isabela. Na ito palan mga tugang pigtawan ki 5 million para gamitin mga tugang sa tabang sa mga parataoman ng tabako, para tanom ng tabako. Ang ginibo palan mga tugang ni Kapitan pinag-ibo ng harong ay salbatana, marasa pa. Ako, di ba ako mga tugang sabi ko ni Akural daw, di ba ako maubusan ng kwarto basa itabang ko. Ako mga tugang na magtabag ako, makamurumundo pag-arog ka na no. Eh, duman tawin sa mga kapamilya ko, di na pagparapuran nila ako ng sir. Just call me nalang Jess, kung matuwa ka mo sa kuya, just call me Jess. Kung galiba matuwa ako sa hindi, just call me nalang kuya Jess. Makasupog pa ano?

Siyempre mga tugang sa barangay tulad-tulad bang sa PBS na notabi, sabi ni Kagawad Kaloy Bunggo na sin Kagawad John Barsena. Siyempre mga tugang sa barangay isang sa Kalikaspi. Good morning. Uy, good morning pala tabi sa Ibu Montanis Optical Clinic. Diyan mga tugang sa may, sa may Ilusundo ba yun? Ayan. Salamat tulong tabi at sabi ko, ma'am na raot. Aram ninyo na kang sarupano na tokawan ko yung reading glass ko. Dali-dali ako nagpag-ibo mga tugang maski mahal. Sabi ko, mamapa siguro ginari ako. Sabi ko, naraot ko sa niya ako sa 8,000 ko. Sabi man kan dentist na ako, magpasiring ka muna duman, magkuha ka muna ng clearance duman sa doktor mo, tanganing maalian ka na kingipon. Nagupot na ako mga tugang, ayo, tarabahon, taga-boss, ayo. Siyempre po, ang 54 barangay kan banwano yung daraga sa Panginginot po ni Mayor Mick Parete, kasabay na po tabi ang gabos sa miyembro kang sangguni ang bayan, sa Panginginot ni Vice Mayor Labro Visa. And siyempre po, mga tugang kagawad ba magalona? Ang kagawad na sabi nga ni mga tugang wagas ang kamot sa pagtabang. Asin mga tugang pag-ibon ng karahayan sa mga daragenyo si Kagawad Bob Magalona. Kaya sabi ko, Bob Magalona, kung ano man ang plano mo sa maabot na 2028 election, just count me in. I'm ready to help you. Because since 2019, magkasarabay na kita sa grupo pa kayto ni dating Congressman Udel Matokabe. Kami na mga tugang magkasarabay kayto na Kagawad.

And of course, kagawad Joey Marceliana. Yeah. Kagawad Joey, congratulations sa mong aki. Top 10 duman mga tugang sa katatapos pa sa ng licensure examination na pinagkundusin mga tugang kang Professional Regulations Commission. Matindi talaga, no? Pag-arog ka ni kabilang sarong magurang, talagang makaugma. Ay, good congratulations man sa so aki ni Jubin Mihiliano. Makulula ni Nanaluling Mihiliano. Gari nakapasa naman siya bilang sarong civil engineer. Nag-graduate siya mga tugang diyan sa Divine Word College of Brigante. Kaya makaog mo mga tugang, ano, pag-arog kaan. Kaya kami nga ni mga tugang na magturugang, sobrang pasalamat. May dalanta, unsi kaming magturugang. Gabos kami mga tugang na pag-alil kan magurang, may they do their best para matawan kami kay Marina Edukasyon. Kaya maski di man baan magurang magapotabi, di man niya nagbabalos na ngayon magbabalosan nindo ako. Kaya siguro kita nasa nakusa na lang kita, ano. Basta kung kaugmahan kan buhay ko, I'm 54, and mama ko, and papa ko, alive na alive pa. Makaog mo mga tugang pagmatiyo na igwa ka pang lambingan, paguli mo ning arong, may lambingan ka, paguli mo ning arong, may lambingan ka. Pero makamurumud, ray, bako sa pag-ambog. Kag nakaging 29, nagduro man sa mama sa kilikaw, nakapiyasa, nawalat lang duman sa arong si papa. Hindi ko man nasarado sa cabinet ko. Aram mo ang nawara sa kuyang t-shirt, sa gabos branded, jag, siguro mga 15. Makulog sa buot. Nasa raog na kan cabinet. Paguli ko sa arong, kasi aram ko mga tugang ang cabinet ko, panuan apat na layer, panuyan gabos bilang ko yan, kung palang naglalaog yan, paguli ko syunga. Kaya Sabado, Domingo, garing maraw to ng boat ko, salbata na yan, kundi na lamang pinaligtas. Ay, inda, pero maasin sumang ka mo ka na pigigire mo nito ng araw kayo. Ang sa kuyang padaba, sinamo mo ito na barangay sa panginoon po kansa mayang kapitan sa panginoon po ni barangay Captain Nelson Magaliano. Kasarabay na po sa kuyang bilog na pagriba sa council. Kagawad Ting, kagawad Ari, kagawad Rolanda. And syempre mga tugang congratulations sabi sa mayang kagawad, kagawad Edna Loñosa. Then sabi po ni kagawad Edna na kasumite na siya kansa yung Bowser Report sa opisina kang Municipal Social Welfare and Development Office. Kaya sabi ko mga tugang, ang pagpostpone kan barangay election, igwaning duwang karahay, igwaning negative, igwaning positive. Kasi kami po sa council, magayon ng iribanan mi. Kaya sabi ko, congratulations kay Kagawad Edna na nakapagsumite na siya mga tugang kansayang report bilang Bawsi. Bawsi chief kansa mo yung barangay. Congratulations, sabi mani. Mga may gusming senior citizen, good morning tabi sa Panginoon, tinang T.C. Velasquez, and good morning man kinang Mila Loleria. Uy, pasensya tabi, ano, so presidente po dyan sa De La Paz, sa Kinawitan. Nagkaroon ko po tabi, sa kadakol-dakol paano ko sa Facebook, di ko na tabi na isurat sa mga pangarap nito. Kaya di ko na mabuklit po ako kay ito. Ano pa ako sa messenger ko para tabi magkakarok ang pangarap nito. Sorry po tabi, mag-chat na lang tabi kamo kung nakamonitor ka mo yan. Silang Aida Lumirio dyan mga tugang sa barangay Mope. Nang Aida, good morning tabi sa iyo kagawad Aida. Salamat pano, congratulations sa akin ni Jubin. Graduate po siya mga tugang sa Divine Word College of Legazpi. Sa College of Engineering. Pasado siya mga tugang sa board exam. Asensaro na siyang civil engineer. Maswerte kami dalanta kung di ako nasa sala, agaripira ng engineer sa barangay mi. Sometimes we took. So aki ni kagawad Teng, aki ni Mading Edna, engineer naman mga tugang. Dakol pa sa let, dakol lang nakapasa. Kaso lang unyan mga tugang pagkikalit passers, mapagal mga tugang pagparangking unyan sa Department of Education. Although sabi po ni Secretary Sunny Angara kan ma-interview mi mga tugang. Sabi nga ni nangangaipusin nakikaragdagan na para tuklo ang DepEd Bicol, nangangaipo mga tugang kikaragdagan na para tuklo asin man ang DepEd Albay. And good morning tabi kay Sir Mias. Sir Mias, good morning sir. Sabi ni Sir Mias, dahil nga kita nag-ilingan duman sa barangay ta. Digdi pa lang ngayon sa ginubatan, mag-ilingan kita. Ray, sigang tugang ngunyan kan bukid. Sigang buga kiabo. Taka sumanggi baga nag-message so in the RRMC, nagbuga ning abo ka sumanggi ang bulkan mayon. Garing ngunyan na pagkagailing mo sa taas, grabe pa. Maitumon pa ang taas kang bulkan mayon.

Kan magduman ako sa opisina kang kan magduman ako mga tugang sa opisina kang DILG Daraga. Sabi sa kuya ni Mr. Berses, nyata nga yatabi wadyos ang mga appointed sa inyo, lugod ang pasaway. Inda niya ako, sir. No comment niya ako, sir. Pero ako magmauna ko sa pag-arriba sa council. As in, ang mga may gusto ming Beach W sa sima ng BNS. Good morning, Kimading Alma. Padingin friend, Loria. Good morning. As in, sa gabos sa BNS kay Diana. Diane, good morning, Diana. Siguro, Diane, nakarelax na ako, Diane. So, gabos sa commitment ko sa indo, nakarecord sa kuya. Di man ako pwedeng makaigwan ng amnesia. Iko-complay ko na tabi sa saro-saro. Tamaso po. Sabi nga yung mga tugang ni Kagawad Pilo, action bakong tabi. Someone who understands me and knows me inside out and helps keep me together. Kap Narsing Monreal, kan Barangay Pandan, kan Dara, good morning, Kap Narsing. Siyempre, mga tugang kikapalo, Mirandilla, kan Balinad. Manoy, ako'y good morning. Asiman sa mga taga-barangay Bagong Gabrikan, Legazpi, good morning, tabi sa inyo, Gabo, siling man kay Chaminya Bariso. Ito ang number one kong parantabay, nagkailingan naman kami ni Chaminya ngunyan, lalong nagagayon si Chaminya. Gariman sa mga tugang Dolorosa. And good morning, one tabi, kay Anna Melena Ortez. Good morning, kay Amigang Marie Nyanso. Diyan, mga tugang sa barangay na San Andres, kan Santo Domingo, Abay. And good morning, one tabi, kay Isabel Briseño. Isabel, good morning. Ano, Isabel, mabintaon ka ngunyan? Oy, ero ko, pasensya, kasi di na ako nakachat sa'yo mo kasuhapon, ta ararayun pala ng opisina dyan. Ano, pagbase, mapaduman ka pala sa sanggun yung panglungsod kang tabako, kinakay po na mag-alat ka kang shuttle. Tegosin na mga tugang kishuttle basta pigagamit, sakayan naman mga tugang pasaring sa ano. Tapos nagduman ako sa Taihi, balik na naman akong City Hall. Kaya sabi ko, yarak man si amigo ko, pasibasa po kasuhapon, di ba na ako nagdarang service pasaring duman sa tabako, ban lang ako. Iyarak man sabi ko, supposedly may mga appointment pa kita duman eh. Lalo pang nagdadakol ang kaso ng dengue mga tugang digdi sa probinsya kang Albay, ang casualty po I think nasa 21. Ang Legaz City po padagos ang pinagigibong paging kan mga tawan kan City Health Office sa panginginot mga tugang ni Dr. Iet Gomez. Good morning, Mantawi, kay Diyos ko, sa kutya, sabi niya, simpilong mo lang yung natapang. Para kayan. Ako po, mag-aramigo, mag-aramigo niya. Yalaman nga sa kuya. Pero pag misan, napipikon ako kang so ano, kang so may mga maagad ba ganing tabang? Kasi kasuhapon, may nagpaparachat. Di big accept ka because she is from Daraga. Now later, maagad ng tabang. Aram mo, ang akin niya na may leukemia. Sabi ko, pakipresent tabi sa kuya. Kan mga kinakaipon mga pelis, para mo taawan ka kayong magkakanigong tabang. Kaso lang mga tugang, iba man racket ang tuyo niya eh. Ito may nagdigdiman sa kuya. Nag-arki na pala ng apartment. Ito pala mga tugang, sigang pangbudol kan pagkataraning. Di lamang ka mukha nagkasurupog na. Ako baga po mga tugang, yan baga po ang pigdasabi ko oral daw. Makalusot ka sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick? Ano naman ang gigibuhon mo para makalusot ka kan kalokohan na pigigibo mo?

Palagos pa pinagigibog hearing ngunyan mga tugang kansenaryo naman sa impeachment complaint kontra po kay Vice President Sara Duterte. Sana tabi, magkiturunawa na kamot ha. Mas ganang gibuhin doon, ang tabong pigraraot nindo, lalo lugod na nagkukusog mga tugang sa matakan publiko. Imagine na, Region 7, Region Visayas and Mindanao. Talagang nag-alingong ang mga tugang pangaran ni Robredo. Apero na sa mga tugang sa nagkapin ng Patakan Luzon, Greater Manila area. Alos mga tugang nangigibabaw siya duman. Kaya siguro yan ang pinasabi ko. Na ako po duman ako sa tawong pigapi. Sa mga may gusming barangay tanod na panagos mga tugan pagronda dyan sa Samuyang Barangay. Aram mo mading almamaraot sa buot kong arim palagod sa mga branded kong t-shirt iyo palagod ang nagkawarala. Yaw na yan sa laugkan kabinet para sa pamakamakon mo nabanga sa kabinet ko mga tugan kan mga bado. Bata, bako mo nun sa pag-abok ang sarong dyan, sobraman kay 1,000. Grabe, di na lamang na konsensya. Kaya sa mga kabarangay ko, ingat na lang tabi ka mo, pasiguro ka mo kansedo mga gamit, ano? Mas nga ni mga tugang aram tama sana, magkataraning man sana kita. Magkipasiguro tabi ka mo, ha? Ako po, biktima. Sa aga mga tugang anak ko, Bicol, yun po mga tugang sa barangay Taysan. Ya sa tay sa duang daw dara ka mga tugang tapos cover court dara ta makakagwa mga tugang ki media call mission kun kamo tabi mapas ECG mapa FBS ultrasound asin iba pa mga tugang na mga laboratory magpasiling na lang tabi kamo diyan sa Anisrag diyan sa Taysan cover court asin diyan mga tugang sa cover court sa Banwan Kandaraga dara ta saruyan mga tugang sa mga programa kana ko Bicol. Manay Susan Buisa, good morning dyan mga tugang sa Barangay Market Street Kandaraga. Ang pinakamatibay kay itong staff ni Congressman Pilo Garbina. O Pilo Garbina, pinakamatibay na staff ni Congressman Rudil Batokabi. Ang sa kuyang amigo, ano amigo, nakabalik ka na digdi? Kasi si amigo yon sa Romblon. Ano amigo, nakabalik ka na digdi sa Legazpi ngunyan?

Si Jordan Ribo, good morning. Asin, good morning. Mantabi kayo ng Ellen Marbella dyan sa barangay Bungalon ng Kandaraga. Tadip Motoblog. Tadip Motoblog. Pag misan kaya po, Tabi, mapagalong pagbarasan ng pangaran niyo. Ano, just ano your true name. Kasi po, Tabi, aram ko man, may mga kompleto man kamong pangaran. Ako po, maski ang cover photo ko, maski po ang pangaran ko, never ako nagburubago kaya niyo. Kasi ini po ako, ang pangaran ko, ang pando ko, registrado mga tugang sa PSA. Manay Martin Martinez, good morning. Kasi good morning man, Tabi, kay Manoy Dante Acosta. Nagpapabot man po niyong good morning sa bilog ng mga taga San Roque, si Kagawad Alex sa Medalya. Ang number one, Kagawad kan Barangay San Roque. Kagawad Alex, may nakaabot sa kuyang informasyon na so, dati da ang Kagawad dyan, nagariyo ang presidente kan senior citizen. Gari may pigpaparagadan daning pigagadan kaya certain naman. At sabi da, makakalaog na magiging pensioner na kan SSS. Sabi ko, imposible po, Tabi, may nagparabot sa kuyang reklamo kag nakaging aldaw, garipig para agadan mga tugang kikwarta para da makasabay na daman sa nagpipensyon. O hindi ka, Tabi, magparagibo ka yan, ha? Masupog mga tugang, makatakot po, Tabi, na manglamang kaning kapang. Ano nang mila? Ano lamang nisira mo nang mila? And good morning man, Tabi, kibigkas Marceliana Emma. And good morning, kikagawad ba rin Imperiala si man kay Sir Pio Imperiala. Pero saludo ako sa pangapuri ni Mayor Isham Ismael Canlegaspi. Sabi mga tugang ni Mayor Isham, inaawan ka mo kiduang taon, magtrabaho ka mo. Ay, good morning, Tabi, sa bilog ng mga taga Barangay 22, nagpapabot po niyong good morning si Kapa, Papa Jer Grahida. Ano ka, Papa Jer? Iguan na damang ka mo kikomputation kung anong mga benepisyong makukanin doon sa December. Kasi iguan na bagang guidelines sa pigpaluwas ang Department of Budget and iguan na kiabiso si Presidente Bongbong Marcos na ipaluwas na ang nasabi ng kantyan kung iguan naman sa naki-available na pondo. Ang magayon na sinmabot kong amiga, good morning, Tabi, kay Ate Yol, ay Coach Ate Yol, good morning. Ano nag-ano ka lamang, Ate Yol? Ano lamang anisira mo, Ate Yol? And good morning man, Tabi, kay Manay Belin Makinyana. And syempre po, good morning kay Magic Malasa. Kaya sabi ko mga tugang, kang sarong alda, medyo na-offend ako na araw kay Nipig. Iling ko mga tugang paano sa session regular, kan sanggo niyang bayan kan Reyna Mercedes. Duman mga tugang sa kay Isabela. Nagkaigwaning mainit na argumento si Kapitan, tapos mga tugang si Vice Mayor, Wow, si Ramsa na ng Mila. Maray pa siya ng Mila, papuro pork chop. Ako ng Mila, lukad sana. Kapdana Gripa, good morning kasi man si Kapitan Arla Llarena. Kan Balagay Pinyo, Francia Candaraga. Ika ng Mila nagluto kan pork chop. Sabi ko, pigilin ko paano mga tugang. Kaya, pigilin ko paano mga tugang so argumento kandawa. Ito palan, nagre-reklamo na sa mga paraumaning tabako duman mga tugang sa Reyna Mercedes dahil ang taigwana kipinag-alukar na pondo. Ito palan mga tugang, imbis na gamiton so 5 million na pigtaw mga tugang natabang sa mga paraumakan sa Reyna Mercedes sa mga paratanom ning tabako, ito palan mga tugang, deiman ginastos kan Kapitan, pigagadan na ning report ni Vice Mayor, pigagadan mga tugang kay accomplishment report, ang sabi na ongoing na ito palan mga tugang, di pa man nagpupuo. Now, siguro napiko naman si Vice, nagibo mga tugang kay magkakanigong pagi, na-discovery na dai pa man pala nagpupunso project, an hapot man sana hain so kwarta, ano ang ginamitan mo? Alagad mga tugang, dahil nagkaigwanin na maray na kasimban ka, nagkaigwan po kimainit na argumento duman sa Laugan Session Hall. Ang problema mga tugang, nakiaram so DILG. Imbis na imbestigaran mga tugang kan DILG, so nag-abas kan kwarta, ang nag-abas mga tugang kwarta na worth 5 million, ang gusto pang imbestigaran kan Department of the Interior and Local Government ni Secretary John Becrimulya, iyong mga tugang si Vice Mayor. Day lamang nasusupog mga tugang si Rimulya na kung day nagibo kika tarantaduhan, day mga tugang nagibo kika bulastugan, ang kapitan, day man siguro mga tugang malidagit si Vice. Second, pigagadan ka ki ano? Pigagadan ka mga tugang ki accomplishment report. Sabi mo matatapos sa ito pala, day ka pa man kinagibo. Now, sa'yin mo ginamit si kwarta, tutunaw ito nagluluwas mga tugang sa social media na imbis na matawan mo kay magkakanigong ayuda so mga paraumakan lugar mo ang nagayon sa arong mo. Gari ako personally, gari di ako mga tugang makatakot, magari makatakot magparaisip-isipon, ano? Ha? Maski nga ni mga tugang, ako baka man sa pag-abog, maski kaya kong magbakala ko ng ano ko, takutun ako.
kaysa ma-insuan ka, maakusaran ka, makasubog na, yo. Ano Kuya John, kagawad Barsena, solve ka na Kuya John. Maray mga tugang, sikap malumiran nila kan balidad, tapadagos mo ang implementasyon kanya kan mga project dyan sa barangay niya. Sabi nga ni mga tugang, puon sa boundary asin sa bilog na, bilog na balinad, iwakan ang mga tugang kimailing na CCTV. Kaya nadagdagan sa mga chismosa sa balinad. Apira na po ka mga tunay na chismosa, iguan asin ang mga tugang ki CCTV. Kaya ang karahay managad ka ang CCTV. Kasi mga tugang, ligdi po tabi sa kabangan, iguan dyan kibagong bukas establishment, inabasan mga tugang, nakakwa ki almost 88,000 pesos. Ang ginibo mga tugang kan lalaking nakabunita, linoog mga tugang, rinout sa kandado kan establishment. Kaya congratulations, sabi ka, paano ipagpadagos mo sa imong proyekto para sa karahayan kan barangay mo.

Now, ini po tabi na, ini tabi na medical mission ka na ko, Bicol. Gabos inyo laboratory. Ang importante lang po, mag-atab lang po tabi ka mo magpasiring duman. Basta po, alas 5 pa sa naling pagkaaga. Dapat tabi, yaon na ka mo, ano? Yaman lang po, atab man lang tabi na mag, at mag-atab lang po ka mo magpalista duman. Saganing makaabil kita mo tabi, ano, malag, ano, LDN, anong pag-pronounce po, ano kan pangaran mo? Magpasirin na lang tabi nyo sa COVID court kang Taisan, at sinse nyo sa COVID court kang Daraga. So, sabi nga ni, magpadyan na lang po tabi, kamutanganing makaabil ka mo kang servisyong itataw ka na ko, Bicol. Biyernes yung Sabado, 2 days lang yan. De ko lang maano magets kung, ano, sa bawal duman ang aki, agabos sa lang mga tugang adult, yung pan priority nindang unyan. Baka sa aga siguro Taisan na po, ano, baka sa aga Taisan, tapos Sabado sa

0: Magaling na lang po kamo, mag-atab lang po kamo. Ang solamente pong requirements, mag-atab na lang tabi kamo. Lalo po tabi sumapa ko kidugo, dapat mo tabi mag-fasting kamo tenok, pag 10 o'clock na po yung pagkabanggitin, 11, 12, garit, ano po yan, 10 hours. So, di na po kamo mag-counter pag 10 o'clock. Kung halimbawa mapakwa po kamo kidugo, 10 o'clock po tabi, mag-fasting na kamo. Tanganing maraman kung pwede talagang sugar, hindi niyo po? And good morning, Mantabi Kibet. Ano, Bet? Okay ka na? And syempre po, Aki Merosisa, good morning, amiga. Ano, kumusta tabi, amiga, ang buhay sa abroad? Di ka namimiss sa Pilipinas? Di mo namimiss ang Pilipinas? Mag-atab na lang po tabi ka, mano, si Gaviria Malasa. Mag-atab na lang tabi ka mo dyan sa COVID code kang daraga. As in, mga tugang dyan po sa ano? Dyan po tabi sa Taisan, sa... Gani Sabad, Biyernes eh. Biyernes, Sabado, mga tugang doang aldaw. Basta doon mo sana po ang venue, Taisan, tapos mga tugang ang ano, ang cover code kang daraga. So saro yan mga tugang sa kamabutan ka na kubikul na makatabang duman mga tugang sa katugangan niya to. Because sa aramtaman sana saro mga tugang sa tatakan na kubikul, nagtabang na matabang pa. Narom duman ko keto, biwak 2007, nagpupun po sana mga tugang na pakusugun keto na kubikul. Kami keto balik-balik na Congressman Rodel sa pag-implementar mga tugang kang nasabi ng programa. Kaya kung malog po kamo bilang sarong public servant, dapat tabi magtabang kamo bako na magtabang kamo. Yan mga tugang pigdataram ko, magtabang bako mga tugang magtabang. Iyo?
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Bicolano, Uragon.
1: Basta Bicolano, Uragon.
0: Uy, gali ng mila, ura man nga ng mila kamo, tiyari ng mila. Ta kasi ang kamuti baga na, so pagparainit, gali di man nagpakatanom ning kamuti. Masiramon ko tanam kaluko na pigataw sa ako nilang mila. Talagang the best ka talaga ng mila. Masiramon. Kaya ako nagmauna ako ng Marino, lalo sa mga tawang nagro-rumdom sa kuya na arog kanya. Makaugma po, dalang sa pambihira ka malang makakuha ng mga tawang arog kayan. Kaya ng mila, salamat ng tabi ng Maray. As in, sa gabos kong kabarangay na sabi nga ni pag anong nadadangog na istorya, tulos mo na may napabo sa kami na apot. Sabi ko ako, pag gumibo ng arog kayo, na yun dah. Di lamang yun sa vocabulary kan buhay ko. Kaya sabi ko, may karahayan mga tugang because pigagadan kami kang DILG. Ang barangay po, every year, obligado po na mag-submit kan 5-year development plan. Now, ang termino mi mga tugang, tulong taon man sana. Now, paano mi may implementar? For example, kung ang sarong project na ngayon po mga tugang, Kipondo, na for example, sa 5-year na yan, ining project mong ini maabot mo na matapusin within 5 years. And then, kulang ang siya mong po, natural is staggered mga tugang implementation kan project. Every year, maabot ma, maalokar ka dyan yung pondo through 20% development fund. Kasi kami po mga tugang na barangays, makaka-implementa lang po kami ng proyekto kung mabase lang po kami sa 20% na pondo kan, sa 20% development fund kan barangay, madidipisilan man po kami mag-implementar ki projects. Kaya ang kinakaipuan po, mag-ibo ka ng initiative. Sabi ko nga ni, mantang kataning mo ang kopumban, igwa ka ng laptop, igwa ka ng printer, igwa ka ng isip, pwede kang mag-ibo mga tugang kiletter, and pwede kang mag-ranido po sa mga dapat na ranihan. Kasi po, kung maasa kami sa samuyang 20% development fund, siguro mga tugang matatapos mo lang sa samuyang termino, dahil kaming mag-i-implementa na proyekto, makaka-implementa man kami mga tugang kiproyekto, katiting sana. Kaya nga ni po, under Republic Act 7160, Section 476 Tax, tinawan kami mga tugang kimagkakaligong tsansa na magpasar kami ng ordinansa, appropriation ordinance or tax ordinance na pwede mga tugang gamitin mi ang samuyang poder, ang samuyang bilang para makapagpasar ning nagkapirang ordinances na pwedeng pakinabangan, arog mga tugang kan barangay clearance, certification, business permit. Ako po pigturan ako, salamat tabi kagawad makasinaga. Sabi nga ni mga tugang pag-abot sa business permit, dapat po tabi igwa kami ng classification, small, medium, large na sistema kang panggugobyerno. And then, nagpa-compute pa ako duman mga tugang sa billboard. Now, makonsulta pa ako sa opisina kang DILG. As in, ano pa ang mga dapat ming gibuhon para mga tugang maka-avail kang arog ka na diretsos na pigdataw kan local government code duman sa mga barangays. Kaya sabi ko, igwa ki advantages, igwa ki disadvantages. Because mga tugang duman sa mga tultul na barangay official, ang tulong taon kulang na kulang talaga. Iyo? Kung ikapasaway, ang limang taon mga tuwang, it's too long. Sabi nga ni, ano pa ang magiginibo mo kayan? Iyo? Kaya sabi ko, may advantage and may disadvantages. Arog kay niya, paguna ako mga tuwang, arog na kayo ito kabastos, ang Vice Mayor kan Reyna Mercedes, duman mga tugang sa Isabela. Ito palan mga tugang supondo supposed to be, nagagamiton para pangtaoning ayuda. Duman mga tugang sa mga paratanom ning tabako, binulsakan kapitan. Kaya ngunyan, ang national government, nagtao mga tugang tipondo para duman sa mga barangays, na pangtao mga tugang scholarship duman sa tios na tios ng mga residentes kan barangay na pwedeng itao. Ang nangyari mga tugang, sa mga beneficiaries, kuta na malino palang duman sa guidelines na bawal ang kapamilya kan mga barangay official. Nyata ta nagsuso ka mo. Ah, nyata ta ipagsuso nindo. Arog ko nyan. Igwa kay mga barangay official na pigreklamo na mga tugang sa 888. Dala sa gibong arog kaya. Now, igwa pang sarong barangay panigdi sa Legazpi na pigreklamo man mga tugang. Day man, sabi ko, before na sabi ko gani, ano tayo ni sa ere, aputon ko inyong mga tawang ini because all of them are my friends. Iyo? Maski po sa barangay mi, ako gabos na pakikontinuar, gigibo ko. Kaya pag minsan, ako na lang po ang di nagpapailing. Ako na lang ang minaiwas dahil abo ko po na makataram ako na makulog sa buot ninda na pero ako ang paguna ko, ang pigigibo ko tama. Imagine mga tugang nga, bawal palang duman so kapamilya. Now, kag inot mga taga-sorsogon, naglagdi sa kuya, kansaro so amigo kong kapitan pigreklamo mga tugang sa 888. Dahil mga tugang sa pagpili,

What can government do for you? Ask yourself, what can you do to the government? Bako gabus na oras, ika po ang pigtatabangan kan gobyerno. Iyo? Aputon mo man ang sadiri mo, ika, ano man ang naitatabang mo sa gobyerno? Simpleng analisasyon. Pag may assembly, obligado ka mong mag-attender. Pero saan ang nagluluwas? Dahil ka lamang kimadang huwag kayan, dahil ka lamang nagtaram na agdaon so kataning mo, tama-attender kita ki assembly. Kung igwaman mga tugang kipig taong ayuda ang barangay, na dahil natawan, ang ngimot kang gari mga tugang lubot ki manok, transfer digdi, transfer duman, transfer digdi, transfer duman, chismis digdi, chismis duman. Nyata ang haya ko tawara. Pako? Kapi sa ilang di sa kan barangay Alcala, good morning. Kiulitin mo pa dyan, clap, clap, taas kamay. Ikot-ikot, sabay-sabay, clap, clap, galaw lang yan. DJ, ulitin mo pa dyan. Lalo na mga tulad mga four-piece members. Ang huling patang dito sa sahig. Kamutabi ng mga four-piece members, igwa tabi ka mo ki ano? Sabi nga, igwa ka mo ki obligasyon na bago ka mo naging qualify dyan. Sabi nga, igwa ka mo kay mga parang kasunduan na kamutabi matabang sa mga programang pig-implementar sa barangay. Like ko lang masabutan kung ang ibalik di mga tugang nagtatabang man. Sino tabi kagawad Alex Medali? Aram ko na kulaon ka mong barangay. Paano tabi kagawad Alex ang pigigibo nindo sa mga programa nindo? Because sabi nga, ipangduwa kita sa daraga. Ano ang pigigibo nindong kampanya para mapreventaran tan padago sa paglakop kang dengue? Iyo? Eh siyempre mga tugang nagpapabot man ng good morning sa bilog ng mga tigilak-kilako si Kevin Soto. Pagabot mga tugang kanura sa iyon magiging servidor kan sa mga barangay. Dalanta mga aki pa ini. Talagang grabe na mga tugang ang sabi nga grabe na ang kaugmahan ko na igwana kay mga nagbuburutwa na pwedeng maging servidor kan sa mga barangay. Iyo po. Kaya kamong mga porpis, di kamo bako lang gabos na oras maapot kamo. Ano ang tabang na ipigdataw kan gobyerno? Gabos na. Ilinga. Igwa kayo itong mga tugang kitupad. Ilingan nindo ang mga beneficiaries kan tupad. Mag-agi ka mulig di sa sentro kan Legazpi. Maringan ingo niya, nailing ko ining mga bagong tupad na mga beneficiaries mga tugang. Talagang nailing ko na kwalifikado man na maging beneficiary kan tupad. Imagine nakalista ka na maging miyembro kan tupad. Ilinga, an ikaw mo gari ka man sa mga tugang si Magdalena. Ang pandok mo, ang skill mo, nakabikibelo. Matindog ka sa gilid kang tinampo. Maturutindog ka sa gilid kang tinampo. Mapapicture ka. Tapos maklaim ka na ning bayad mo 10 days. Oh my God. Miyembro ka kan purpose. Ilinga mga tugang. Pag-abot sa mga pagangaypo kan aki. Pagmisan ipapangutang. Pero po, pag-abot ning oras, ilinga nindo ang mga magurang kan. Ural daw may load. May Facebook, nakipag-Facebook, nakipag-Facebook, nakichat. Pero mga tugang sa ibang pagangaypo, dahi. Kaya sabi ko, marengo niyan, pig-agihan ko every morning mga tugang, naagihan ko, ining mga miyembros kan tupad ko niyan. Bako naarog kan inot na naagihan ko na, imagine ha, miyembro ka, tupad ka, tapos ang ikaw mo, gari ka man sana si Magdalena, ang skin mo, gari ka man sana si Vicky Belo, tapos mga tugang ang cellphone mo, iPhone, makamako man tupad ka, siyempre po, makusog lang sa tagapaglista, makusog ngayon kay Kapitan, kaya ngayon mga tugang nakasabay sa lista. Now, kaya ako ingat na ingat na ingat na ingat ako ning Mareka yan. Yo? Kaya sabi ko, so pagkapuspon mga tugang kan barangay eleksyon, nakulo ng nahadit, igwa po akong bistado. Nagpabakal na mga tugang kay Carabao. Nagpabakal na mga tugang kay Daga. Tagagamito ng pondo para sa maabot na eleksyon. Igwa man kay mga kandidato mga tugang na grabe ng gastos niya. Milyones na ang gastos niya sa barangay niya. Nyata ang paguna mo kan mga barangay mo, kamakabarangay mo, pandok pirak. Nyata, pigpipilit ka do kan mga barangay mo na gumaso sa 1 million para sa plano mo. Now, 1 million is very questionable. Pero ang honorarium kan barangay nindo? Ang 1 million na yan, iyan, de pa nga ni mga tugang nag-abot sa eleksyon, nag-abot ang eleksyon, guminasos ka na 1 million, siguro, guminasos ka 1 million, tas mga project kan barangay, sabi sa impormasyon na nakabot sa kuya, ikaw mo sana nag-implementar. Di mas dakul pa siguro duman. At least kung igwa ka man kipinalusot duman sa project sa barangay mo, na ibalik mo lamang sa mga constituents mo, sa bagay kan ang bugbo na mga kandidato ka bilang kapitan. Pero kung mapabakal ka na ning daga, mapabakal ka na ning karabaw nila, kaya paman kay kasiguruhan, ay nako, sabi nga ni mga tugang ni Dalight, Mike and Wickes, hindi namin kayo tatantanan, sama-sama tayong magiging taksi. Good morning, Tabi.

0: Gawad Warren Miraflora, kan barangay Sagbon. Good morning, tabi amigo, and good morning man tabi kay Sir Attorney Oliver Ulabal. Sir, good morning, si Attorney Oliver Ulabal. Kan manager ni mga tukang keto kan aleko, halos keto din ang alaw na yung kami sa opisina niya para mag-interview. As in, good morning man kay Francis Buyet Miranda. Ngunyan, ang taga-ali, ang mga taga-ali ko din ang mga tukang kingimot. Iguaman ko ta na kipi ayaw na taga-media, na yung masabutan kung tatao magpaluwas ki informasyon. Kan panahon kay to mga tugang kan apek yaon kay to si Mampat mismo pag maapod sa muya ma ma-interview kami sa imo araw-araw kay ni araw kay kaya ngunyan grabe na po ang kapalpakan kan aleko kaya sabi ko duman sa sabi kong supervisory management yaon mga tugang ang problema now mahanap ka man sa nakang solusyon kung tatao ka matatawan mo kayo magkakani kung solusyon problema mo sa financial ano ang dapat nagibuhon now kami po tabi na mga kami sa media nagpapabot kami ng informasyon sa mga taga-aliko digdi tabi sa lugar na ini kadakulan mahabas ng kuryente nyata tani nagpaabot na kami sa inyo ng informasyon dahil man inupig tatawan kayo magkakani kong atensyon so therefore dahil man kamo nag-interesting arong kayan sa pagabot ng oras ang systems loss ipapasa nindo duman sa mga tultul na konsumidor iskan aliko bako good morning matawik Kirabel Montero kan barangay Gabawal ang oras mga tugang 9 bago mag-dose mabalik pa ako pakalis po niya nagkapirang hanap buhay
1: Pastapikulado o Ragon
2: ako si Nirjora araw kang dahil ako nagpapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpapat di ako nakakailing kami sa tapla nakakarap na sa video 5 dahil ako nakalapas sa report nung yan na napalinig na ako nagpagpatang buminalik kan sa kuyang pagkiling kaya hindi na ako nagpapalinig ilang taon na kaya nung yan kamasa na ako salamat ako sa malayo sa nakabalikan sa kuyang family salamat sa wiring na nakatabang sa pagkano kan matano
3: Ang main school na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main school na Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na

0: Honey.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
4: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising. Dealer of electronic parts. Appliance spare parts. Washing machine spare parts. Electric fan spare parts and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugan sa Radyo Uragon, eksakto na pang 3 bago mag 12.
2: Time check brought to you by Family's Brand Sardines. Sarap na hinahanap-hanap, sariling huli, kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
3: Wala nang tanong, ikaw ang reyna.
1: Marinagang mampalantabi mga tugang sa kabos ng mga taga-barangay Bugtong Kanligaswing na kantawin ng napagkaagas. Diyan sa barangay Puro Kanligaswing, good morning, ang sakoyang amiga. Good morning, Tommy. Kaya sabi ko, may question duman, may sala duman, so ano ta? Pigagadang kapulan kilipod, yata tapigbawalan mo pang mag-attendir sa mga kabarangay mo na binipisyaryo kan mga paroma. Kaya siguro digdi mga tugang sa lokal, maging lesson naman ini, na din ang ganito pangarugan, panarugan na bagay. Kita maga, kaya ako nagangalas ako na malaog ka bilang sarong, for example lang ang barangay. Ta, magamit ka mga tugang ki, magasusukin ako laon ng kantil. Sa imang babawion, natural. Kung ikasarong negosyante, pag ikaw mga tugang nagbuhi ki kapital, natural ang tendency mo magdelensya ka. Now, sincere man sana, pero this time, ano, makamurumundong sabihon, maski mga tugang grabe ang kamautan mo na magtabang ka, pero mga tugang pagabot ng oras. Pagli ka mga tugang pigdasabi kan paipit, di ka nagan matatawan ki magkakanigong tsansa. Yo? Maray mga tugang si Ryan, ta nakulo na nag-commit na matabang sa iya. Hoy, maapaaram na ako ta may appointment pala na kung ano sa may imbitado pala sa kuya, imbitado ako kang Civil Service Commission. Ngunya na ano, sabi ko masangli pa man kita. Eh maapaaram na ako mga tugang, total 10 minuto naman sa bago mag alas 12. Hey, Manay Ofel, good morning kay Manay Ofel. Hoy, patabi sa resulta kang istira no. Dati pa man po nag alas 12, yo. Abangan na lang dito taon, maraman na lang dito, yo. Salamat mga tugang sa ngarampo kang sanggol niyang panalawigan kang albay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dilay ko. Kasabayan kinatawan kang tulong dusito kang probinsya sa lado teknikal si Mario Ryan Salcedo naman sa tower si Manoy George Valderrama. Ini po si Jess Magallanes binawalat kang tataramon ang barangay pigtatabangan di mga tugang pigtatabangan. Adios Maray Norto Bicolandia, happy lunchtime.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kang sanggol niyang panlalawigan kang albay.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
5: Basta Bicolano

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
4: Kasangga at kalusugan, coming up next.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
6: Nakakaabot pa
5: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan!

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na suki. Good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong nakikinig. Ito naman sa bahaging ito ng Visayas region. Kumusta po tayong lahat? Mga parents kong nakikinig dito sa bahaging ito ng Leyte Province, ha? Kapag sinabing Leyte Province, batiin natin sila ng maupay nga aga ha inyong atanan. Lalo't higit sa bahaging ito ng Tacloban City. Yan ang lugar po kung saan napakaganda at ito po'y narating na po natin mga parents ko. Kumusta po tayong lahat mga taga Leyte Province? Malusog na umaga. At yung ating mga tagapakinig, maayong buntag sa mga taga Samar Province. Itong lugar pong ito ay maraming produktong nariyan sa merkado at ito po ay nasa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Yung produktong Mark Cafe, yung produktong Mark Choco, Mark Cafe Brown Rice Coffee, yung ating Mark Capsule, itong ating Mark Juice, ang Forong Vitamin C naman, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc, itong Mark Stevia at gandang natural. Available po ito sa ating lugar. Ito naman sa kalawakan ng Samar Province, ha? At dito sa Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na tayong lahat, mga parents ko, mga minamahal nating mga senior citizen na laging nakasubaybay sa ating programa at kumukonsumo ng

ng Legazpi, itong lugar ng Camarines Sur. Ano? Kumusta po mga taga Camarines Sur? Nawa po kayo'y maging malusog. At alam naman natin na ang mga taga Bicol Region ay numero uno sa puso nila ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, mga taga Camarines Sur, mga taga lugar pong ito ng Camarines Norte. Yan, kumusta po tayong lahat, ha? Malusog na umaga po sa ating mga kasanggang Bicolano at Bicolana. At siyempre sa bahaging ito ng Masbate Province, ha? Itong Masbate Province, isa po ito sa lugar kung saan maraming produkto ang GMR Herbs Incorporated, patungo sa bahaging ito naman ng Albay Province. Ha? Kumusta mga taga Albay Province? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Yung mga kasangga natin sa Catanduanes, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Yung mga produkto natin, alam po namin kung gaano kayo mapagmahal, ha, sa ating produkto, sapagkat ito naman ay matagal na po sa ating lugar sa Kabikulan, at ito po ay napatunayan na ng ating mga kasangga dito, kaya't nananatili pong numero uno sa puso ng mga taga-Bicol ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-lugar pong ito ng Alabat Island sa Quezon Province. Ano? Kumusta mga taga-Alabat Island? Mga taga-Atimunan, good morning. Ha? Yung lugar ng 1st District ng Quezon, 2nd District hanggang 3rd District, dito sa bahagi ng 4th District, good morning sa ating pong lahat. At nawa po kayo'y maging malusog sa mga taga-lugar pong ito ng Calabarzon, lalo tigit sa bahagi ito ng Quezon Province. Ano? Good morning sa mga taga Infanta Pulilio area, sa mga taga lugar pong ito ng Cavite Province, syempre sa ating lugar sa Laguna, ito sa Rizal, Quezon, syempre sa bahagi naman ng Mimarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, itong Romblon Province, at syempre sa bahagi naman ito ng Palawan. Ano, good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Siyempre, ang mga taga Mindoro ay talagang itong ating mga produkto ang kanilang paborito, ha. Lalo po itong produktong inumin kape sa umaga, ito pong Mark Cafe, Mark Choco, mga parents kong minamahal, ano. Marami tayong produkto na pwedeng mapakinggan sa programa Kasanggat Kalusugan, basta't kayo po'y palaging umantabay, ha. Mga parents kong minamahal, ito po'y lahat ay papaliwanag po natin. Sa mga taga Batangas Province, good morning. Ha? Itong lugar ng maraming negosyante, ang maunlad na Batangas. Ha? Good morning po sa ating lahat, malusog na umaga. Sa lahat po na nakikinig, good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang numero natin, mga kasangga, ay 0918-2777-888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Inchimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: alin at tuklasin. Ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
1: Rowena Marchan po. 47 po, isang street para sa kalba. Sa akin po, alam mo naranasan po po. Kasi po ko ng Marta P. Brown Ray. Gumaganda po yung magigang doktor. And lumalakas po ang resistensya ng katawan.
0: Magmadali! Bumili na ng Marta P. 10-in-1+1 with brown rice extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Total transformation ng kalusugan ang hanap mo. Pakinggan si Ate Marieta Simproso.
3: Ako po si Marieta Simproso na taga-Kawit, Manito, Albay. Mula po na ako'y

0: inom ko. Kaya nagpapasalamat pa ako sa Marcafe Brown Rice Coffee dahil siya ang nagbigay ng magandang aking pangatawan mula noon po, sir. Maraming maraming salamat po.
1: Narito si Ate Normita Makaraig. Patuloy na kumukonsuma ng mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated. Ngayon ay umiinom na naman siya ng Marcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract.
2: Normita E. Makaraig, 52 Lagdaneo Bolivar, Barangay Poblacion, Tagkawayan, Quezon. 53 years old. Ever since po lumabas itong Marcafe, nitry ko na po kasi marami na po benefits na makukuha. Nitry ko po yung Marcafe 5-in-1 and then nagtry din po ako ng Marchoco. Ano yun naman po ang aking iniinom ay yung Marcafe Brown Rice. Kasi masyadong matamis, tamang-tama lang. Tapos yun nga, marami siyang mga benefits pa na nakukuha. Kasi minsan nauubusan nga akin sa co-op eh. Try nila para makita nila yung mga benefits compare sa ibang co-op.
1: Mabibili mo na ang Marcafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Ang mga produkto ng Jemma Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
3: Mga kasangga, sa gitna ng pagbabago sa ating panahon, mahalagang maging handa at mapagpatyag sa posibleng epekto ng El Nino. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng matinding init, kakulangan sa tubig at epekto sa ating mga pananim at kabuhayan. Kaya naman, narito ang ilang paalala.
4: Iwasan ang matagalang pagbibilad sa araw, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Minom ng sapat na tubig kahit hindi nakakaramdam ng uhaw. Magtipid sa paggamit ng tubig, iwasan ang pag-aksaya at siguraduhin maayos ang mga gripo at linya ng tubig sa tahanan. Talagaan ang ating mga halaman at panangin at sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan tungkol sa water conservation. Higit magbantayan ng mga bata, senior citizens at mga taong madaling maapektuhan ng matinding init.
3: Mga kasangga, tandaan, ang paghahanda ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Sa panahon ng matinding init, tubig ay buhay, kalusugan ay kayamanan, at ang pagiging handa ay proteksyon para sa ating pamilya. Maging alerto, maging responsable at patuloy na makinig sa mga opisyal na anunsyo ng pag-asa at inyong lokal na pamahalaan. Ito ang inyong paalala mula sa Jamer Herbs Incorporated. Mag-ingat po tayong lahat.
5: Bakit naghahanap pa kayo ng ibang kape na may stevia? Kung may stevia naman sa Marcafe, ipinakikilala Marcafe Brown Rice Coffee Mix. Isang uri ng inuming kape na punong-puno ng sustansya dahil sa mga mabibisang sangkap tulad ng brown rice na mayaman sa phytic acid bilang antioxidant. Nakatutulong din para mailagay sa tamang antas ang ating cholesterol levels. Dahil sa fiber po ito, ang moringa o malunggay ay panlaban naman sa bacterial diseases. At nakapagpapalusog ng ating buto, ang Agaricus Blase Moril Mushroom ay may anti-tumor properties na nakatutulong labanan ang sakit na cancer at nagpapalakas din ang ating immune system. Labing isang sangkap ng Marcafe Brown Rice Coffee Mix. Binuo, masusing pinag-aralan para sa isang mabisang kape ng ating mga kasangga. O, ano pang hahanapin mo? Narito na ang Marcafe Brown Rice Coffee Mix. Creaming-creamy na, pinasarap pa ng ating organic sweetener na stevia. Ang Marcafe Brown Rice Coffee Mix ay mabibili na sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Another quality product of Jamer Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: paano ang more choco mix? 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP.
0: Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar. Magbabalik ang kasangga at kalusugan kasama ang ating kasanggang si Angie Marcamonias.

0: ang kasanggat kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga suki ng produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Ano nga ba ang mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated? Ito po ang Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Itong Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam-Nam Healthy sa Katawan. At tayo po ay may Mark Cafe with Brown Rice Extract, mga parents kong minamahal. At ito pong produktong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At itong ating isa pang produkto, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At syempre, meron tayong Mark Stevia Alternative Sweetener, ang pampatamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Pwede nating gamitin ang Mark Stevia. At itong purong vitamin C, ang Mark C Vitamin C with Zinc. Syempre, nariyan ang Mark Up Capsule Food Supplement kasama ang napakahusay na tatlong klaseng sabon natin, ang gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Habang tayo po, mga parents kong minamahal, ay humihigop ngayong umagang ito ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco. So ang ibang produkto natin, dapat nalalaman din po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat ang inyong mga paboritong inumin sa umaga, siyempre yung Mark Cafe, yung Mark Choco at yung Brown Rice Coffee, ano? Pero baka malimutan po natin, mga parents kong minamahal, yung pagtumar naman natin ng napakahusay na produktong food supplement. Ito po namang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po ay available po ito sa mga drugstore, pharmacy, malapit po sa ating mga lugar. Importante sa lahat, mga parents kong minamahal, na tayo ay tumutumal ng Mark Capsule araw-araw. Ano? Sapagkat ito'y napakagandang klaseng food supplement, sapagkat narito, yung mga piling-piling sangkap. Ha? Mga piling-piling sangkap na pinag-aralan ng husto bago ikumpuni, mga parents kong minamahal. Bago pagsamasamahin sa isang kapsula, sapagkat yung mga sangkap, kailangan po maganda yung kombinasyon natin. Ano po? Kaya yung ating mga ingredients o tinatawag nating active ingredients ay narito po sa ating produktong Mark Capsule. Kaya ito po ay mabilis sa merkado. Talagang food supplement po natin to, mga parents kong minamahal. Ano? At ito'y may sangkap na Agaricus blasimoril mushroom na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ano? Tapos sinamahan ng ampalaya extract. Alam natin pag sinabing ampalaya, ha? At itong banaba extract at itong barley grass kasama ang insulin extract. Itong garlic extract powder. Siyempre mayroon tayong mangosteen extract, turmeric extract, parsley, mga parents kong minamahal, ha? At itong spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ay bali 12, mga parents kong minamahal. 12 sangkap habang tayo umiinom ngayon ng kape. Ito pong Mark Cafe ay dapat alam din natin kung ano ba yung tinatawag na Mark Capsule. Ano po? Ito po, mga parents kong minamahal, ay isang food supplement na makatutulong po para madagdagan ng sustansya ang ating katawan sa pamagitan ng mga herbal extract na kasama po at nakapaloob sa isang kapsula para po tayo'y maging malakas ang resistensya, maging malakas ang immune system at nang tayo po'y may panangga sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ano po? Ang kapsula po ay pinangalan ng Mark Capsule na pwede makatulong sa mga taong naghahanap ng lunas, ha, para po maging malakas po tayo, ha. Yung po mga nanghihina, kailangan po nating tumamar ng gayong klaseng food supplement. Ito nga pong Mark Capsule na talaga namang ito'y napakabuti, sapagkat kung tayo po ay may masamang nararamdaman, sa ating pangatawan dulot po ng kakulangan ng sustansya, lalo po sa ating mga kinakain araw-araw. Siguro pinakamaganda po sa lahat, kaya may tinatawag nating suplemento o food supplement. Ito po yung pupuno sa kakulangan yan, mga parents ko, ha. At habang nagiging maganda po ang kalusugan po natin, nalalabanan po natin yung sakit. Kapag lumalakas ang ating resistensya, ang ating immune system, hindi po tumutuloy ang sakit. Sapagkat unang-una, mayroon po tayong panangga. Anong panangga, mga parents ko? Yung pong Mark Capsule na pwede nating inumin sa umaga pagkatapos nating kumain, pwede rin po sa tanghali, mga kasangga ko nakikinig, ha? Maganda po ang ating produkto sapagkat ito na may inaral ng gusto bago naman ilabas sa merkado. Ano po? So, napakaraming ingredients po tayo, mga peris kong minamahal, sapagkat nariyan yung agaricus blase muril mushroom na nagtataglay ng polysaccharides na nakatutulong palakasin ang immune system ng ating katawan at labanan ang mga malalang karamdaman. Yan po, agaricus pa lang yan, mga peris kong minamahal. Ay, 12 po ito. So, ibig sabihin lamang, mga parents kong minamahal, hindi na kailangang pag-usapan pa ng mahaba ito. Kung talaga gusto nyo maging malusog, kung gusto nyo talagang maging magandang inyong pangatawan, magandang inyong pakiramdam, huwag ho kayo mag-atubili. Nariyan po sa mga drugstore ang ating Mark Capsule. Kung kayo po'y naubusan, mga parents kong minamahal, i-request na lang po natin dyan sa purchaser ng drugstore na sila po ay tumawag sa agent para madalhan po, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya ibang klase po yung ating kapsula, bukod po sa abot kaya ng ating bulsa, yan po ay nagkakahalaga per capsule lang ng 12.50, mga parents kong minamahal, or pwedeng maging 13, maging 15, depende po yan sa mga drugstore. Pero sa totoo lamang po ang SRP niyan, ha, ang selling price niyan, mga parents kong minamahal, ay umaabot lamang ng 12.50 sa halip na 25 pesos, ha? Sapagkat unang-una, ang gusto ng company, ng management, ay kayo'y maka-avail ng ganitong produktong mamahalin pero mura ang inyong babayaran, sapagkat ito'y bonus na lamang halos ng produktong Markape na laging inyong kinakape araw-araw, ha? Kumbaga, malaki po talaga ang tulong na naibibigay ng company para sa inyo, sapagkat puro pabor ang ginagawa, sapagkat siyempre, kahit papano naman, ay nakatulong naman kayo sa kumpanya para tangkilikin yung mga produktong Markapet, Marchoco, tsaka yung Mark Juice, ay siyempre naman bumabawi si company, hani. Sapagkat darating pang panahon, pero wag ho kayo mag-alala, hindi pa naman tataas yung ating kapsula hanggat mayroon pa tayong stocks ng raw materials, ha. Kaya mga kasangga, samantalahin po natin yung ating Mark Capsule. Yan po ay dapat talagang iinom natin araw-araw para maging malakas po tayo, no. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, kung sino po sa inyo ang sabi nga ay natutulungan ng ating Mark Capsule, magpahayag lang po kayo sa aking numerong 0918-2777-888. Ano po? Ako po yung i-message ninyo, tawagan nyo ako, sapagkat alam ko po naman na napakarami na pong umiinom o tumutumar ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kaya sa ating mga kasangga, mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
1: Devin Marin, I'm 33 years old. Maayaw ka si Lila sa ena. Maganda sa pakiramdam ko ang pag-inom ko ng Mark Capsule Plus D. Nakakapagpalakas ng aking katawan. Nakakapagpalusog. Malakas na panlaban sa virus na kumakalat dito sa ating bansa. Nakatulong pang maging normal ang dating ng aking menstruation na dati ay may sumasakit sa puso ko kapag may dalaw ako. Ngayon, sinula uminom ako ng Mark Capsule ay nawala na, hindi na sumasakit. Talaga namang nagiging maganda na lagi ang pakiramdam ko sa araw-araw. Kaya kung ako sa inyo, nakagaya kong mga kababaihan, ay nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng menstruation, makakainas po kayo sa sakit na naramdaman sa inyong puso. Pinapangako po sa inyo na hindi po kayo magsisisi na

0: Bataclan City, 61 anos.
1: Ma'am, nabalitaan po kasi namin na nainom po kayo ng Mark Capsule. Gaano na po kayo katagal umiinom po ng Mark Capsule po, ma'am?
0: Baka mga isang taon na rin ako umiinom ng Mark Capsule.
1: Ma'am, sa pag-consume niyo po ng Mark Capsule, ano po yung magandang benepisyo po ng Mark Capsule na nagustuhan nyo? Kaya ito po ay araw-araw nyong kinukonsumo.
0: Tang una, nung hindi pa ako nakainom ng Mark Capsule, permi kong batyagan sa akong ulo, masakit. Pagdasun daw, kumpis ang nagalingin. Sang simula naman sa nakainom na ako sa Mark Capsule, na ano po sa akong kaugalingin na maayo siya sa lawas. Kay nagbalik ang akong kapagsi kag gana sa pagkaon. Isa ako ay nagpuli sa among lugar, may dala-dala akong counting Mark Capsule. Karon sang dito ako na ginpatilaw ko man sa akong mga utod, manami ko na sa ila pamatyag sa ila lawas. Daw mapasik kag mabaskog ang pamatyagan nila. Kay pasalamat gani ako kay na ano ko ang Mark Capsule, nakainom ako, nagbalik na akong kapagsik ng lawas.
1: Ano po ang maipapayo niyo po sa kanila?
0: Sa mga Bisaya na makabati sa akong patutuo na bangod sa Mark Capsule, nani sa lawas. Makapabaskog sa lawas nga madula ang imo nga.

Mga patutuo ng ating mga parents na kumukonsumo ng mabisang produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo na po itong produktong Marcafe, Marchoco, at syempre itong huli nating napakinggan ay itong ating Marcapsule Herbal Food Supplement. Ano po? Kaya sa ating mga kasangga, mga parents kong minamahal, yan po ay pwede nating mabisang

So bago po tayo mag-exit mga parents kong minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre, pasasalamat natin kay Bukal Maymay Pakamara ng Camarinesur, ano, sa ika-apat na distrito ng Camarinesur. Good morning po. At ito'y napaka-generous sapagkat ito ay namimigay ng Markapi with brown rice extract sa pamagitan ng sariling dukot. Sariling dukot. Siya'y namimili para ipamigay sa kanyang mga kababayan sapagkat napansin niya na masarap yung kape at nakapagpapalusog. So yun po ang kanyang pinamimigay ngayon. Kaya maraming salamat, Bukal Maymay Salva Pakamara. Nawa po kayo'y lalong magtagumpay sa inyong mga hangarin. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at ako po'y babati ng happy birthday sa mga kasangga natin na birthday sa

0: At sa mga nagdaraos sa anniversary, yung nakasal, happy anniversary po. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagan salamat, maraming salamat. Nakasangga natin si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Sa Kasanggang News Update, nandiyan si Kasanggang Alvin Riquez. At sa research, nariyan naman ang ating Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural. Kasi

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, malabok, sotanghon, espageti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ako po si Rosalie Padayang ng Enga City. Nagpapasalamat po ako sa aming experience po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Hindi na po ako nakakulita. Tapos bigyan na po ako ng asawa ko sa hospital. Pending po sa akin, yung utak ko po ang dami mga pukul. Wala naman po kaming dalawang mahaga para magpokira po ako. Kaya po ay inabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa hospital. Tapos po, nandiyan na po niya ako sa means feelings. Pagkainan po sa akin ng supplements. Pero yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Miss.
3: Sinula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 9.7 FM.
4: Radio Uragun, the newest.
6: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry.
4: And the most requested.

0: basta bigulado o hagol.
1: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

0: kumusta? Ano ang kwento mo nang uminom ng kape si mama mo dahil bumili ka ng dalawang box, nag-isa kayo?
1: Dati, yung sakit ng paa ni mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos maglaba. Nung sabi ko, ito may ininom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, inanong kay mama.
0: Kumusta after ilang box?
1: Dalawang box, nag-isa lang kami, ma'am.
0: Kumusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya, sabi, nakakapakil siya na maigi yung paa niya pagkatapos maglaba, nawala niya.
0: Masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
1: Makainom siya ng ano lang, panigit ng atay. Sabi niya, huwag kang mong mag-epekto sa akin.
0: Nawala siya?
1: Opo, nakakalatid mo nito.
0: Dati hindi na. Ngayon okay na.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Okay.

0: Chapolai 90.7 Radio Lago de Gaspia, the home of the big Latin spirits, where music hits the soul. Pumipiyok pa. Ano kaya ang pigtulon ni Ate Maymay?
1: Sana
0: ay mahorago ng 12 minutes after 1 ng pagkahapon. At kayo po'y nakatutok sa Orago sa Hapon. Kasama nyo ako hanggang alas 3 ng afternoon. Yes naman, ako ang ate mo! Ate niya at ate niyong lahat. Ready na, ready na! Aha, aha. Sana. Also for your greetings, shoutouts, and requests. Pwede po kayong mag-text sa ating numerong 0961-355-6393. Today is Thursday, October 8, 2026. Ano ito, kumbaga, lucky number ang number 8 kasi it represents infinity. Yes. Habang buhay kitang. Speaking of infinity, we have here our very solid listeners. Hi, hello sa ating mga pandiurag na mga kauragon. Kuya Joel Liamoso, Jeepney Kapasada Vlog, Be Cool TV 2.0 from Baris, Annalyn Clavel Padilla, Pobring Layas, and Team Solid Oragon Vlogger Charity. Wow! Thank you so much. Shampoo ay galing sa pinaka-sexy, pinaka-yummy na si Lady Ash. Thank you ha sa pagtutok mga kaurago naming mga vloggers dito po sa ating probinsya ng Albay. Anyways, mga kauragon, jamming tayo till 3 in the afternoon. Sabay-sabay nating iwasan at hindian ang tukso ng antok. Eh, diba? Kaya naman, dyan lang kayo. Huwag maglilipat. At magandang hapon sa lahat ng ating mga listeners dyan sa may public market. Dyan lang po kayo, ha? Stay locked in with me only here on 90.7 Oragon.

0: guys, sa totoo sana, bastugon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita nagagayon na siyong gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Di mo sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o ragol!
2: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal check-up sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
3: Paalala mula sa Department of Health, Pico Center for Health Development.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: We're bringing back your favorite OPM love songs.
8: I'm sorry, my love.
7: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Actor Watches mga Koragon is 31 minutes after 1 in the afternoon. Yes, naman yan po ang walang kamatayang The Journey. Mula sa ating nag-iisang Broadway royalty, Lea Salonga. Yes. Oy, alam nyo ba? Eto na nga. Chika tayo muna tayo. Isang malaking trivia about Miss Lea Salonga, mga Kauragon. Siya ang kauna-unahang Asyana na nanalo ng prestigyosong Tony Award para sa kanyang pagganap bilang Kim sa Miss Saigon noong 1991. Bukod dyan, mga Kauragon, siya rin ang boses sa likod ng dalawang favorite Disney princesses ninyo na sina Princess Jasmine sa Aladdin at si Mulan. Talaga namang iba no ang talent ng mga Pinoy.
1: Sana.
0: Kasi we are very ano eh, very fluent. Parang sa akin lang na mali. Kaya naman, sa ang sulok man ng mundo mo ilagay ang mga Pilipino, di ba mga Kauragon, aangat at aangat talaga. Anyways, dumako muna tayo sa lagay ng panahon kasi parang nakakainis na naman siya. Nakakalito na naman ang panahon ngayon. Di ko alam kung I have to bring jacket ba or umbrella na lang. Eto na ang mga Kauragon sa ating patikim. Patikim, tinikman sa lagay ng panahon sa Bicol Region. Medyo may kaulapan tayo ngayong hapon at may mga chance na bigla ang pag-ulan or thunderstorm. Kaya po sa ating mga magsasaka at sa mga nagbabiyahe po ano sa Bicol Region, dala po tayo ng something na pwede pong panangga sa init at sa ulan. Pero huwag kayong mag-alala dahil kahit maulan man or mainit, ang inyong mga DJ sa Radyo Oragon, nag-uumapaw ang pagmamahal sa inyo. Talaga ba? Ay mga Oragon, dahil nga naman, pinag-uusapan natin ng mga mahuhusay na boses mula sa isang hugot patungo pa sa isa pang another beautiful and talented artist. Ito naman ha, mula sa New Gen Pop Rock Diva. Ito na mga Kauragon ang madamdaming bersyon ng isang klasikong awitin. Kaya ihanda ang mga puso. Nakahanda ba ang puso mo, Ate Weng? Parang nakasara na ah. Nakasara, nakalock na. Bakit naman ganon? Diba? Dapat ano lang, dapat masaya lang. Dahil ang pinakamasarap po sa mundong ibabaw ay ang mahalin at magmahal. Wow! Pero pagkaiba mo na gano'n, managrumuso ng pandok. Kapag pasawa yun, ay isas ko. Alright, here's Gigi Delana kasama ang kanyang Gigi Vibes sa kanyang rendition na Tonight I Give In, only here on 90.7 Uragoen.

kamu Bes, setutusnya gustu bungkul ka tayalang makalus ako. Wala man pangit sa mundo Bes, tapos mo kita maragayan na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Hindi mong sabihin, gwapo ako? Ay Bes, bago man ako Diyos.

0: Big Double I 90.7 Radio Rago Legaspi. Ati mo yung mga ikan na Sarina. And it's 8 minutes before 2 o'clock in the afternoon. Yes naman. Kahit nabibisi si Ate May Mai. Kung ano nang ginagawa eh. Talaga namang nai-imagine ko yung guwapong mukha ni Concert King Martin Rivera dahil sa kanyang napakapuging boses, di ba? Damdam niyo ba? Each day with you is beautiful daw. Sabi nga, araw-araw ay maganda basta kasama ka. Sana. Pero alam niyo ba kung ano ang mas masarap at mas maganda? Kung kayo po ay tatawag na dahil it's time for our Chummy's for this promo. All you have to do is pahabain po ang inyong hininga. Just call our text line 0961-355-6393 at isigaw lang ang mga salitang Chummy's Sardines. Yung pinakamahaba, mayroon tayong premyo, di ba? We have here at Chummy's Sardines na masarap at sulit, mga ka-uragon. Diba? Sariling huli. Kaya naman, nako! Talaga. Siguradong sariwa bago ilata. At mga ka-uragon, ito po ang, ang Universal Culinary Incorporated po ang makers ng Family Sardines. Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, at ng Atami Sardines. Dahil dyan may caller tayo. Yes, yes, yes. Hi, hello!
1: Hello po, Ate Maymay.
0: Yes, sino po sila? Hello?
1: Genevieve po.
0: Galit. Genevieve. Taga saan si Genevieve?
1: Taga Piyudoran po.
0: Piyudo o layo? Medyo malayo ah. Nakailangan dito, Genevieve, napaka-solid ng iyong Atami ha. Sige nga, gawin mo na. Go!

0: Sardines.
1: Naka 12 ka, dear. Ayan. Ayan na. Ipanalangin mo na yung next person ay maka 11 lang.
0: Opo, Ate Maymay.
1: Okay.
0: Pwede pa bang bumate?
1: Ah, sige, go.
0: Batiin ko po yung boyfriend ko dyan sa ligaw na si Jeremy ng happy anniversary ngayon.
1: Wow! Perfect. Alright.
0: And meron pa po, Ate Maymay.
1: Sige lang.
0: Batiin ko pa po ng happy birthday po yung kapatid po ng boyfriend ko na si Melanie. Happy birthday, Mel!
1: Wow! Alright, thank you so much! Basta Bicolano!
0: Oragon!
1: Alright, mga ka-Oragon na, mamaya naman natin i-accommodate ang ating next, wait, sige na nga, pagbigyan na nga natin. Ay, wala, wait lang. Mamaya ha, call ka ulit. Alright, eto muna tayo. Here's isang mga ka-Oragon from another Pogi. We have here Rico J. Puno with The Day We Were In Love. Only here on 90.7, Oragon.
2: The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo ka ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo sa halikan, sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose, may pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo yung mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Kulog ang panyo ko, halos na yung pahingalo. Tapos ang hindi sa means wellness, nagkaharali ko ang gamos na itong namatiyan ko. Narahay na po ako at ganyan-ganyan. So, mataba na po ako.
1: Ang Mensuna Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mens Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na

0: Wala mo lang kakulot-kulot, Ate Maymay. Punduhan mo na yan. Anyways, grabe ka naman, Air Supply! Naku ah. Hapon na hapon, talaga namang tinutusok mo ang aming mga pusong sawi. Pero mga ka-Oragon, eto for sure, hindi masasawi ang ating color dahil may color na po tayo for our Atsami promo. Hello? Hello po? Sino po sila?
1: Hello?
0: Yes, hello? Sino po sila?
1: Joey po, Joey.
0: Joey! Joey, taga saan si Joey?
1: Miriam, Pilar Sursugon.
0: Pilar Sursugon! Ako, medyo malayo-layo to ha, kaysa sa Piduran ha. Alright, eh, sige Joey, alam mo ba ang gagawin mo?
1: Opo, opo.
0: Alright, eh, sige, ibuga mo!
1: Atami!

0: Ayun! Ilan nga yung kanina, Joey, sa kay ano, kay Genevieve? 12 yun, oh! Nako! Ayan, ikaw na nakakuha ng 18! Congratulations! Ayan,
1: thank you!
0: Ayan, Joey, ha? Pwede mo siyang ipakuha sa mga malapit o baka dadaan ka, ha? Pero huwag mo siya sadyain. Kasi malayo ang aming station. Basta Bicolano!
1: Oragon!
0: Yes! Hoy, abot tayo ng pilar, ha? In fairness, thank you so much sa mga taga... I mean, tama ba? Pilar ba o dun, Sol? Pilar? Basta Sorsogon siya. Gurang na si Ate Maymay sa Perlimot Yarn. Anyways, hindi ko muna pwede makalimutan dahil kayo na ko pa ito inuutangan ng bagbati. Happy, happy, happy listening dyan sa may karuyuruyan. Si Ate Davy Navarra, ang asawa ng pamalakasan ng OG7, Sir Edward Navarra. Yes, ha? Lala ko utang. Anyways, mga kauragon, ang ating winner for a Tommy Sardin's promo ay si Joey! Congratulations! Taas yung energy, ah. Anyways, mga kauragon, let's continue our tugtugan. Dahil nga naman pamalakasan ng ating kwentuhan today. Ito na ang isang kanta na suwak na suwak sa mga tao na nakikipagtitigan sa kanilang crush. Ito ang boses na may kakaibang gasgas pero puno ng emosyon. We have here Rod Stewart with Have I Told You Lately, only here on 90.7 Oragon.

0: Ma'am, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi kami naguguran.
2: Basta Bicolano, orang!

0: honey. Parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow! Yan ang paborito kong ulam noon.
0: Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

34 minutes after 2 in the afternoon. Diba? Sabi niya, sometimes the snow comes down in June. And sometimes now the sun goes around the moon. Wow! Grabe ka naman, Vanessa Williams. Talagang save the best for last. Pero alam niyo ba yung hindi pwedeng i-save? Yun po yung binalot mong ulam sa handaan na nakalimutan mo sa ilalim ng mesa. Pero ganyan, di ba? Dahil fiesta season po ngayon, kahapon ay i-share ko sa inyo yung mga ano ang dapat gawin kapag may fiesta. Ngayon naman, ano ba ang mga hindi dapat gawin? Or we should call it fiesta etiquette. Okay, eto unang-una mga kauragon. Ang bawal kapag fiesta ay ano, huwag maging Tupperware ambassador. Ah, di ba? Yung bang tipong hihingi ka pa lang ng plato kay Mare, naglabas ka na ng selyadong lalagyan mula sa bag mo. Hoy, huwag ganun. Diba? Tapos eto pa ha, huwag mamili ng ulam. Sabihin mo, wala bang lumpia? Pero gawain. Eh mga ganyan eh, yung tipong nakahanda na yung, ano ba yung mga usual? Caldereta, mechado, menudo, adobo, Bicol Express, may konting gulay. Tapos maghahanap ka ng lumpia. Bad yun, ha? Hindi yun maganda sa ating fiesta etiquette, mga kauragon. Eto pa, huwag maging sausawan destroyer. Alam niyo ba yun? Eto, huwag mo isausaw yung kinagatan mo ng lechong kawali doon sa mangkok na para sa lahat. Diba? Just get isang platito tapos kumuha ka ng sausawan, doon kang dumutdot. Hindi yung nakagatan mo na tapos doon ka pa rin magdot-dot, di ba? Huwag ganun. Eto pa, huwag mag-imbita ng buong barangay. Aha. Kapag inibitahan ka ng friend mo, ng kumare mo, ng kaibigan or classmate mo, ikaw lang yung pumunta. Huwag mo na i-invite yung katrabaho mo. Pero parang masakit yun sa part namin. Huwag mo nang isama yung ano mo, yung pinsan mo, di ba? Pangit yun. Unless otherwise, you've asked a question beforehand. Kasi malay mo, di ba, talagang limited lang talaga yung mga gustong i-invite. Anyways, last but not the least, huwag ka maging critic na ikaw ba ay nasa parang MasterChef ba? Pangit yun. Yung parang nginunguya mo na yung menudo, tapos bubuyong ka sa katabi mo. Parang matigas pa yung karne, ah. Wag ganun! Anyways, mga kauragon, mamaya ay let's continue the usapan about fiesta etiquette. Dumako muna tayo sa isa pang masayang kantahan at tambayan. On Orago sa hapon, we have here our 90s OPM Jukebox Queen, Tootsie Guevara, with the song Pasulyap Sulyap, only here on 90.7 Oragon.

0: Darling, bala ko kutang magpaka-agning tato ni di sa abaga ko. Puro pundulo kan patato-tato mo. Magpatata ka muna.
1: Basta Bicolano o Hagon!
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
6: Oh no.
5: All coming up.
7: Oh yeah.
5: Right here.
6: Really?
5: Right now.
7: Oh yeah.
5: On Uragon sa Hapon.

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Basta Bicolano,

0: yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Yes, yes, yo, kapatid. Andito na talaga ang pinakapugi.
3: Sana all.
2: Huwag ka na kasi kumontra. Sige, jamming-jamming ulo tayo till about alas 5 ng hapon. Just in case interesado ka, tawagan mo naman ako, text mo ako, chat mo ako. Pero syempre, sabi ko nga eh, feel na feel ko talaga kung ikaw ay pupunta ng istasyon, papasyalan mo ko, magdadala ka ng kape, at saka tinagal mo na rin ng ano, pumirienta. O yung tipong pang Jollibee, o kaya tipong kahit tinapay lang, pwede na. Ang importante sa akin kapatid, makasama kita hanggang mamayang alas 5 ha. Oracon Express, kasama ho si Papa Rod Rabbit.

0: Nagbulag na kita. Iyo, maraman basta i-wallet mo sa kuya at limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natataso apat niya on say mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Lagun?
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
1: Huh?
5: Oo, makipagpahabaan ng
2: Atami! Sardines.
5: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
2: Atami! Sardines.
5: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Bicano Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo. Radyo. Good. You want it.

exclusively. Right here on Uragon Express.

FM, Big Double I 90.7 Radyo Ragon, Legazpi, The Sound of the Sedan. Kahit ayaw mo na eh, gusto ko pa nga. Gusto ko pa nga eh. At 31 minutes, mga libo sa buhay, katlo ng hapon. Maganda hapon po sa ating mga rap homes, mga jeepney drivers on the road na humahataw na naman, especially kay Manong Oka, kay Papa Ruel, kay Manong June, at syempre pa yung mga usual nating parokyalo dyan sa Albay District Public Market. Nakatutok na naman si Manong Joel, Kuya Renan, si Manay Nitz, as well as si Manay Edna, Manay Bing, of course kay Manay Josephine. Ganda hapon po sa inyo ha. Maraming matsala sa inyong patuloy pong pananalig at pagtutok po naman sa aming mga palatuntunan.

0: Yeah, big time lang 90.7 Radyo Rago Legazpi. Pakitama po ninyo mga orasan, natitirang 7 na minuto bago po naman humagupit ang alas 4 ng hapon. Nakatuto ka pa rin ba?
1: Thank you.
0: Salamat naman kapatid. O ito na magandang balita para po naman doon sa mga kagaya kong nakadepende talaga sa arawang krudo. Oo. Asahan daw ho natin, starting next week, that will be October 13. Yeah. Magbababa pa ng around 2 pesos and 80 centavos. That's 2 pesos and 80 centavos per liter yung diesel or crudo. Diba? Ay, salamat naman, Lord. Pero yung mga nagagasolina naman, ewan ko lang magugustuhan yung balita na to. Magtataas! Oo! Magtataas ho ng around 1 peso and 6 centavos per liter ang gasolina starting next week, October 13. That will be Tuesday. Kaya kahit papano okay na rin lang. Kahit, I mean, you know,

Piso man yan or 50 centimos, at least eh, meron kayong pakonsuelo man lang. Pero pagtaas yun ha, pagtaas yun kapatid. Riting ko lang ha, yung gasolina ho ay tataas ng around 1 peso and 6 centavos. Samantalang yung diesel or crudo naman ay magbababaho ng around 2 pesos and 80 centavos next week. Aha, aha, aha. Ay salamat Lord. Thank you, thank you. Di ba yung 96 minus 2 pesos na lang eh. 94 na lang siya next week.

0: Sorry, saan tagaro mag-gripon ka? Kan sukat pa eh, sukat pa bahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton. Iyon na nga, kaya dahil na ako nakatugol ka sa banggi. O, saka ang gilibo mo. Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Tumautulas ako sa microphone. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Ngayon ang tatanabad trip ka. O, pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta pikulado o ragol!
2: Alas 4 na! Oras na para magtaob, tap-tap, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itap-tap ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Yep, Jagger Dick Daggett's 14 minutes mahalima sa po ang ikaapat na hapon. It's my second hour round with you. Final set, by the way. Uy, maganda hapon muli sa mga tututog lang doon sa kanina pa. Actually, medyo parang nawawala ako sa aking sarili. You know why? Eh, kasi nga, kanina pa ako nagbabasa at nakikipanood nitong pinapangambahang The Big One. I don't know if you've read this already or perhaps you've seen or view this over FB and tawag dito, YouTube. Pero pinag-uusapan ho ngayon sa Kalakhang, Maynila, mula Laguna, Cavite, Bulacan, Quezon City, and the nearby municipalities and cities na pwede rin hong tamaan ng pinangangambahang The Big One. Ito ho yung paglindol na talaga namang pwedeng magdala sa atin ng napakalaking pinsala, especially ho sa kabuhayan ng ating mga kababayan doon ho naman sa gitnang Luzon. Ay, naku talaga, oo. Pero ganun ba mga kapatid? In fact, para ho sa inyong kalaman, nagdeklara na ho ang bayan ng Laguna. Napahingin ko kanina si Governor Sol Aragones, oo. Sabi ni Gov Sol, mukhang pinasususpindin niya na yung klase simula sa araw ho ng October 14, that will be October 14 until about 31. October 14 and up to October 31, dahil nga po sa yun daw ho ang periodo, yun yung ibinigay na window period ng mga experts, ng mga dalubhasa sa mga ganyang mga usapin. Anyway, sana naman inumatuloy. Ano? Wala naman, hindi naman ako Diyos dito. Wala naman nakakasiguro kung yung tama o hindi. Pero ang importante dyan, wala lang tatalo kapatid kung lahat tayo ay naghahanda.

0: Patigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
6: Huh?
5: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Bicano Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radio.
7: Yeah, that's right, kapatid. Just in case interesado ka na, magparanom ka sa akin, tawagan mo ako ngayon na as in 0961-355-6393. At para naman sa mga Globe subscribers, pwede rin 0977-747-0902. Ayan, para magkaalaman tayo kung mahaba ba ang inyo, ang inyong hininga. Tawag na kapatid, daw na asin daw na. Para lang kayo paano'y makonsweluhan ka. At handang-handa ko nang ipamigay. Ito po namang sangkaterbang gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated, ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, ang Master Sardines, Mikado Sardines, at ang paborito kong agahan, ang Atami Sardines. Ayan, yan lang gagawin mo kapatid. Makikipagpahabaan ka lang. At pag feel mo yan at nanalo ka, mati kapatid, wala nang talungan. Mag-uwi ka ng bagong-bago at talagang napakasarap na gift pack mula sa Universal Canning Incorporated.

Epic, double on 90.7 Radio Rago Legazpi. Pagkitama po ng mga oras, 33 minutes after 4 in the afternoon, that's barely 27 ticks away. Bago ho naman ako lumayas. Ano na, kanina pa ako nag-aantay. Sige na po, tawag na, parang awan nyo na. Ako, hindi man kayo tatawag dahil wala kayong pang-load. Pwede naman pumunta na lang kayo ng istasyon. Oo, ang kailangan ko lang, magdadala ka ng label. Oo, ng alinman ng produkto ng Universal Canning Incorporated. Be it Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, or Atami Sardines. Isang lata lang, kapatid. Oo, isang lata lang, alisin mo yung label dyan. At papalitan ko yan ng sangkaterba. Oo, papalitan ko yan ng gift pack ng mga dilata mula ko naman sa UCI Universal Canning Incorporated. Paunahan lang to, kapatid, ha? Yung pinakaunang mapapasyal o makakapunta dito ho naman sa Radyo Urago. Kami ho ay matatagpuan dito sa bandang likuran ng Pag-ibig Building kung kayo ay pamilyar sa 7-Eleven Convenience Store, Tahaw Road Branch. Nasa likuran bahagi lang ho kami yan, pagitan yan ng Miran Hotel. Sa may bandang likod, punta ka dyan, pasok ka sa malaking gate, yung steel gate na kulay gray. Mati, kapatid, ha? Dapat meron ka lang ipakita kay Papa Ryan na kahit isa lang, ha? Kahit isa lang na lata ng Mikado Sardines, Atami Sardines, o kahit yung Master or Family's Brand Sardines. Matik yan, kapatid. Palitan natin ang sangkaterbang dilata mula ho naman sa UCI.

0: This next song is brought to you by Atami Sardines. Sarap! Suli! Sariling huli, kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Kumusta ang gabi? Matagal ang

0: mas sapikulado o ragon.
1: Red Horse Beer, masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Bawat patak masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly. Bawat patak masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
2: Hello madam, good morning. Ano pangalan mo?
3: Analysis ko para sa inda. 4 or 5 ang yan ito. Nabilit po ako. Natuloy-tuloy po yung menstruation ko. Mga ilang buwan?

0: Yeah, Big Double 90.7 Radio Ragon Legaspi. Sakto na hong 3 minutes before alas 5 ng hapon, ako'y lalay sa muna pansamantala dahil kailangan na talaga. Sige po, lapit na. May pumunta na by the way ng istasyon, may nauna na as in bumili talaga siya ng Family's Brand Sardines, isang lata mismo, at ipinakita niya nga kay Ate J-Lo, kay Lady Ligaya, kaya ibig sabihin may nanalo na! Ano gusto niyo pa? O bukas naman. Basta handaan niyo na ha. Dapat meron kayong kahit isa man lang na nabili niyong Atami Sardines, Mikado Sardines, Family's Brand Sardines, at saka yung paborito ni Papa Ryan na Master Sardines, Matik yang kapatid. Bukas uli. Pakiready nyo na, basta nagsabi na ako sa ere na tatakbo ka na ng istasyon, Matik. Dapat na andito ka na sa loob ng isang minuto. Dahil pag hindi, ako mag-uuwi nito. In the meantime, sige po, lapit na. Nikita mo yung mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets. Yan, eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abang-abang. Pinakamimiti. At nasabi nga ni Lola.
1: Sama-sama.
0: Walang iba. Ang Kiss.
1: Ang Kiss. Sabay.
0: Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yung kong. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente ni Gde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo ni Gde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po ni Gde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mall San Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliosa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
5: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
5: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen. Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
7: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
8: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
9: Magandang araw mga anak, welcome ulit sa ating programa, ang ikaw at ang iyong kalusugan, brought to you by Nins Wellness Center. Tandaan natin ang ating gabay, question everything, never accept mainstream opinion as proven data. Bago natin buksan ang ating sistema ngayon, subukan muna itong widow. Ano ang kulay pula pero walang buhay, nasa loob ng mata mo pero hindi makakakita ng tunay? Ano ito ha? Pag-usapan natin ngayon ang pale inner eyelids. Sabi ng iba, simple tiredness lang daw kasi puyat ka. Pero teka muna, kailangan natin i-audit ang data. Ang totoo, ang pagbutla ng conjunctiva ay nagpapakita ng mababang hemoglobin levels at kakulangan sa iron. Noon pa man ang chronic fatigue at ang maputlang mata ay laging iniuugnay sa mahinang dugo at simpleng sumpong lang ng panahon. Pero hindi tayo asa sa mainstream opinion lang. Kailangan natin ng verification. Sa historical data ng clinical medicine, ang iron deficiency anemia ay matagal ng pangunahing dahilan ng systemic collapse. Sa biochemistry, ang ating red blood cells ay gumagamit ng hemoglobin para magdala ng oxygen galing sa lungs papunta sa bawat tissue at organ. Kung kulang ang iron, bumababa ang oxygen transport sa buong katawan. Resulta, ang mitochondria sa loob ng iyong mga cell ay kapos sa oxygen para makagawa ng ATP. Bagsak ang cellular respiration kaya bumibigay ang buong katawan. Hatiin natin ang clinical presentation sa mas detalyadong phase para sa systemic audit mo. Early symptoms, mild fatigue at hindi napapansin pananamlay kahit sapat ang tulog kasama ng unti-unting pagbaba ng exercise tolerance. Bagyang pagbutla ng inner lower eyelids kapag hinila pababa ang ibabang talukap. Cold intolerance ang madaling ginawin dahil sablay ang metabolic heat production at thermoregulation. Mild dizziness kapag biglang tumayo dahil sa minor postural hypotension. Late symptoms, severe exhaustion, debilitating fatigue, chronic brain fog, at tumunan ang focus sa mga gawain. Shortness of breath or dyspnea at palpitation habang gumagalaw dahil nag-aagaw ng mga organs na natitirang oxygen at pinipilit mag-pump over time ang puso. Grabe na ang pagputla ng balat, nail bleeds, nail beds, nabuo na ang spoon-shaped nails at bagsak na ang serum ferritin stores. Nanghihina na ang cardiovascular system at buong katawan. Root causes, dietary inadequacy o mahina at hindi sapat na dietary intake ng bioavailable nutrients. Chronic microbleeding sa GI tract na hindi agad napapansin. Malabsorption issues dahil sa damage o inflamed na gut lining. Pabaya sa nutritional baseline at failure sa self-reliance. Kung kailangan ng redundancy sa sistema para sa iron at mineral support, nandyan ang Quantum Plus o kaya ay magdagdag ng Means Capi 23-in-1 para sa energy at micronutrient backup para i-backup ang cellular transport mo. One is none, two is one. Inaanap, dumiretso na tayo sa susunod na bahagi ng ating sistema, Stand Tall See the Flood. Tingnan natin ang malaking larawan kung paano nasisira ang buong makina ng katawan. Kung pababayaan natin ang mababang hemoglobin, magiging hydraulic failure ang buong sistema. Isipin mo ito na parang makina ng kotse na kinakapos sa langis at gasolina. Dahil kulang ang oxygen delivery, ang puso ay napipilitang mag-pump ng mas mabilis at mas malakas para mapuno ang kakulangan. Ito ang tinatawag nating high output cardiac failure. Ang vascular system ay bumalik.

po kayo dyan. Ito pala yung pipindutin. Andito na po ako ngayon sa radyo natin, Iriga. At alam niyo ba mga kaibigan, God is good. Dami ko na naman ngayon ng mga testimony. At hindi lang po yan ha, mga taga Nabwa, iniimbitahan ko po kayo. Mga taga dyan sa Rinconada. Rinconada, ito di ba Iriga? Ang Nabwa. Ayan, mga taga Rinconada, ilan ang ano sa Rinconada? Ilang? Pito? Okay. Baaw? Buhi? Balatan? Madami pala, ano? Bula? Ano pa? Bato? Oh, sige. Kailangan palang bumalik ulit tayo doon sa isang Bato istasyon, radyo natin. Hello po mga ka-wellness. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa akin. Hindi man po kayo nakaka-join sa aming live streaming o sa dito sa FB page ko, pero pasasalamat ko pa rin sa mga araw-araw na nakikinig sa akin. Hello, hello! Kumusta kayo dyan? Kahit hindi po tayo magkakilala, batid ko po na kayo ay sumusubaybay sa aking programa. At ako po ay nagpapasalamat kay Lord dahil sa marami po siyang blessing na binibigay sa akin. Hindi lang po sa pera o financial. Ang blessing ay maraming iba't-ibang pamamaraan. Halimbawa, blessing sa pamilya. Masaya tayo dahil ang ating pamilya ay hindi nagkakawata-kwata. Masaya tayo dahil ating mga anak ay nasa mabuting ano, hindi na pangiwara. Diba? Masaya tayo dahil lahat ng ating mga pangarap sa buhay para sa ating pamilya ay natutupad. Masaya po si Ma'am Nins dahil ang dami ko pong napapagaling. So sige po, pag-share ng live ko mga kaibigan para naman po lahat tayo ay magkarinigan. Okay, sa mga nakikita ngayon, kung pwede na po. Okay. Hahaha, sobrang na akong 5 minutes, sabi ni Sir Rene Pago. Hello sa mga nakikinig dyan sa Pulanggi, sa Radyo Bandera. Mga nakikinig sa Radyo Libon, shout out daw sa mga taga Libon. Mga nakikinig sa Naga City, sa mga taga Naga City, mga taga Goa. Mga nakikinig sa FMR and KK Kakampi. Ayan, nakikinig sa ating Radyo Oragon, Radyo Bicolandia, Radyo Natin Iriga, Radyo Sampa. Diyan po sa Sorsogon City, sa Wow. Wala pa ang Wow, 5:30 pa po sila. Okay? Yun yung mga istasyon na nabawasan natin ng 30 minutes. Okay? Pero diyan naman sa mga taga Sorsogon yung radyo. Radyo natin, meron tayo, di ba? Wala na po tayo sa radyo natin sa Sorsogon. FM Radio, FMR. Hello sa Manins, nag-hook up na po ang dito ang FMR Kamsur. Ano po ito yung DWEB? Asan kaya ang DWEB? Ano kaya ang ano? Andyan na ba ang WEB? Hindi ko alam la alin po ang hindi ko alam. Okay, FM Sorsogon, DWEB, pwede paki-chat? Pwede paki-message ako now. WGBFM, wala pa rin? Okay, andyan na. Ito ang FBN, DWEB-FM Nabwa. Okay, naka-hook up na rin po ang DWEB Nabwa. Mga taga Nabwa, ang ganda ng testimony ko dyan ngayon. 90s naman, WGB, andyan na rin. Maraming salamat. Naka-hook up ang Nabwa sa radyo natin, Iriga. Okay, Sir Noel Matubis. Okay, Sir Noel, sabi ni Sir Noel, Balatan, ayun na wala. Ano ba yun? Sa mga taga Balatan, mga taga Buhi, mga taga Bula, mga Baaw, Bato, Nabwa, Iriga City,
Lahat po yan ay naka-hook up sa radyo natin at DWEB-FM. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana naman po pagpalain kayo ni Lord, araw-araw kayong iligtas sa anuman pong kapahamakan. Lahat ng mga taong tumutulong sa Ninsu Wellness Center at nagsusubaybay, sana dinggin ni Lord ang aking prayer na sana lahat po kayo ay gumaling. Alam niyo mga kaibigan, may ipaparinig ako sa inyo ngayon. Ito po yung ipaparinig ko sa inyo ay talagang super akong natutuwa. Hindi lang dahil marami tayong napapagaling, kundi napakabait ni Lord. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko po sa inyo, noong unang panahon, noong mga times na, itong panahon na 2000 hanggang 2018. Ha, mga kaibigan, ako po ay nagme-negosyo. Pero, wait lang, Ma'am Evelyn, at ako ay nasa radyo na ako. Okay lang, ha? Sir, pwedeng isang patotoo? Hello? Hello, ma'am. Nagdapod ako sa inyo. Isang patotoo, sir.

may bukol. Nagbukol mismo sa dila niya. Wala nang kadakulang bukol.

0: tayo po ay napapakinggan sa 12 radio station. Radyo Aragon, Radyo Natin Iriga, Radyo Sorsogon. Anong radyo yun sa Sorsogon? Basta. Tapos, Wow Bulan, Wow Pilar, Wow Sorsogon, and Radyo Bandera, Radyo Libon, Radyo Persa, DWGB-FM, DWEB, Radyo Eagle FM, 12 istasyon ang naka-hook up sa atin, may FMR, and kakampi, 14 radio station ang naka-hook up sa akin. Kaya, yung mga nakikinig sa akin, nagsasawa na sila sa boses ko. Sabi ng isang kaibigan ko, ano ka ba mga means? Kahit saan ako magpunta? Pagpunta ko ng Naga, narinig kita. Pagpunta ko dyan sa may buhi, narinig pa rin kita. Pagpunta ko dyan ng Pulanggi, ikaw pa rin, hanggang Legazpi, Tabaco, at Radyo OKFM. Sorsogon! O, diba? Ang daming istasyon na nakahukop sa atin. Sige, mag-share kayo ng live ko. At bibigyan ko kayo ng... Bibigyan ko kayo ng ano? Aha! Bibigyan ko kayo ng kape, mince juice, alkaline water, at libreng eye spa, libreng ear spa, may bigas pa! O, diba? Meron pang mince kape 5 at mince juice na 5. Okay? So, maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig sa akin. Sana kung may sakit kayo, pumunta kayo ng Means World ni Center. Alam niyo po mga kaibigan, hindi sa pagmamayabang. Hindi ko alam na ang hepatitis B pala na hindi nagagamot pag malala na sa hospital. 2 years ka na dyan. Hindi nagagamot. Kaya Means 2 buwan lang. Ha? Mayroon pa tayong patotoo kahapon na hindi ko alam. Yung anak niya, siguro mga 2018, yung unang anak niyang namatay sa hepatitis, 2013, wala pa po ako noon, mga kaibigan. Wala pa ang Means Wellness Center noon. May sakit pa ako na cancer, 2012. Nung gumaling po ako, nag-start ang Means Wellness Center 2014, kaya wala pa ako noon. Pumasok ako ng Naga 2014. Yung anak daw na po ay namatay sa hepatitis B. 18 years old, 2013, nagkasakit. Noong 2011, 2 years nagkasakit, lumaki yung tiyan, nag-bleeding, at namatay po sa hospital. Sabi niya, 2 taon niyang binalik-balikan yung hospital, pero yung anak niya namatay pa rin, at ang ginastos pa rin niya po ay 500,000. So, ngayon po, iniyakan niya talaga yon. 2018, nagka-hepatitis B ulit yung kanyang isang anak na lalaki. Hindi niya na po inintay na lumaki ang tiyan, kasi pag lumaki na po ang tiyan ng may hepatitis at may sakit sa liver, end stage na po yan ang buhay niya. Ha? Magbe-bleeding na po yan. After bleeding, yan, magsi-seizure yan. And, kaya kayo dyan ng mga parainom. Mahilig sa mga barbecue, yan po ang mga number one. Kulang sa tubig, kulang sa pagpapainit. Kung kumain ng mga malala na grabe. Tapos pag nakita niyo po na ang laki na ng tiyan niyo, mas malaki pa sa bola. Mga 2 bola na ng pang basketball. Magpa-check up ko na. Pag nalaman mo may fatty liver ka, 10 taon, pag di mo yan ginamot, o ginagamot naman yan, di naman gumagaling. Kasi yung anak ko po, ay yung asawa ko pala, 14 years may cirrhosis of the liver. Hindi naman gumagaling. Gusto niyo po, isend ko yung picture niya noong 2014, kaya lang aawain ako noon. Kasi ang laki ng tiyan, tapos ang ano niya, ang skin niya yellowish, tapos violet, ang mata niya yellowish, ang skin niya violet. 14 years, hindi bumababa yung SGPT niya, malapit na sa liver cirrhosis. So yun na po yan na end stage ng liver cancer. Hindi po siya gumagaling. Alam niyo mga kaibigan, sa akin lang siya gumaling. Nung ako po ay nag-wellness na, yung SGPT ng agam ko from 189 to 150 na 142. Hanggang ngayon po, hindi na siya nag-high blood kasi connected din po yun sa sakit sa kidney. Yung fatty liver tsaka sa puso. Ha? Yun ang magiging komplikasyon niyan. So ngayon, yung sa kay nanay, kasi ang alam ko, oh, may tindahan si nanay eh, magkakarni ata to si nanay. So yun, nagka-liver siya, nagka-fatty liver, Hepa B, yung kanyang anak na lalaki. Hindi niya na po dinala sa hospital, dinala niya na sa akin. 2 months! Magaling na. After po, kasi meron po siyang mga ano eh, laboratory. And yung kanilang pagpapagamot, nag-injection. Ha, every week ang injection. Gumaling. Hindi ko po nalaman. Kasi, alam mo, pag gumagaling na yung pasyente ko, hindi ko na po yan nalalaman. Nalalaman ko na lang. Pag meron na naman po silang isang pasyenteng dinala, at sabi ko, bakit mo nalaman itong min? Sabi niya, hindi mo ba alam mo, Miss? Nakalimutan mo na ako. Matagal mo na po akong pasyente. Bumalik lang ako ngayon kasi yung asawa ko, meron naman pong sakit sa liver at may nana na daw yung kidney, sabi ng nanay. Ah, sabi ko, pasyente ko pala kayo. Sabi niya, oo, yung anak ko, yung isang anak ko, namatay na sa Hepa B. Yung dalawa, nagka-Hepa B, dito ko sa'yo dinala, gumaling. Kaya, sabi ko, nung magkasakit naman yung anak, yung asawa ko, kasi nagka-fever, uso ang dengue doon sa amin sa Naga. Lahat kami nagka-fever. Yung asawa ko lang ang hindi gumaling sa fever niya. Lumobo ang tiyan at nag-yellowy siya. Meron pong pag-aaral na pag may dengue po virus na nakapasok na sa katawan niyo, pag hindi agad naagapan, na nagka-fever kayo at sumakit yung tiyan, hindi po naagapan, lumulobo na po ang tiyan. Ha? So pag lumaki na yung tiyan, delikado na. So ngayon po, yung liver niya, nagka-complication na po sa kidney. Kaya sabi niya, dito ko na siya mamins dinala at ako'y nagka-pobia na. Kasi yung asawa ko, namatay siya sa fatty liver or si hindi fatty liver, hepatitis B. Pakinggan niyo si nanay ha, mga taga Rinconada, mga asawa niya mahilig sa alak, malaki ang tiyan at may sakit sa liver, ang komplikasyon niyan sakit sa puso at kidney. Mga anak niyo na mahilig sa matatamis at laging karne ang kinakain, lumalaki na ang tiyan at lagi na pong may fever, may infection na. Mga anak niya na mahilig sa milk tea, nagkakaroon na po ng komplikasyon sa kidney at malapit ng dialysis. Ako po ay nagpaparamdam sa inyo. Ako ay nagsasabi sa inyo na huwag niyong palalain dahil pag pinalala niyo, nakakatakot. Pero pag naagapan, madali naman pong gamutin ang hepatitis, 2 buwan lang, ang fatty liver, 3 buwan, 4 buwan, pag liver cirrhosis, ang mga dinadialysis, ay, hindi ko naman sinabing tanggalin ang mga iniinom na mga gamot. Isabay lang po ang aking mga food supplement. O, yan. Pakinggan natin si nanay, ha?
1: Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ako si Jocelyn Miserio. Taga, my God, Manila.
1: Masahin mo ako na damon. Nasa si Ago.
2: Sana ba ko patang ingat magpadaran? Nagpabulong naman si aking kuibig.
1: Narahay po?
2: Narahay.
1: Anong hilan kang aki mo?
2: Hepa B.
1: Talaga? Nagpirambulan sana siya sa kuya, nagpabulong?
2: Nagduwa po.
1: 2 bulan? Maray na?
2: Ayun po.
1: So, kang ilat, nagpapa-injection siya sa hospital, di may result. Kang pinainom ako mga supplement ko,
2: pagkatapos niya. Po siya.
1: Maray na.
2: Tama po siya. Tapos po siya dun po, nagkatarangkaso po kami. Tapos, itong nahadik po ko, nag-yelo na po siya.
1: Nag-yelo na sa lawas, pati mata?
2: Iyo po, tapos uihi niya. Sabi niya, no, tinarami na siya tibas po niya sa pili. Ito da ang nana na da ako.
1: Nana na sa liver?
2: O, sa kidney. Saka
1: sa kidney.
2: Tapos, itong dadarawang ko siya sa hospital, dahil na nga niya ako, means na lang niya ako, tamaga yung dumanday, pamadakula ang tulak mo. So, kaya, dahil po kami nagkamaling dinarapo, dinarahay po ang agam ko.
1: Sa bulan
2: ka lang? Sisay po, na gusto itry po nindo sa means.
1: Wow!
2: Sinto.
1: Anong mga nahiling mo siya kang ilang na nagpanikinom kang bulong ko?
2: Nagbago na po, bako na po siyang yelo, bako na siyang itong, panginag po ka, dahil po nakakaturog ka, iyan si Dayman siya nakakaturo.
1: Sige nga, limpasay.
2: Iyo, tamakulog pong ano-ano. Ngunyan po, nagbulong na po ni Ma'am Lens. kunya narahal na po, dahi po ka mamabasol po. Naibig ka mamagdara.
1: Maski da mahal, pero...
2: Okay lang po yan, basta
1: marahay ang pasyente.
2: Ganoon mo man po kung barato, dahi marahay.
1: Alo, yun man marahay. Di ba? Salamat.
2: Salamat.
0: Okay. Maraming salamat din po sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga istasyon na kung asan ako. Halimbawa, narinig niyo po ito sa Naga, sa Radyo Bicolandia, kay Lolo Taso. Yung iba naman po dito, narinig sa Irida at sa Bande, Radyo DWEB. Pakinggan niyo po itong bago kong testimony, kakukuha ko pala ngayon. Imagine niyo po si tatay, wala na, hindi na siya makatindig. Nangihina. Ayaw, hindi na rin naman siya operahan kasi may sakit siya sa puso at sa kidney. So, ang sabi ng doktor, iuwi nyo na lang yan. Kasi 73 years old na, mahina na. Hindi na siya nakakahinga, kinakapos na ng paghinga. Kailangan niya siyang i-oxygen. So, nag-oxygen po siya noong January. January, February, March, April, May, June, July, August. Araw-araw niya po akong naririnig sa radyo DWEB at Radyo Iriga. Nakiusap siya sa kanyang mga anak, nadalhin sa akin yung kanilang tatay. Alam niyo mga kaibigan, nagpagamot siya sa amin sa Nabwa Men's Wellness Center noong August. Nakaisang buwan na siya noong August, dapat September 30 siya babalik. Hindi po siya agad nakabalik. Noong August, 1 week lang po siyang aminom ng mga supplement ko, tinanggal na po ang oxygen kasi hindi na siya hinihingal, hindi na siya nahihirapang huminga, hindi na po mahina ang katawan niya, at nakapaglakad na po siya. Di ba pag may oxygen, di ka naman maglalakad, nakahiga ka lang. Alam niyo kung ano pong iniinom niya, alkaline water. Yung mga supplement niya para sa puso, NIMS, Jewel of the Orient, Quantumin Plus at Resercol. Alam niyo po, kahit narinig niyo na po ang Quantumin Plus, kung hindi niyo naman isasabay sa ibang supplement ko, especially sa tubig ko, hindi po yan nagiging powerful. Pakinggan niyo po yung anak ni tatay na nagpapatotoo na si tatay ay na-oxygen na simula January pero sa bahay lang. Kasi mahal sa hospital kung ilang buwan ka dyan magpapa-oxygen. So, every week daw, nagpapakarga sila ng oxygen, 650, isang linggo lang. So, ilang buwan yun? 8 months. Nung dinala sa akin, 1 week lang na wala ng oxygen niya at siya po ay nakatindig na andito na sa wellness ko. Alam niyo mga kaibigan, God is good. Maraming salamat, Lord. Ang dami mong tulong sa akin, sa mga may sakit.
1: Ano pangalan mo? Ako si Heritis Pasagresa. At taga saan kayo?
3: Taga sa Esteban Pupan.
1: Ano mo siya?
3: Tatay ko po siya.
1: At tatay mo? Kailan si... Anong history ni tatay? Bakit siya nagpunta rito? Na hospital ba siya?
3: Opo. Tapos sabi mo lang mo ba, kailangan na lang mag-undergo ng oxygen na sa bahay lang. Kasi hirap na puso sa pag-ima dahil sa kidney at saka sa sakit sa puso.
1: So tapos, anong namamaga sa kanya?
3: Yung panya po namamaga dahil na din sa kidney.
1: Oo, simula pa kailan siya nagpapa-oxygen, nagagamit ng oxygen?
3: Noong January po, nag-oxygen.
1: Hanggang ngayon?
3: Ngayon po, simula nung gamitin po ni Papa sa radyo yung programa po ni Lapis. Nagpunta po sila dito ng kapatid ko. Simula po nang nag-treatment na siya, okay na po at ngayon po nakakalakad na hindi na rin po gumagamit ng oxygen.
1: Every week ba nagpapakarga kayo ng oxygen?
3: Yes po.
1: So hindi po siya talaga nakakalakad, hindi siya makatayo kasi hinihingal siya?
3: Opo.
1: So madali yun siya mapagod?
3: Yes po.
1: Kaya parang kikinakapos ka na ng paghinga. So nagsimula nang mag-detox siya dito, isa ilang buwan pa palang dito sa akin?
3: Ngayon po is mga 2 months dahil ngayon po yung palang.
1: Oo, pero 1 month pa lang.
3: So,
1: nung 1 week pa lang, natanggal niya na ba yung oxygen niya?
3: Yes po.
1: Wow, ano, ang galing. So, ano sabi ni mama mo tsaka yung mga kapatid mo?
3: Actually po yung mga kapatid ko is, okay naman po, napakasalamat po. Kaya nga po, bumalik kami dito para sa follow-up.
1: Oo, tatay, nakakailang kape ka? Saro lang once a day. Tapos yung tubig mo, dure-diretso yung alkaline mo.
3: Oo.
1: Huwag mo yung tatanggalin, ha? Tapos, ano, mag-walking ka lagi?
4: Yes, tatay. Thank you, Lord. Salamat, ma'am. Grabe.
0: Yes, grabe, Lord. Salamat po. Napakaswerte ko dahil binigyan mo ako ng ganitong gift of healing. And maswerte tayo kasi nakakatulong po tayo sa lahat ng mga pasyenteng may sakit. Hindi lang yan ha. Eto, bulag na ang isang mata niya. Nung magpa-detox po sa akin at nagpa-ice pa every week kasi ayaw niya magpa-opera at may katarata siya. Natatakot na mabinat or hindi na siya pwedeng operan dahil diabetiko. So yan ha, pakinggan niyo si nanay. Medyo, alam niyo talaga, mahirap din po ang pagpapagamot sa akin kasi lahat ng sakit niya ay ginagamot ko kaya medyo may kamahalan. Pero sabi nga ni nanay, kahit mahal, basta gumaling, ayos lang. Pakinggan niyo, isang mata, bulag na, nung magpa-detox sa atin, lahat ng ugat niya na-detox, pati yung ugat niyang pinakamaliit na sa mata niya, at uminom ng alkaline water, ang miracle water ni Ma'am Nils. Pag sinabayan niyo ng mga supplement ko, talagang gagaling kayo pag hindi kayo kumain ng bawal.
1: Tagasain ka. Nataka nagbigyan, anong ilan mo kang inot? May ka nakahiling o may problema ang dagan mo?
5: Ano po ang mata ko? Kulay ko nakahiling, parang may ulap.
1: So, ang saro nakahiling?
5: Yun po.
1: Ang saro dahil, ano da, ang ilan mo sabi kang doktor?
5: Katarata.
1: So, nagdigdig ka. Nakapirang bulang ka naman yan?
5: 1 month lang.
1: Okay, may pagbabago na ang mata mo?
5: Yun po, nahihiling ko lang.
1: Ako, nahihiling mo na?
5: Yun po.
1: Di kang inot, di ka kabit ka, taday ka nakahiling.
5: Eh, malaga sa inyo.
1: Tayinig saro, nakakahiling. Ngunyan, doon na nakakahiling. Nawara na po sa mga garo nakatapal na plastic. Ambo na lang. Anong gusto mong sabihin dyan sa mga gurang na dahil naman nakakahiling na abo man magpa-opera?
5: Mag-ano po, sindang mag-iisa ni Miss Wellness Center. Magpagulong ang paramahal ang sindang kailangan.
1: Ikaw po, ininaw mo gabo sa mga ikaw kasi mong supplement? Pati sa puso mo, sa sabara? Okay, sige nanay. Thank you.
0: Ayan, nakita niyo po mga kaibigan? Pati po mata! Kayang pagalingin ng mga pag-detox. Kaya, sana kayo, magpa-detox na muna kayo. Huwag na muna kayo magpa-opera. Ha, kayo naman, ito po, ang asawa niya gumaling din sa akin. Kaya nakuha ko yung kanyang testimony. Yung asawa niya, sobrang sakit ng tiyan, hindi na po nakakapag-work. Pero, nung uminom ng mga supplement ko, 2 months, magaling na, nakapagtrabaho na, hindi rin ma-diagnose, hindi makita kung ano ang totoong dahilan ng pagsakit ng tiyan. Ito ha, siya nanay, may bukol sa dodo.
1: Aga saan ka? Na ano si Agumo tapi nabulong mo digdi?
6: Tingin ko sa pagkantula.
1: Nagsusuka?
6: Opo.
1: Nahihilo? Ngayon na nga turong. Ano da ang ngayon sabi kang doktor?
0: Ay, sorry.
1: Sa lungs, tapos sa tula. Ngunyan, pero ang bulan siya sa kong nag-inom ka mga supplement? 2 bulan o 4?
6: Duwang bulan.
1: Kang nakainom po kang supplement, kumusta? Nagsuka pa? Nahilo pa? O?
6: Day
1: na, maray na? O ngunit niya, nakakatrabaho na? Dati day na po siya nakatrabaho.
6: Sige na lang ang igda.
1: Sige na lang ang igda. Ngunit ikaw naman ang mapabulong. Nasa anong igda dyan? May buko lang breast mo?
6: Opo.
1: Okay, nagatubod ka na mararahin ka?
6: Opo.
1: Okay, salamat.
0: Yan, pati po mga bukol, kaya kong gamutin, mga asma ng bata, dengue, kaya namimigay ako ng libreng tubig at Nils Juice. Pag may dengue kayo, bigyan niyo lang ako ng CBC Resort, bibigyan ko kayo ng libreng 2 days na Nils Juice at Water. Kina 3 aldaw, pipalos na po ang pasyente. Kaya, siguro, pili po ako magpapadukot ng kandila, magpasalamat kay Lord. Sa satuyang mga nakukuang pagmahal, ito ang satuyang mga pasyente. Ito po, helang man po ini sa mata, nagpa-detox, nakakita na.
7: Nainish pa ko, Bart, nagamigat po. Nagpubulong pa kami sa wellness kay ano po, halabot po ang mata ko. Tapos nagbalik ako dito, mga beses po, nakaayos pa ko. Nalit po ako dito. Tapos, may mga supplement po ako na inom ganyan po dito sa wellness center. Tapos, ayun po, dinapakalag, nag-anasalangin. Kay, okay na po ako.
0: naman ay sa Sorsogon City, sa Pulverista, Sorsogon City. Malapit lang po yan, harapan po ng DSWD. Diyan naman sa mga nagtatanong kung asan ang wellness center namin sa Goa, mga nagkikinig sa FMR at KK Kakampi. Andiyan lang po kami malapit sa may merong isang gym dyan na nag-iisa lang sa Goa. Katabi lang po namin yan. Hindi ko alam kung anong pangalan. And ang dapat nyo hanapin ay Novo. Pagdating sa Novo, papunta na po yan pakaliwa. Okay, makikita nyo na po ang NIMS Wellness Center. Bakit po ang mga pasyente ni Ma'am NIMS madaling gumaling at lumalakas agad? Dahil sa iniinom nilang alkaline water, Miracle Alkaline Water. At ito po ay nagbibigay ng mas maraming energy. Kung hindi ka nakakatayo, tatayo ka na. Kung si Manoy lagi na lang nakaupo, si Manoy tatayo din. Okay? Kung hindi ka nakakatulog, makakatulog ka. Kung malabo ang mata mo, pati pinakamaliit na ugat na nandyan sa mga mata mo ay kayang pasukin ng tubig dahil ito ay maliit ang cluster niya. Ha? Pag mga acidic water, mas malaki sa cells, kaya hindi nakakapasok sa ating cells, hindi tayo nakaka-graduate, kaya andun, may sakit pa rin. Kaya yung mga may sakit sa kidney, liver, puso, baga, pumunta na kayo, bumili na kayo ng alkaline water, at hindi lang yan, ha? Yung alkaline water, totoo na nakakatulong para mawala yung mga pain nyo sa katawan, mga arthritis, mga barabarang ugat. Pag ang paa nyo po, lagi na lang pong manhid, barado na yan. Pag barado ang ugat sa paa, diretso yan sa puso, tsaka sa ulo, tsaka sa mata. Kaya konti na lang ang inyong itinutulog. Kaya pag umiinom kayo ng alkaline miracle water na nandyan sa NIMS, makakatulog kayo ng maayos. At hindi lang yan, mawawala yung mga arthritis nyo, pati mga back pain nyo. So, ang ganda, diba? At hindi lang yan, ha? So, pag mataas ang blood sugar, natutulungan din. Hindi ko naman sinasabing bumababa yung blood sugar dahil sa alkaline. Siyempre, sinasabayan ang mga supplement ni Ma'am NIMS, especially ang SUC at yung mga malungga, ang palaya capsule at serpentina. So, sabi ko nga po, yung ating alkaline machine, meron po siyang 7 klaseng tubig na lumalabas. Una, ang tubig na 11.5 pH. Pinapainom ko po yan. 1.5 plus 3 times a day para sa may mga malalang sakit. At ang maintain mo na lang, 9.5 every hour, kalahating baso. Meron din pong tubig para sa mga bata, baby water, 7.0. So, hindi na po kayo magagastusan na bumili po kayo ng mga tubig na acidic. Lahat po ng nasa market ay acid tubig, bed water, ang mamahal pa. Okay, tapos, meron siyang 9.5 para sa mga sakit. Meron siyang 8.5 and 8.0. Meron din po siyang beauty water. Ayan po, pinapaligo ni Ma'am NIMS. Tingnan niyo naman yung buhok ko, shiny. Tapos, bagsak talaga. Hindi ko na kailangan, dati bugaghagon, galing ako bruha. Ha, pero ngayon, ang ganda talaga. At hindi lang yan, nakakaputi yung tubig ng alkaline beauty water. Oo, alkaline siya, pero beauty water. Ibig sabihin, pampapogi. Kaya naman yung asawa ko, sabi niya, agad, pigi-init ko sa beauty water. Tapos na ko may mainit. Kaya ang pigi-init ko, beauty water. Ang pigi-init ko, beauty water. Sabi ko, kaya pala, bumabata ka, kaya lang, baka mamaya may magusto pa sa'yo o magkaroon pa tayo ng gera. Joke lang ko, ha? O diba? Sino sa si Ma'am NIMS? Hindi naman. Nanguhulog lang ako ng babae sa hagdanan. Yan, joke lang, mga kaibigan. Kapag narinig ako ng asawa ko pa, aawayin ako noon. O diba? Siyempre, kaya naman po si aking asawa, para mag-exercise lang ako, tatanungin niya ako, saan ka ba pupunta? Sabi ko, dyan ako sa park, mag-exercise. Kasi araw-araw ako mag-exercise, kasi takot na po ako magkasakit. Alam niyo, kahit marami po kayong iniinom ng mga supplement, kung hindi naman kayo nagpapaaraw, at hindi naman kayo gumagalaw-galaw, ay, hindi naman po. Ibig sabihin na umiinom kayo ng supplement, ay, gagaling na kayo. Kasama po yan, 7 klaseng doktor sa inyong katawan, natural doctor. I-activate mo lang. Ibig sabihin, gawin mo lang. Hindi yung mga doktor na yan ay gagana pag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Unang-una, Dr. Sunlight, magpaaraw ka para yung mga maduming dugo

detox. Paano ang pag-detox ng liver? Di ba ang mga politiko, nakikita nyo, kagawad, barangay kapitan, namamatay yan sa atake sa puso. Di ba? O yan. Kasi ang laki ng tiyan ni kapitan, doon na nag-exercise, puro na sa nainom. Hindi niya alam, kaya siya nagkakahibla dahil may sakit siya sa liver. Tapos may isang kapitan nga, na hindi ko na, hindi naman yan makarosal. Pero noong rosal yun, kaya lang, hindi na ngayon. Lumaki ng lumaki ang tiyan, tapos nagpunta ako sa kanilang barangay. Sinabihan ko siya, Kap, mag-ingat ka na ha. Yung liver mo, nasa number 3 na, tinawanan niya lang ako, hindi siya bumili ng supplement kasi kuripot si Kap. Ayaw gumastos, gusto niya lang puro mapasok ang pera. Ang dami niyang mga kalokohan sa buhay, di ba? Yung ibang kapitan nga dyan, binibenta ng binibenta yung mga bahay dyan na pinapagawa ng gobyerno. Nasa kanya lahat ng papel, tapos binibenta niya ng 100,000, 500,000. Oy, kapitan! Alam niyo kung sino sinasabi ko. Ah, pag ikaw hindi ka na nakalabas ngayon na eleksyon, kakasuhan ka ng mga barangay mo. Natatakot lang sa'yo kasi nasa posisyon ka pa. Alam niya yan, di ba? Hindi naman sa kanya yung ano, nagpagawa ng bahay para sa mga poor ang gobyerno ng Legazpi. Pero hinawakan niya lahat at binibenta niya. Ah, mga taga-barangay, ikaso niyo si kapitan. Kung talagang aninin nyo, kung questionin nyo, kasi ang yaman-yaman na, kapitan ka lang, ang yaman mo na, ang dami mong mga, tawag dito, mansion! Ah, di ba? Alam nyo kung sino yan. Okay, speaking of fatty liver, balik tayo sa fatty liver. Fatty liver, pag may fatty liver ka, dahil sa bisyo mo, ito ang magiging sign, madaling mapagal, pigahingal. Pag nasa end stage ng liver mo, ang tulak mo, gari ka na po 9 months old, mabuntis. Ayun, si kapitan. Ngayon, nakita ko si kapitan, payatot na. Kinarma na si kapitan, kung gibo-gibo niya. Ayan ha, kaya po, alam niyo ang karma, instant, digital, computerized na. O, yun. Last month, nung June, umiyak ako ng umiyak. Dahil may gumawa sa akin ng masama. Alam niyo po, nung June, July, August, wala akong ginawa kundi mag-outreach. Gumawa ng mabuti sa kapwa ko. Tapos ginawan ako ng kumpare namin ng kalukuhan. So alam niyo, pag pera-pera na, traidora na. Di ba? Traidora ko. O di, umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, Lord, mahala ka na po sa kanya. Kasi ako, ang ginagawa ko naman, naghahanap ako ng maraming pera para marami akong matulungan. At ako'y makapag-outreach araw-araw. At pag ako nag-outreach, marami akong napapagaling. O diba, dito nga sa wellness ko, mamahalin ang mga supplement ko, maraming gumagaling kasi malala na sila. Wala na silang pag-asa sa akin na lang. O yun, yung mga nasa barangay, pinupuntahan ko, kahit hindi malala ang sakit, binibigyan ko ng libreng ice spa, check-up, bigas, ano pa, bunting, buhok, nagpapagupit, pinapakain ko pa, libre pang eyewear. May pampatak pa. O sabi ko nga, 11 in 1, tapos natigil. Kasi nga po, may gumawa ng kabalbalan sa akin. Ngayon, ginawan siya ni Lord ng karma. Digital. Huwag po kayong ano, dahil hindi pagmaldisyon nun. Ipamagic niyo sana. Sabihin mo, Lord, ikaw nang bahala dito. Yung ginawa niya sa akin pagtatraidor, pagnanakaw, anayin mo siya, ibalik mo sa kanya pagmamahal. O di ngayon, minahal siya ni Lord. Binawi lahat sa kanya. Hindi pa naman binabawi. Naputo lang yung kanyang tawag dyan, regalo sa buhay. Di ba? Pwede po alkaline water lang po. Pwede, lahat kayo pwedeng makalibre ng alkaline water. Magdala kayo ng 10 liters. May libre kayong 5 liters. May ice pa, 50%, ears pa, 50% therapy, at yung ating health analysis. Di ba, Lord? Ang buhay po ay napaka ganda. Basta alagaan mo lang yung sarili mo. Huwag mong mayaman ka, sinusobra ng mga sa pagnanakaw. Tapos mayaman ka na nga, nagnanakaw ka pa, may digital karma sa'yo, magantay ka lang. Di ba? Kinarma si Pai. Yun. Tapos, magpainit araw-araw, tubig, hangin, yun. 7 doctors,

0: yung iba po dyan na ayaw bumili ng supplement ko, sige, mag-invest na lang kayo sa health nyo para gumaling pa kayo. Pag ayaw nyo nang gumaling, ako, bumili na ako ng St. Peter, lahat, si nanay ko, si tatay ko, yung asawa ko, yung sarili ko, binilan ko na ng St. Peter. Kasi alam ko naman na darating tayo dyan. So, hindi na po yung mga pamilya ko magka-problema kung mahal yung taol o yung mahal yung pagpapalibing. Kasi ngayon po, ang taol na maganda, 150,000. Ang pagpapalibing, 100,000. Saan ka ba ililibing? Gusto mo dyan lang sa may kangkungan. Walang bayad yan. Bawal naman yan. Diba? Dapat dun ka sa sementeryo. O ngayon, ayaw mong bumili ng mga supplement. Di ko naman sinabing tanggalin mo yung gamot mo. Ayaw mong bumili ng supplement kasi mas gusto mo bumili ng alak. O sige, mag-invest ka na sa ataol. Kasi darating ka rin dyan. Okay? Ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo kumain ng magdisiplina ka ng buhay mo kasi hindi ko kaya kumain ng walang sarap. Sabi ni nanay sa akin kahapon. Hindi ko kumakaya kumain ng walang asin. Hindi ko kayang kumain ng walang oil. Gusto ko laging masarap. Sige lang, nanay. Kumain ka lang ng masarap. Pag ikaw na i-stroke, masarap. Kasi, iiyak ka araw-araw. Yes? Yung mga na-stroke po, naiyak araw-araw, nag-iisip bata, lalo na yung may mga diabetes na naputulan na ng paa. Mga kaibigan, hindi pa po malala ang sakit, ginagamot na. Ako, konti na lang kinakain ko. Bakit? Kasi gusto ko na pong lumiit. At gusto ko nang maging sexy ulit, hindi lang maging sexy, kundi gusto ko maging normal lahat ng function ng aking organs. Takot na po ako magkasakit kasi nagkasakit na ako dahil sa katakawan. Matakaw po talaga ako noon, puro karne. Wala na akong ginawa kundi makipagpiesta, makipag-birthday. Sabi ko sa asawa ko, isama mo ako. Tapos yun, kain ng kain. Nung maging 40 na ang waistline ko, ha, nung at the age of 32, 40 ang waistline ko, pag tinignan niyo po ako, ang mukha ko, 60 anyos, pero 32 years old pa lang ako. Ah, hindi ko mahanap, pinahanap ko eh. So, yan po ang nasobrahan ng katakawan. Nasobrahan ng mga pagkain masasarap. Oh, yung mga 50 waistline dyan, sana tamaan naman kayo. At mag-start na po kayo, magpapayat ng inyong tiyan. Kasi baka mamaya, maunahan kayo ng stroke at atake sa puso. Paano na kung walang mag-aalaga sa'yo? Kayo na lang ng asawa mo. Si asawa mo nagtatrabaho, ikaw mo iwan sa bahay, ikaw mag-aalaga ng sarili mo. O diba, iiyak ka? Alam niyo po, umiiyak ako noon araw-araw, gabi-gabi, kasi paralyzed na ako. Hindi ko may galaw yung aking kamay. Maski isang cotton band, maski isang kilong bigas, maski ballpen, hindi ko mahawakan, nahuhuyog kasi wala nang lakas yung aking mga kamay. Mas masahol pa ako sa stroke. Oh, tapos pinapainom ko ng asawa ko, pain reliever lang, kasi sabi ng doktor, wala namang pampatunaw ng bukol. Operahan, 1 million. Wala naman kaming 1 million. Meron kami 100 pesos. Diba kasi nga hindi pa naman yung asawa ko ang sahod niya noon. Engineer yan ha. Sa BNI, nag-umpisa pa lang 7,000 a month. Tapos may anak ang isa. Tapos ako walang trabaho kasi paralyzed ako. Umiiyak ako kasi binubuhat ako ng maid ko. Binapakain, sinusubuan, pinapaliguan. Sabi ko, Lord, pagalingin mo na ako, promise, magbabago na ako. Magiging mabait na akong asawa at mabait na anak ng Diyos. Pag ako, Lord, pinagaling mo, lahat ng may sakit, gagamutin ko, walang bayad. O kaya, diba, ngayon po na hindi na ako naghihirap, wala na akong sakit, binibayaran ko na si Lord. Binibigay ko na sa Kanya yung pangako ko para hindi niya na ako ulit bigyan ng sakit. And syempre, iniingatan ko na yung sarili ko, masarap kumain, sobrang sarap. Lalong-lalo na pag wala akong gana, ang hinahanap ko, Jollibee. Yan, masarap. Chicken. Tapos gustong-gusto kong uminom ng soft drinks kasi pag umiinom pa ng soft drinks, talagang lumili dyan sa litid mo, pumapasok, ang sarap. Diba? Pero ano ang aftermath yan? Ano ang mangyayari sa'yo after uminom ka at kumain ka ng mga cancerous foods? O, diba, balik na naman cancer ko. Kaya alam niyo mga kaibigan, yung mga may cancer, after 5 years, yung mga gumaling na sa cancer, nagpa-chemotherapy, bumalik yung cancer nila. Bakit? Kasi bumalik sila sa pagkatakaw. O yan. Kaya, yung mga gumaling po sa akin, pag bumalik kayo sa inyong katakawan o sa inyong pagkain ng bawal, babalik din ang sakit niyo. Kaya babalik din kayo sa akin. Ah, see you again and again. And see you soon. Kaya kayo ha. Pag gumaling na kayo, mag-ingat na po kayo. O, diba? Alam niyo mga kaibigan, napaka-bless ko dahil gumagawa ako ng kabutihan sa kapwa ko. Katulad kay Serene. Ginagaya ko si Serene kasi idol ko yan eh. Namibigay yan, ang dami niyang bigas. Diba? Pag December, mas marami tayong ipapamigay. Nag-iipon ako para sa mga bata at matanda. Diba? Kaya po sabi ko sa aking secretary, i-book muna ako weekly. Mag-outreach na naman ako weekly. May bata po tayong papakainin. 500 na bata, iinom ng Nims juice. At mga matatanda, bibigyan natin ng 10-in-1, 11-in-1. Maswerte po kayo, mga taga-Bicol, andyan ako, para kayo po ay damutin ko. Pwede pong libre. Libre naman po ako pag nanggagamot sa mga barangay. Kaya ang matitipid niyo sa akin, malaki pag nasa barangay ako. Kaya kapitan, pagbigyan mo na yung aking secretary pag nagpabook sa inyo. Meron po tayong pending na outreach sa Orosite. Wala pa, hindi pa ako na-approve ni kapitan. Meron tayo sa, sasabihin ko sa radyo yung mga ayaw tayong pa-outreach ha. Hindi na-approve. Wala naman pong politika dito. Hindi naman ako nagpapa-ano ng pangalan ko. Gusto ko lang makatulong sa mga may sakit at sa mga may dengue. Okay? Marami po tayong binigyan ng letter. Hindi pa tayo sinasagot. Okay? Sana yung aking pag-outreach, huwag niyong tingnan as political, hindi po. Gusto ko lang maging mabuting tao sa aking kapwa. Okay? Sige, ma'am, minimili na ako ng mananalo ng 5 Nims juice. Isusulat ko ha, para may post ko. Kuya, pwede pa yan ako ng ball pen. Wala po akong dala-dalang raffle box. Kaya, ako na lang pipili. Ha? Ayan. Same. Na pangalan. Lahat to nanalo na. And syempre, pasalamat tayo dahil lahat naman po kayo ay nagsishare. Kung hindi naman sa inyo, hindi naman tayo maririnig. O sige, si Nimpa Alawin. Nimpa, ikaw ang nanalo ng 5 sachet ng Ning's Cafe. Okay. Sino pa? Belinda, nanalo ka na ng kape. Kunin mo na sa wellness. Pag ang napanalunan nyo, pinabayaan nyo ng 1 week, wala na po. Profited na yan. Kasi yung iba, 1 month na, saka lang kukuha. Hindi na po. Bawal na. Dapat kunin nyo agad. Ikaw naman, Gayena, kunin mo na yung napanalunan mo hanggang Sabado. Kung hindi, profited na yan. Okay? Oo. Tapos ito si nanalo ka na. Ito si Jenna Limbera, no? Yung mga binibigyan ko ng hikaw, bracelet, pag na-outreach lang ako, hindi na po ako namimigay. Okay? Ito, si Tekya. Tekya, wala ka bang share buds? Pwede kang bigyan ng alkaline 5 liters. Sino ang gusto magpa? Ice pa. Ililibre ko po. Okay? Load daw kay Margie Olaya. Load kay Margie 100. Ayan, sino pa? Mga bago doon ang ating panalunin. Happy birthday, Ma'am Jenaline Berano! Sige, dahil birthday mo, Jenaline, bibigyan kita ng perlas na earrings. Okay. Sige, kunin mo na lang to sa Wellness Center sa Legazpi. Ayan, mga kaibigan na. Sino pa? Yung gusto pong humingi ng supplement, mag-chat na lang po sa akin. Aha! Meron na pong nanalo ng Nims Cafe. Thank you, Lord, sa mga gumagaling na. Yes, thank you so much. Ito na po. Meron na pong nanalo ng Nims Cafe. Si Nimpa. Si Tekya Alkaline. Si Margie Olain. Margie, 100 na load. Si Jenaline, Perlas Earrings. Okay, bukas nandiyan po tayo sa pulanggi at tabako. Sige po, sana lahat ng magpagamot ay gumaling. Diba? So, gagaling lang kayo, pagbili nyo yung inyong iinumin. Okay? Si Perla Lopez. Perla Lopez, bibigyan kita ng 5 means juice. Okay, maraming salamat. Bye-bye po.
1: Basta Bicolano o Ragun.
2: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyo sabihin.
0: Nanay, anong pangalan mo?
2: Isa sa
0: nanay, pag nagbuto ka dito at
2: pumasa ka niyo dito. Hindi na nanay sa process is
0: nahilo ka na.
2: Nakunta ko si Ma'am Nibs at pinigyan niya ako ng products niya. Rinay ko to agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas biglang biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Masabikulado o lagun?
1: Grabe, ang mamahal na ng presyo ng bilihin sa grocery.
2: Nay, hindi naman lahat. Meron pang Atami Sardines.
1: Atami Sardines?
2: Opo, nasa 20 pesos lang ang bawat lata. Tamang-tama pang ulam o panghanda sa mga bisita.
1: Eh, masarap pa yung Atami Sardines?
2: Siyempre, Nay, gawang universal kanin yan. Masarap na, swak pa sa bulsa.
1: O siya, sige, isama mo na yung Atami Sardines sa listahan at nang mabili na sa tindahan.
3: Atami Sardines, sarap! Sulit mabibili sa lahat ng mga pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Mas sabikulado o lagun!
1: Grabe! Ang mamahal na ng presyo ng bilihin sa grocery!
2: Nay, hindi naman lahat. Meron pang Atami Sardines.
1: Atami Sardines?
2: Opo! Nasa 20 pesos lang ang bawat lata. Tamang-tama pang ulam o panghanda sa mga bisita.
1: Eh, masarap ba yung Atami Sardines?
2: Siyempre, Nay. Gawang universal kanin yan. Masarap na, swak pa sa bulsa.
1: O siya, sige. Isama mo na yung Atami Sardines sa listahan at nang mabili na sa tindahan.
3: Atami Sardines. Sarap. Sweet. Mabibili sa lahat ng mga pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Iksenang Banda. Muy Rock. Dito sa Tuwang

0: Sigurado o hagon!
1: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tiba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
2: FM.
1: Radio Uragon.

0: sa Bicolano o Hagol.
1: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
0: Atami!
1: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
0: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Ragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Ragun radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipag kita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Iksenang Banda, Uy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: basta bigulano o lagon.
1: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
0: Atami!
1: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
0: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
4: On air, online,
3: 9.7
5: FM.
3: Radio Uragun.

0: pasabikulado o ragun.
1: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Araha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Araha. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragun radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang.
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated.
1: Ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
2: Atami!
0: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
2: Atami!
0: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radyo. Good. Iksenang Banda, We Rock, dito sa

0: We welcome you to another day of broadcasting activities. This is DWII 90.7 FM, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026, under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radio Aragon operates daily from 4 o'clock in the morning till 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Mitano, Legazpi City, and at Mount Mariu, Barangay Stanza, Legazpi City, Albay. Station DWII 90.7 FM, Radio Aragon, is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer, Ken Eric Elijah Asistio Lim, with ECE registration number 007-2767. NTC First Class Radio Telephone Operator, Christopher E. Idalia, with license number 01-1PV-25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radio Aragon, is now signing on.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: You're listening to 90.7 Radyo Urak.

0: the best. More variety. The hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air. Online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ano oras pumatog ang Saradyo Uragon? Eksakto na pong 37 minutos sa makalis na alas 4 yung pagkaaga.
0: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Huli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na marenda ka ng daw. Mapaisik ang mga kagulungo. Swerte sa numero. Asin pa kung suwelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Oi, luwat Marinaga, mga tugang, kita dapat magsabay-sabay di sa programang Marinaga Uragon. Alam kita kunyan, mga tugang, ling Biyernes, 9 na po kita, kan bulan na Oktober 2026. Hoy, mag-ingat ka mo sa mga tawong pigtatabangan nito. Baka mga tugang pagabot ka oras sa iyo mo sa maging huna sa buhay nito. Dahil na ka mo mag-arog pa kanginibo, mga tugang, kan magtugang na tulfo. Dahil na ka mo mag-arog pa kanginibo na Senador Mark Belliara. Kaya siguro mga tugang, mga Oktubre, Nobyembre, baka po tayo bitanggal na si BP Sara na organisado na po ang gabos, pero may basti pa.

Si Jess Magallanes po ini, kasabay ko sa Rado Technical, si Manny Ryan Salcedo naman sa tower, si Manny Jules Valder Ama. Kung nagwa po ka mo din komentaryo reaction with Stone, pwede po ka mong mag-upload asin mag-text sa mayang text line. Tanganin sarabay-sabay kita kung nyo napagag asin mag-message ka mo sa mayang Facebook Live. Tanganin pong sarabay kita kung nyo na biyernis na kompleto mga tukang natindi sa from Monday to Friday. Oy, sa gusto tabi mag-abil kang servisyo ka na kubikon, mag-dyan na lang tabi ka mo sa Ninoy Aquino Park kung nyo napagraga para mga tukang sa medical mission.

Kagulangan, salamat po sa tiyawan mo naman kami niyan panibagong buhay ngunyan na pagkaaldaw. Igiyang mo po kami sa mga dapat mong gibuhon na sinmagibo po kami kansa mo yung obligasyon na dahil kami nakakapermisyonin ka pa. Kagulangan, ilikay mo po kami sa anong mga peligro sa pag-ibumi kansa mo yung obligasyon ngunyan na pagkaaldaw. Kasi minagad man po kami kansa mong kapatawaran sa mga kasalanan na kumitirmi sa marukang tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan.

Yan po, inagad may ulit kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Send mo ka, boss. Oy, good morning na po sa mga parantaban niya tulig sa bilog na Bicol Region. Lalo na sa mga lugares sa Palagos pang pinagabot kan sa mayang makusog asin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami ngunyan. Sana tabi na sa mareka mong kamugtakan sa mga oras ni matang tiripunan ka, boss, sa miyembros kan pamilya. Kaya ingat na lang tabi ka mo dumo sa pagtabang, ha? Ingat na lang po kamo, tabaka tabi mga butang, mga tukang pagabot ng oras ang tawong tinabangan nindo. Iyong mga sanan matraidor, iyong mga sanan mahuda sa indo. Ingatan nindo, ingatan nindo, ingatan nindo, tamas mo rin, mga butang nag-iingat.

Nagpapabot ng good morning sa Bilog na Bicol Region sa Bilog na Probinsya Kanarbay, mga congressman ka na ko Bicol, siyempre mga tuganga ang mga congressman, congressman Pilo Garbin, congressman John Chan, and of course mga tuganga, mga sanggol ng panalawigan Kanarbay sa pangilit mga tugang device Governor Dideco. Kasabi na po ang kinatawan kang tulong dito kang probinsyang nagantabay na po ngunyan ang pagkakamaray ng morning. Kinatawan Carol Sigaso ang masunod na congressman kang first lady Kanarbay, kinatawan Vic Siga Jr. Siyempre mga tugang kinatawan na Milay Sabadesa, and of course kinatawan na Brian Aradia kang third lady Kanarbay. Yan mga tugang, mga dapat atong ipagorgulyo mga opisyalis kang sa tuyang gobyerno. Siyempre mo ang lokal na gobyerno kang ligaspi sa Panginoon ni Mayor Isha Mismael. Asin dumo sa mga tabong manluloko, dumo sa mga tabong ulas traidora. Nalagantabi na po kunya ng pagkakamaray na morning.

And of course, mga tukang dumantabi sa mga paraw, mga parasira, na nagkantabi na ngunyan ng paggagas sa mga paraw, mga ngunyan, irakman, garitabi na siya na nakakatarok ngunyan, dalakan sobrang init na mamatian, nakul ng mga barangay, digdi sa laga, daraga, digaspi, asin sa nakapin ng parte kanalmay, na talagang apektado mga tukang kanpanagos na init na mamatian ngunyan, daraputabi kang super El Nino, na pinagmamatian sa kabayong kanakul-dakul na problemang pinagatubang kan sa tuyang nasyon, ang solamin tinggi mo mga tukang kan mga politiko, magdurula ka mo, pag-initan nindo ang sarong politiko na bako nindo mga tukang kakampi. Kaya pag minsan, ang solamente ang advice ko sa inyo, ingatan po nindo ang pagdukot nindo sa sarong puli, ang pagkatabang nindo kay sarong tao. Hindi man mga tukang kimaraot na magtabang ka, pero mga tukang kun, umiiuman sa lang mahuna sa saimo. Maray pa mga tukang pumundo na

0: Diretso kita sa tuyang programa. Siyempre mga tugan lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon po ni Mayor Isham Ismael and kasabay ng mga tugan mga miyembro kan sanggo ng paglungusod sa Panginoon ni Vice Mayor Luis Gutierrez.
1: Helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain.
0: Councilor Aran Rayola sa mga tugan sa kabos pa niya itong amigo na kantabi ng unyo na pagkaaga. Madali makakuha kay amigo, difícil mga tugan makakuha kay mga trono na treasure na amigo.

Mga sa kapag ko mga barangay officials sa nagantabi na po niya na pagkagaan barangay pigtatabangan di mga tugang pigtatabangan tabangan nindo bako na pagtabagan nindo difícil na mga tugang oy advance happy peace po tabi sa mga tagaisan sa Kaligas may barangay bagong kabri barangay Bonot asiman mga tugang sa barangay yun na ganito lang barangay ngayon mga piyesta iyo. Sabdan, good morning. Agree pa kan barangay bagong abrika barangay Isang sa Kaligas. Sabi ni Kapdan, advance sa pesa tabi sa mga taga barangay Isang sa Kaligas. Sarawasan po kasabay ko ang mga miyembro sa Kanuragon Patrol na panagos sa gilibot mga tugang sa pagkalap ng impormasyon. Kunigwa.

0: Kristo.
1: Ano, Kapdan? Kumusta tabi, Kapdan, ang mga activity mo dyan sa barangay mo?
0: Yes, I always.
1: Siyempre po, mga tugang sa mga street sweepers, talagang tabi na po ngunya lang pagkakamaray na morning. Oy, kamo tabi niya nagpaparapo sa Facebook. Ano, narumdaman ko ito, magalo na ate ba yun? Sabi ko, kung mapos ka mo sa Facebook, siguradong tabi niyo doon ang pigpapusin doon tama. Kasi nagpaparapos ka mo sa 2025 pa, 2026 pa, pigluluko niyo ang tao, iwasan niyo na magpaluloko ka mo kitawa ka, tairak man po tabi, kan mga taong naluloko niyo. Imagine na December 26 na mga tugan barangay NSK election. Sa inya ko kamo nagkuaki source. Iyon naramduman ko ano ko sa Facebook na magalo na ate ang apelyido. Sana po di kamo magparapusing araw kayo. Irak man tabi kan mga tawong naluloko nindo. Now sabi ko kag nakaaging aldaw bago mga tugan nagabutan October 5. Igo ako mga barkada nagpasiring mga tugan sa BIR. Nagkura ang mga tugan ki T-number. Nagkura ang mga tugan ki mga dokumento sa kinakaypuhan. Di na po kamo magparapusing araw kayo. Iyon na po tabi ha. Pipa basura na po tabi kan Comelec. Pipa basura na mga tugang akan na Office of the Solicitor General an petition mga tugang ni Atty. Romulo Macalital. Although sabi ko nga niya, may advantages, may disadvantages. Ang pag-uktama mga tugang kan is case in barangay election. Because nungun niya nagluluwasan mga tugang sa mga abusado, nagluluwasan mga tugang sa tunay na ugali kan nakapira ng barangay official. Pero di los ubos. Igwagan yung pigpaabot sa kuya mga tugang suina, secretary, treasurer, sutugang kagawad, yung mga tugang na naka-receive lugod kan 20,000. Ang problema, ibabalik nindo yan. Ha? Ipipabasura na tabi mga tugang kang, ipipabasura na mga tugang kang Office of the Solicitor General, 60 pages. Ang pigsumitin mga tugang kan OSG, duman mga tugang sa Supreme Court, dahil po sa petition ni Atty. Macalintal. Kaya na po tabi kang magparapusing araw kang tairak man po tabi kang mga tawong nagkakaruluko nindo. Uy, alive na alive na ngunyan si Mama Aura. Mama Aura, Luñosa, good morning. Abeliano, good morning, Mama Aura. Helps keep me together. Inan mga paratuklo na talagang nagsakrifisyo mga tugang para sa mga para matawan kayo magkakanigong edukasyon ng mga estudyaging estudyante nila. Kaya ako, I'm very happy and I'm very proud. Not till now po, pag nailing ko sa mga teachers ko kana ko nasa elementary, proud na akong i-greet ko, ma'am, good morning. Ma'am, good afternoon. Kung day ka, ma'am, day ko naabot ang

Inyo ba paano magawang pagmatiyon mga tukang pag-ilingunan, mga teachers muna nagsakripisyo sa indo para ka mo maabot ang dapat nilong abutan, maabot nilong dapat nilong dumanan. Makaog mga pagmusayangan, ano, darumduman ko sa mga teachers ko. Oy ngayon, Mr. Magallanes, ano aning yung trabaho mo, ma'am? Sabi ko, nasa broadcast po. Ay, salamat, tuloy. Napakinyabangan, tas uribok mo kan ka mo nasa elementary. Iyo po, tulumay po man kila kung mamawarang maribukon man. Sabi, sabi nga ni mga tugang, garimanda, ano, garimanda, lubot ka manok ang gimot pag nagpaparibok mo sa law kan klase. Kinder pa lang siya mamawara. Apret dyan sa PRO 5, ano, makaulog talaga. Sabi na, pag-arog kan, mga matali, bako ta, Berser, Ansor, Sorowis. Pag mga maribok na nakin, pero ay guaman mga tugang kay mga estudyante na palpal na nga ni sa klase. Yan na nga ni mga tugang kilaog ang payo. Ang solamin tingin mo na siya na magparibok sa lokan klase. One time, may na-interview ako kanya. Ako, nuy, sabi niya ako, maluya ka na nga ni magbasa, maluya ka na nga rog. Yan na niya ako, tamaribukon ka. Siyempre nga, sir, gusto ko man na yung mapansin sa lokan klase. Tangpig mapansin man sa lokan klase. So mga matali, inyo mamaw ra,

Tugang naramduman ko lamang sa arong eskolahana. Digdi mga tugang sa Albay. Naigba mga tugang kikursong ano. Tapos out of 300 something na mga estudyante ang nag-take ng exam, ang nakapasa sa mga tugang sarok. Kang nagpaigan yung refresh course, nadadagit so nagkapirag magulang, di naman ko, sabi ko, ano, di man po ka mo pwedeng madagit, kasi sabi ko, partiyan kan kurikulum na pigapod ninda. Lo, kaya ito po, sabi ko, college, kaya sabi kaya ito ni Pres Nonoy, kinakaisaro yun mga tugang sa policy, because ang tatak mga tugang kang Bicol College is criminology. Pag sinabing graduate ka mga tugang ng criminology, talagang mailing masaya mong tibay, mailing masaya mong urag.

Hoy, iwasan ninyo ang pagtabang ngayon ay lingan ninyo mga tugang si Mark Villar. Di siya mga tugang magiging bilbi, di siya magiging senador, kundi mga tugang ang tabang kan mga Duterte. Pero ngunyan, what he did, naging tredo siya mga tugang. Kaya dapat magmisende ka mong magparataram na daimang sa ninyo kayang patunayan. Ako po as a barangay official, as a media man, as a media practitioner talagang bago ko sabi nga niya sa kasabihan. Sabi kang teacher ko kan ako nasa second year high school. Bago mo gawin, makapipitong isipin. Yan ang mga turo kan mga teachers ko. Banwanin talaga, Marina, ganoon tabi sa Indo Gabo. Sabi po mga tugang ni Mayor Mac Merete, si Manambilog na siyang gunyan sa Panginoot ni Vice Mayor Rob Ruiz. Ang kaaputan sa gunyan kan mga taga-daraga, ano si Neil Montaliana sa munisipi? Executive assistant, municipal administrator, or what? Kayo na nagdi-desisyon. Totoo tabi yan, Mayor Mac? Totoo tabi yan, Mr. Neil Montaliana? At ining good morning, kasi good morning man tabi, KJ Marino. Good morning, kasi man na... sa sagunang bayan kandaraga sa Panginoot mga tugang ni Vice Mayor Rob Ruiz. Kagawad Bob, magalaw na ang kagawad na ang tam sa laminting araw mga tugang magibuning karahayan para sa daragay niyo, pagtabang sa mga nangangaipong daragay niyo.

ko na magkaroon kanta ka niya magluwas-luwas, ha? Ngunyan na pagaga, Marian, pagmati ko, tanakailing ako ngunyan mga tugang kay obispo. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love. Kung di kaya nasa kamurawayan na rumdumaman kami, Ika nga mag-try door sa pag-iriba mo. Urago ng buhok talaga. Kaya sabi ni Wig, makatakot ngayon magkaputa maal na. Bahala niya ako kamo. Kunay mo pa man niya ako nakaputa. Hindi ka man makakataram ka yan. Kaya nga nagparakulog-kulog niya sa payo ko. Pag nagpaparakulog niya ako, windilin ang payo. Payo man niya ako ang bulong kayan. Iyon lang nga tabi, sir. May nakaputa na nga akong payo. Pero nga mahal na son.

0: wonderful.
1: Ay, Kuya John, napipisa Kuya John, Barcelos. Sa mga taga-tulad-tulad na tabi, at mga sapipisa, sabi po ni Kagawad Yulis, yung ni Kagawad Galoy Bonggona. Ang sa kuyang padaba, sinamumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po ang sa kuyang bilog na pag-aribo sa Council Kagawad Arte, Kagawad Tenga, Kagawad Roran, siyempre po ang mga maigusming barangay tanod, talagang tabi ng unyong paggaga, mga senior citizen, kinang Tisio Balasok, Kiwana Evelyn, and good morning, one time, classmate Belinda Mapamuntan. Magic Malasa, good morning. At good morning, Mantabi, sa Gabus pa. Tapalong Bilandila, Kanbalinan. At siyempre, mga tugang nagpapaabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Pandana. Si Kapagawad Tesma Miraflor, ang masunod na kapitan. Kan Barangay Pandan, kan Daraga. Pagabot mga tugang sa serbisyo, dahil talagang dahil matatawadan si Kagawad Tesma Miraflor.
2: Basta Bicolano, Urago.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.
1: Si Kagawad Lusano, kan Barangay Girapas, good morning. Paris pa lang kita Kagawad Tesano. Ikaw pa lang Kagawad Tesang Chairman, kan Committee on Senior Citizen sa barangay mo. And good morning, Mantami. Kimanitami mulit. Manitami, morning na. No arms can ever hold you more than I do. You came to me. Hindi ko naman po mababasa yung pangalan mo eh, kasi ang pangalan mo ito, Ben. Ano ba, Ben? Ano?

Baka Bilansuna yung apelyido mo, binaliktad mo yung pangalan mo eh. Balinsuna ang apelyido mo. Mahirap kasi po. Sana pag minsan yung ano, gumagamit kayo ng Facebook niyo, huwag naman yung baliktad yung apelyido niyo tsaka pangalan niyo. Hindi naman siguro baliktad ang isip niyo, di ba? Ang utak mo nasa taas, ang puso mo nasa gita, di ba? Kasi po, mabaliktad niyo. Ang hirap magbasa. Siriman, kikapalo, may hindi na kanbalina. Ano kagawad test? Good morning. Sana ang gabos na barangay official araw mga tugang ni kagawad test kasi makaugma po mga tugang pag-ilingon. Pero kung barangay official kang karagkadagon ka, makasubog na mga tugang sabi nga ni sa kaya ni Mr. Borse. Ang Mr. Borse, oy tabi, what yes? Ano ang nangyari sa inyo? Napuntin sa inyo mga pasaway. Inda ko lang po, I cannot answer that question. Kinang Ilyo Marbilla, good morning. Yes, sa barangay Bungalon, si Man Kin Jordan Rivo, good morning. Asi Man Kinang Mila Lurilla, ng Mila, good morning. Ito Tony Laguno, good morning. Asi Man Kikagawa, di Mila Dato Andes. Ang Sorso Ruiz, good morning, sir. Ano

Manonation Magaluna, good morning. At good morning, Mantabi, kay Kagawad. Good morning, Mantabi, kay Karen Blanco. Magic Malasya, good morning. Iyo ba nga, paano makaurag mga tugang pagmisa nagtabang ka na, tinabangan mo na pagabot ng oras? Ako yan Kagawad, isang pigisabi ko. Sabi ko, hanggang buhay ako, ang tawong nagtabang sa kuya, masigaritungaw na tinabang siya sa kuya, di ko nang ganyan piling malingawan. Because mga tugang kan ako, daikan ako nangangaipo, ini ang tawong nagtabang sa ko. Iyo? Kasi may mga tao po na pag napakinabangan ka na, lingaw ka na. Iyo? Now, ilingunin doon ah. Kaya baga pagbisan may kasabihan kitang when money talks, everybody listen. Ako man ang filosofiya ko sa buhay ko, maski may kasabihan kitang no man is an island, maski po magsolo na lang ako, nungka ko nagad traidoran, nungka ko nagad mga tugang ipagpalit ang pagiriba ko. Kaya ang pagiging loyal sa sarong tao, dahil man mga tugang kimarabot ko, di ka maging loyal. Hindi lang po nindo ha. An example ko dyan mga tugang si dating congressman Didi Cabredo, Canlegao City. Siya po mga tugang dayupot na suportadores. Dayupot mga tugang na taga-suporta ni Congressman Fernando, ni Mayor Fernando Gonzalez. Ilingap po nindo ha. Kan si Congressman, si Mayor Fernandez of Gonzalez, alkaldi pasanakan banwaan ni Libun Ligaw pa kayto. Dahil pa mga tugang nagiging syudad. Yao na mga tugang impyado na niya nagpunas job order. Inempyado mga tugang si Congressman, dating Congressman Didi Cabredo. Now, nagabot mga tugang na nagkandidatong gobernador, yaon siya sa Capitol, nagkandidato bilang congressman. Bilang yaon mga tugang si Congressman Didi. Kaya ngunyan, yaon naman si Congressman Fernando Gonzalez bilang Mayor Canlegao. Siya po mga tugang diehard na supporter. Kaya di man mga tugang kimaraot, di man mga tugang kimaraot, kung ikaw maging loyal, di lang maging birik-birik ang pandok mo, bako ka lang mga tugang pandok pira. Kasi pag-arog na kayo ng pagkatao mo, di man mga tugang kimatiwala sa imo. Bako tabi Kagawad Tes, kami ni Kagawad Tes, araw kami kaya ni ang tawong nagtabang sa Samuya, nung kami langgan mga tugang malingawan, because ang utang na buot, narumduman ko kay Tobi back 2004, ang Solomon de Bay, mate, bati man tabi, birthday ko po, birthday daw kay Jess Duave, happy birthday. Sabi ko mga tugang, kayto po na 2004, kan magkandidato kay itong presidente kang Pilipinas, si Gloria Macapagal Arroyo, Raul Rocco, Fernando Poe Jr., as in mga tugang sunag-hapirapa. Now, ang Solamente kay itong pigibukan mga taga-simbahan, ang Solamente yung pigikataram kay itong mga tugang kansimbahan, magbuto ka mo kan kandidato, bako sa pagikan utang na buot. Ako sabi ko, kontra ako dyan, because ako po ang tawong bakong ipokrito. Ba't ininggini mo mga tugang kan mga bilyar, makasupugan na, ano kayo ni Mark Bilyar? Pero mark my word, Mark Bilyar, 2028 pagkandidato mo, if you run for re-election, talo ka. Hindi ka nalang makakamati yung boto halid naman sa Mindanao. Kasi po mga tugangan, ang tawong nag-udas sa iyo, ang tawong nagtabang sa iyo, inulas mo. Remember, hindi ka magiging secretary kan Department of Public Works and Highways. Hindi ka magiging senator, kundi mga tugangan, mga tawong nagtabang sa iyo.

Nya tadi ubah tama yang mengetahui ngaruh kan? Anu kagawates. Aku dia kemalai depan an mengetahui ngaruh kaya na. Paano kamu nagkayuning attitude na aruh kaya na? Pagkatapos kamong tabangan, ang tabong nagtabang sa duhuda sa nindo, pag nagampangan kamo, nagilingan kamo, may pandok pa doon kamong ipapailing. No arms can never hold you. Nagpapabot pa po ni Good Morning sa bilog ng mga taga-Borgo si Kapitan Henry Balyapre. Asin sa mga pag-iribo sa council, mga magagayon na ladies ni Kapitan Henry Balyapre, si Rubang Potabi, si Paito Bain. Good morning. Sa mga taga-Kilikaw, maray na gano'n tabi sa Indogabo, sabi po mga tugang ni Kagawad Dakil Magallanes. Hello sa kuyang kapamilya, good morning tabi, Kimi Abunda Bahoya. Diyan sa Barangay Victoria, si Banki Angelina Tabuena. Nalagang tabi na po kunyan pagkakamalay. Ophel, good morning.

Oy, sa mga nabang tabi, mga tugang sa resulta kan STL, kaso bang yan nagtama, mga tugang 16-29. Ano mo na i-offer? Dakol ka ng patamang unya kan 16-29. Ako nag-anong siya, mga tugang kan resulta kan STL, dalang ta gusto kong makatabang duman sa mga amigo kong kabo. Gusto kong makatabang duman, mga tugang, sa mga amigo niya tong Koreano, no? Na sabi nga niya, grabing sakripisyo sa ilang pinagigiwa para sa makaigwaling income. Tapos mga tugang dadalihon sa nakanagkapilang balasubas. Iyo po. Makakonsensya ba? Ano kagawad, eh? Naarok kayo ni tinabangan. Narumduman ko kay to. Sabi kay to sa kuya, mga tugang ni kagawad. Kay to kan magbalik, mga tugang, si kagawad Noy sa politika. Sabi ko kay to kay kagawad Noy. Sabi ko kagawad Noy, dahil ka na niya ako magkampanya digdi sa barangay me. Umanap ka na niya ako ng ibang lugar, di medyo maluya ka ta. Digdi niya ako sa barangay me. I do everything for you. Kasi sabi ko, imagine na, nakatapos ako, sabi ko ng tulong, duwang course sa Bicol College. Kasi at the time, day pa ako kay itong mga tugang nag-methods of teaching. Sabi ko, maghanap ka na po kay ibang lugar. Taligdi niya ako sa barangay, migana ka na. So sa madaling taramon, mga tugang, nag-number 6 si kagawad nunoy sa barangay. Nangangay po siya, mga tugang, maigwa ki walong tukawan ang daraga. Nakalawag, mga tugang, sa panganom na pwesto naman sa barangay. Hanggang yaon, mga tugang, si kagawad nunoy. Kaya ito po kaninot siyang magbuntog sa bidal na politika. Kan panahon, mga tugang, kan buhay pa si Dr. Pete Marciliana. Talagang ginibo ko, mga tugang, gamos because I know him. Aram mo, mga tugang, taong malinig ang recording corruption. Kasi mga tugang takot sa magurang. Kaya pag misan, dakulaon talaga ng impluensya kan magurang sa mga aki. Oh, good morning, tabi kay kagawad ni Milodato Andes. Kan barangay may imalud kan ligasme. Ako man inyo man talaga, ano? Ay, sabi ni Chamo niya, salamat uno sa tabang ko sa mga miyembros kan pilo niyo sa barangay Bagong Gabrika Ligaspo. Di man, simple uno lang yan tamo ni Chamo niya na nasusubungan niya ako, tadikit ko na ito sa indo. Nagkataon lang kaya na talagang nakul kitang mga sunod-sunod na mga nakalinyada. Kaya sabi ko ito kay kagawad nyo niya, ano, kagawad nyo maglibot ka na. So nagkataon lang, mga tugang, na dipisilon po mangyari, ano, dipisilon, mga tugang, malingawan. Ano tang nabot? Kasi po kanikadae, kanika nangangay po, inilanggad ang tawong nagtabang sa iyo. Maskin garitungaw na tinabang sa iyo, rumdumin niyo, pero igwa, mga tugang, kibang tao na patapos kang pakinabalan, hudason ka pa. Pagkatapos ka, mga tugang, na pakinabangan, traidoran ka pa. Ako never na mangyari sa bukabularik ang buhay ko. Kaya pag minsan, bagapig nataraman ako, edi ang sulamin tingsimag ko dyan, di wow! Kagawad Balin Imperial, good morning, Tabi Siriman, good morning, Kisir Piyo Imperial. Dipisilo na, no, magtabang-tabang kaki mga tawong araw kayo, napagabot mga tugang ning oras, ayaw mo silang mahudata sa imo. Makatakot na, mga tugang, ano? Makatakot na po magtabang sa mga tawong araw kayan.

makaraot na isip-isipon ng mga tugang so talagang unplano ninda naga talagang rauton patalsik ko ninda mga tugang maluya po ang political strategy kan mga Marcos. Now kota na siniguro nindo na arog kay ni pagabot mga tugang kan 20 pagabot kang 2027 basi Duterte is 40 years old ang mga tugang kwalifikasyon po kung ikaw gusto mong maging kandida presidente kang Pilipinas dapat mga tugang 40 anyos ka na. Now qualified now kan pagluwas mga tugang kan magpailing mga tugang si Baste duman mga tugang sa Senate kan simbago niya kay sabi alos mga tugang napahanga ang tawo ini siguro ba ko man sa pagamugano ako po naiirak na lang ako kasi puon pa kang 2024 till now talagang pigbabanatan sinda pigraot mga tugang si Sara Duterte. Now sabi nga ni ginamit now ika mismo sa imong personal ining tawong ini ang nagtabang sa imo pagabot ng oras ra uton mo, ano pa, may pando ka pa daw kayang ipailing ka yan? May pando ka pa kayang ipapailing sa mga taong araw? Gani po, day na no, pero ngunyan. Gani mga tugang, day naman po si Napig Tatalaban. Ako nagnalas, Kuya John. Ang pamilya Aquino, si Ninoy Aquino mga tugang nagadan, dahil sa gusto niyang maibalik ang demokrasya kang Pilipinas, si Ninoy Aquino mga tugang nagadan, because gusto niyang maibalik ano demokrasya sa Pilipinas. Pinalaya siya mga tugang nagbalik siya sa Pilipinas. Alagad mga tugang sa laog pa sa nakang eroplano, ginada na siya. Ano ang nangyari? Nag-alsa, nag-kodita, nagkaigwaning rally ang mga Filipino. Peaceful rally. Iyo? Kaya sabi ko, nakatukaw mga tugang. Ngunyan, ang makasupog ang gibugibo ni Butch Aquino. Nyata tarong ka na kaya naging nawara kasi Kiko Pangilinan abogado man kuta na mga tugang ining magtugang na tulfo alos mga tugang grabe po ang pakinabang ninda kung naramdo man nindo kayto kan panahon mga tugang na naging controversial so budget kan Department of Tourism kayto ang tugang nindo ipan secretary kayto kan tourism na kagwasin na kikontrata sa gobyerno almost 47 million or something a month tapos mga tugang unyan yaon ka mataram ka let's bend the law. Oh my God! Biyo pating nagsusuriyo mga tugang si Erwin Tulfo na let's bend the law. Iyo? Kiko Pangilinan, si Salakson, dahil ka naman kilalauman ka yan. Dahil ka naman mga tugang lalauman pa kisoto. Kasi pubulag na, dururig na mata ka yan. Mataram pa. Kaya siguro pigilin ko mga tugang ang sitwasyon. Lalo na sabi ba ka nagkapira. Pag may nangyari sa imo, ay inda. Kaya tama man so tinara mga tugang ni Amy Marcos, nanarangkilo, maabot kan pamilya na magkagawin katrangkilohan. Pero mga tugang yaon dyan, ini po ah, opinion ko lang, dahil tamang po kamo pigkukumbinsin, eh ako po pigataram ko lang ang katotohanan, because yan mga tugang nailim ko sa presenting administration. Imagine 2024 kapapigpunan kang libakon, rauton ni na national television. Ang mga yaon mga tugang sa mga lakanyang, dahil mo na masabutan ng mga isip kung ano ang yaon dyan. Magtugang na rimulya niya, tayo lang ibang tao pwedeng magkapot sa gobyerno. Nagtyaga ka sa magtugang na rimulya? Parehas man yan mga tugang susarong bisnado ko. Nagtaw da 1 million ka nakaging eleksyon. Ngunyan, gari na mga tugang siga. Paguna mo yun ang tag sa direk. Ang gustong maaraman ngunyan kung ano. Unroll. Ano sa lugar na siyang nakakaputan. Iyo? Bata ngunyan mga tugang nagpupuna tabing mag-irit ang politika. Duman sa press district kanal may. Anos mga tugang yauna po na ilig na ang sitwasyon. Sabi nga ni mga tugang, ang pagkaaram ko mga tugang makandidato ng congressman kan first district kanal may, si dating gobernador Greg Salagman. As in, mabalik na bilang alkalde kan siyudad din Tabaco, si congresswoman Chris Salagman Loestro. Kaya pala nga niyan, bibaran at manatala sa social media, higigibuan ng mga tugang kay mga fake news. Ano lang sa, ay, Rai, sabay ng God? Grabe man. Oh. Parang nga, nagsasarong nga, doa ka na sa natulo. Dahil pa ng God?

kamurumudo mga to. Ngunyan lang po yun nangyari. Kasi ako, naging aware ako mga tugang sa sosyedad. Kasi po tabi kaya to elementary pa sana ako. Sabi ko nga niya mga tugang, 1980 po sana kaya to, na kaya gawa niyang local election. Tapos mga tugang, 1980 kaya to mga tugang na kaya gawa niyang election sa local. Ako po kaya to grade 1. Ang mais ako kaya to si Mrs. Mata. Ang naglaban kaya to Mayor Candaraga, Pit Marciliana, tapos mga tugang si Herman Mata. Dahil ko manaram, dahil man akong pagmangnukin kung si isyan mga tabungan. Nagapot-apot kayo itong mga tugang sumayas sa may singe. Kunya ka kaya mabuto na si singe ni buboto ko. Sabi ko ma, Marciliana daw. Hanggang nagkailig ako mga tugang 1985, nagkailig ako kayo 1983 kayo ito. Pagdi-discuss sa kan maestro mo sa grade 5 na arog kayo niya, arog kayo niya, arog kayo niya. Hanggang naging muklat ako mga tugang, naging aware ako. Kasi po ang mga, although, pag nakadukot ka mga tugang sa politiko, may dira ka man nakarhaya. Sabi nga niya, kung ano ang ginibo mong pagtabang, iyo man po yan, iyo. Now, digi nga mga tugang sa City Hall, kadakul pala dyan man naging permanent na empleyado kang sitio, napigtabangan mga tugang ni Chubon Regidor. Durante po kang yaon pa, kan siya aktibo pa. Pagabot mga tugang ni Ngura, sinudas mo, makasupog baga, no? Gari ako mga tugang personally, gari din na po akong pandok talagang ipapailing. Talagang unloyalty ko mga tugang sarong tao dahil pwedeng alion, dahil pwedeng bayadin maski ano mga tugang mangyari. Basta jawas ki pulpugon mo ang kamot ko. Doon ang ganda ko mabalyo mga tugang because kan ako kadae, kan ako nangangay po. Ini ang nagtabang sa sakuya. Pero this time, iba na po mga tugang ano. Lalo na pag nagkatarawan ka kipira. Iba na mga tugang ang pag ano. Iba na mga tugang filosofiya kang tabungo niyan. Kaya makamurmundo. Ha? Pagpasok mo pa lang gumalawang gabi. Yun na yung pinakamaraot mga tugang na Senado kang Pilipinas. Ang nangyari mga tugang ngunyan, delanta, let's bend the law, iguana mga tugang ki 1987 Constitution, kan makagwa kayo mga tugang ki impeachment trial ki dating Presidente Joseph Estrada. Alos mga tugang nagkaribok, nag-walk out mga tugang so tabo, asin mga tugang kayto kan impeachment ni Boch ni Corona. Arog na kayo ni mga tugang, ang kinakaipuan talaga 16 but this time, talagang binanga ninda mga tugang para sana mapampanimbag. Ang taong di man pwedeng del sa na mga tugang sa politika. Tama si Aimee Marcos. Sabi mga tugang ni Aimee, kung di mong nga, kung di kong yapig para kumbinsi, takong di pa rin mga tugang nagsabay si Sara Duterte, di man manggaganang presidente kang Pilipinas si Marcos. Kaya pagbisa na, ang pagbasol mga tugang pirming nasa utyan. Ako po arog lang kailang opinion ko because nailing ko man mga tugang ng sitwasyon. Kung issue lang, okay lang. Pero kung suday naman pwedeng kalkalon, ilinganin doon mga tugang. Si Trillanes, ano ang kadagitan mga tugang ni Trillanes kay Duterte? Nagpresentar na magkandidato bilang vice-presidente ni Duterte kan siya magkandidato bilang presidente kang Pilipinas. Sinayumahan mga tugang ni Duterte. Alagad mga tugang pagabot ng oras. Alam, gilimon libak digdi, libak duman. Raot digdi, raot duman. Sabi nga ni mga tugang ni Presidente Duterte, di niya kinuha na maging Vice President si Trillanes. Baka da mga tugang pagabuting oras pag maging presidente siya, di pangani siya mga tugang nakaka-take out, minababa pa sana sa Malacanang. Baka da mga tugang ginadana. Yo. Yan po, namumundo pala ako sa nailing ta mga tugang na sitwasyon. Ilang po nindo, gigibuan ka boss. Pero namumundo ako mga tugang sa Pamilya Aquino. Kibots kibam Aquino mga tugang. Because di siguro yan pigdatarman kan mga kapamilya niya no. Nagkagawa ka mo kay Oro Atom kan nakaging August 21. Kaya ini mga tugang na mga kabataan na nagrarali ngunyan, mga miyembro kan makabayan. Kamutabi ng mga party list representative. Ano lamang tabi, ang pag-una ako na yaon ka mo dyan. Because ang kamabutan, hindi makapagserbi ka mo. Iyo? Sabi nga niya, maging ano ka mo kan gobyerno. But this time, balik ka na nogali nindo. Pero malibong talagang payo ko sa kunyan. Ipaparaisip ko Ryan, kung paano nawara sa mga t-shirt ko, asin paano pinili na sa mga branded kong t-shirt. Oy, good morning, tabi kay amigong Rodi Navarro. Kung gumakamurumundo talaga sa kung ngayon amiging Emily, imagine na ang pigdali ng guys sa mga jug, tapos mga tugang sa BNY, nabuksan sa bukas sa cabinet ko. Kaya pag isa pigilin ko sa cabinet ko, sabi nga niya kaya itong alalay mi, yata ngayon kultaba-tabangaan bado mo, Diyos ko. Mawalaan ka pa ng kwarta, Diyos ko. Gari ako mga tugang iuntog ko ang payo ko.

Bata baga, oy amigong Rona, nasa amigang Lona Venesa, good morning, nasa Juan Kishila. Makamurumundo baga, ano, amigang Emily, ang jag baga, amiga, sobrang 1,000, amiga, makama ko muna, wala sana. Iulagan talagang payo ko, di nang gala ko kahit ito natutulawan ka, pag misalambo ko makipagampang kitawo, so mga jag nang ganang dinarali. Bako man mga tugang sa pag-abog, ang brand kan balo ko, tuluman sana, ayapat, saro mga tugang na jag, sarong padax, sarong busini, tapos mga tugang sarong ano, sarong RRJ, hakbasong sana, salbatana. Sana, sulubin na lang kayo, makonsensyaman. Pakailin ko ba sa niya, tanya ko tabangain yung cabinet ko. Ay, inda. Nakaurag sa payo, ano? Pun kang Sabado, sakod ko niyan, gari demoralize ang isip ko, gigulo-guloan ako. Iyo? Siyempre mga tugang sa ano, mabalik na Kapitan Kan Barangay San Roque Kanda. Good morning tabi Kapitan Gina Calyada. Ako nga ni mga tugang pagisan, careful na akong maray, ingato na akong maray, kasi narumduman ko kayto kan maeleksyon. Siyempre baga ugali mo na yan, ikaw pag barkada mo, mas kanong mangyari, barkada mo yan. Anos kayto Aralda, machat. Kang day na mga tugang puspo na sa eleksyon, day ka na nakabisto, day na nakamidbed, pagmisan, day ka na ba nagmaramdumon, yun ang niuragan ko sa gabos mga tugang, kaya ako nagpapasalamat man ako, ako mas ganong mangyari mga tugang, maski ang programa ko na yung mga pro-promo, dakulon akong paradangog pagkaaga, yun, at anong pro-look ako, susaro kayo ito, day mo nang ipagpara, pag nag-chat nga si ano, kalaban ko, day mo nga ipagparabasaw ng pangara. Ngunyan mga tugang day na lamang nakamidbid na sa batan muna. Ani uragan ko, sabi ko, may oras ka pa. Nakagawa siya kahit uning problema, pigdipinsan ko, piglaban ko. Pero kunyan iba na. Kaya sabi ko, yan ang mga tawong ipokrita, yan mga tawong manggagamit. Kaya yan po nang kadaningatan nindo, baka tabi pagabot ka ng oras, mabig tiba ka mo. Ano, kaya na, makamurumundo, sana may mga babayeng arukan mga tugang ang prinsian, arukan mga tugang ang kusog kantood. Talagang pagabot mga tugang sa pakilaban, talagang nakikipaglaban. Iyo? Kaya ako dyan, ako mga tugang binasuporta ako, inyan pigsusuportaran ko po, ngunyan minataram ako sa induning tapos. Dahil nailing ko mga tugang kung paano siya dapihon. Now sabi ko nga ni mga tugang kaninot, ako again sa mga Duterte. Because mga tugang sabi nga ni, nagmumuda, arukan. Ang Pilipinas pigkaputan ng mga tugang kan presidenteng relayoso. Ano ang nangyari mga tugang kay Aquino? Sabi kan mga taga Masakati, taga mga taga Purok Uno kan San Roque, sana ngayon tabi, sir, ngayon nga, Wadges, makabalik nga si Kapitan Gina Calyada bilang Kapitan kan Barangay Medialan Takaypuan, may pangayang sayang serbisyo. Sabi ko yun po, kayang-kaya pa yan. Pero may sarong dating Kapitan kan naging kagawa dyan, daragito nilang tao. Oy, amigo, paninglulad, palinya, good morning. Oy, Belle, good morning kay Maribel Lomo. Maribel, miss you so much, Belle. Oy, ano tabi, so gusto magpa-ECG, gusto magpa-tano kang sugar ninja. Mag-atap po ka mo dyan sa cover code kan taraga, ayo po. Tayon, mga tugang sa medical mission, gigibon ka na COVID-call. So, dyan mga tugang sa cover code kan taraga. Gigibon mga tugang, anong ngunyan pong pagkaagama dyan si Congressman Pedro, asin mga tugang si Congressman Jan ka na COVID-call. Para mga tugang sa mga programa po, asin maabot ka na COVID-call na makatawa mga tugang kayo magkakanigong servisyo sa mga tagalbay. Kaya sa ngunyan po tabi ibanuan kan taraga, sa aga mga tugang gigibon tabi ang medical mission duman tabi sa Barangay Tyson kan Legazpi. Nagkataulang na nagkape na ako, takodesya na ako na nagkape. Nagpailig ako ang sugar ko, takaipan ko naman talagang asap ang ano ko, medical records ko. Kasi po, di man ako bibulot ng kandintis ako ni ngipon, ta, diabetic ka ngayon. Baka ngayon di mapila ang sugar, lugad, ang lugad mo. Di man po, napipila man. Ito nga ni Kuya June, ha? Natip, na ano sa sarok ang ngipon, binugnot kong solo, natanggal, tapos napila man, ngunyan lugod, grabe ano? Nagpa-compute na ako kan ano ko. Hoy, good morning, Kimanay Bet Merandilia, dating Kapitan kan Barangay de La Paz. Aldino Ronan, sorry po. Nancy Amila Corsillo, good morning. Magabil po ka mga araman sa nindong mga tugang sa laboratory, mahalon. Kang sarongan yung mga tugang kang nagpa-laboratory ako dyan sa BHRMC. Alos mga tagang uminabot sa mga 8,000. Kaso lang sabi ko kay Pan, kaso tabi sugusog mag-abil kang nasabi ng programa, magpasili nilang tabi ka mo dyan sa cover court. Ansa ko yung kapamilya, good morning, Kinong Marino. Noong, good morning.

tama sa aga makakadayit ng gadako. Oy, ka dumantabi ha, solamenting pangapunan ko ginay dumantabi sa mga nagpaparapo sa social media. Mairak man tabi kamukan mga tabong naluloko nindo. Di po ka mo magparapose na araw-araw kaya niya, araw kaya dagusan ko niya December. Tapos na po, September 28, October 5, filing kang certificate of candidacy. Di man mga tugang nag-ako sa COMELEC because igwanganing petition pinirma ni Presidente Bongbong Marcos. Now, after that, nagpaparaluas ka mo, abangan ang TRO. Nang pinaluas mga tugang bakuman tabi TRO, kung ano pinaluas mga tugang kang Supreme Court, pipa comment ang Palacio Malacanang. So which is nag-comment na mga tugang, nagsimbag na mga tugang Palacio Malacanang. Through the Office of the Solicitor General, 60 pages mga tugang ipisi na publiko na ipig paliwanag mga tugang kan OSG nyata tapig postpone. Now, may nagpaparapos pa mga tugang araw keto sa so, mga ano sabi ko didarali ko ba't ang bako man po sa pagambuga ang mga maribukon ngunyan ang sigan iura ang iururagan ngunyan na doon mga tugang nagkatarapos na dinalawasan barangay election ayotabi susigang karandidat.

Kaya ko, Kuya John, sa mga pagkabarangay ko, sige na iriwag, libot tigdi, taramdaman. Ako never ako mga tugang because aram ko man. O ngunyan, anong nangyari ba ko? Naraman mo, so iwag kan kalaban mo? Aram mo nang nwebe ka na, maghilit ka pa ba kung nagabot sa imo o alas?

0: Irek man po tabi, ano kan mga nabibiktima nindo, kan mga nagkakarunukon nindo na sigang porosin do mga tugang sa social media na December ngayon, 28. December ngayon, araw kayo ng eleksyon. Dahil na po ka mo, iwasan nindo yan. So, saro aming pag-aribas sa broadcast. Pagparamdam ko sa boss niya, sabi ko, boss, ini niya akong sarong tawhan mo, nagpaparapos niya ako kan barangay election, kabos niya ako salto, irak man ka nagkaruloko, kaya sabi ko nga ni Ira Aray, kag nakaagi mga tugang na 1-2 kang October, nakulo nagpasiling sa BIR, nagpareretrato, tamafile na mga tugang ki-certificate of candidacy naman sa opisina kan Comile. Kaya ang nag mga maribukon ko niyan, so atat na magkandidato na, sigurado man sa nang pierde. Kaya kung kamutabiin mga kandidato sa barangay ninyo, sigurado kung tabi ninyo niyan ang pagkatao ninyo, bako ka mo plastic, bako ka mo ipokrito. Kaya sa ura aktibuhon ka mo sa araw ka na bagay, ngunyan man sana. Pagabot mga tugang lingura, silingaw na. Iyo? Oye, sa mga pag-arima kong liminisyo dyan sa Albay Casino, good morning. Ako, masingani po mga tugang ang simbahan. Siguro tabi ka mo simbahan para sabi nga ni, kamo dyan sa simbahan, ano, maging active, maging aware ka mo. Sana po tabi ang sarong barangay official, pagbawalin nung maging officer kan BPC. Kasi po pag minsan kang nakaaging eleksyon, kang nakaaging mga tugang na bulan, pigaramit mga tugang kang nagkaper, may mga intensyon, may magkandidato mga tugang. Pero kami sa Katidwal kahit ito, naramduman ko, kami po na mga lay minister diyan sa Albay Katidwal, mas ako nga yung mga tugang kahit ito, taga-daraga, kang mabarangay eleksyon kahit ito, nagpipipapile kami ng leave para mga tugang mas kidigdi sa radyo, pag ako mga tugang, pag nagpunalabos sa eleksyon, pagkarampanya ng mga tugang, malib ako kitin days, wako. Good morning, tabi kiti tating Anyo Nuevo, titating, good morning.
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Maray na aga mga tugang, ako po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabarita, ngunyan po ang alaw niyong Biyernes, Petsa 9, kanbulan, October 2020, sa isa. Inoto niya itong headlines kan mga balita sa lado lokal ako Biko liwat na magsasagibon ng medical mission sa Banuanin Daraga asin syudad ni Legazpi NFA Biko naghanda na sa posibleng epekto kang Super El Nino apaw nagsasagibon naman ng pagi para maapekta para dahil maapektaran ang mga paraumo sa Albay Darakan El Nino Deped Abaya andang magpautob nin adjustment kan klase oras sa magpunan tag-init na mamamatian na mga negosyante sa Banuan Kandarga suportado ang pinagbubusol na Municipal Revenue Code. Nianta Santo headlines man kan mga bareta sa lado nasyonal. Iyon yung dapat natawan kay magkakandig ng atensyon. Mabot sa 2.77 ng mga Pinoy ang daing trabaho. PhilHealth, dainang pundo. Hain na sa pundo kan PhilHealth. Ibalik mo tabi sa inabas mo rin sa Ontiveros na billions of pesos sa PhilHealth. Supreme Court pinitisyon ni Senador Robin Padilla si man Senador Bongo. Senador Mark Villar, dagos ang hinudas ang pag-iriba sa minoriya. Department of Energy, silabing daing epekto sa nasyon kan export la van kan China. Yang tasanto sa headlines man kan mga barita sa lado international. Trump nakatala na kaurunon si Putin manunungo sa pneumonia o pneumonia plaga. Tulong preso nagadaan sa pag-atake kan Duwang Roberto sa Saudi Arabia. Yang tasanto headlines man kan barita sa lado ng Karawan. Bako sa na nakakakuha ng medyang bulawod ang mga atletang Pinoy. Ipagoryo kundi alos or aldaw o alos tawan kay magkakandig ang importansya ang mga atletang Pinoy. Yan trasando sa lado ng showbiz, PR ni Maxine Magalona nag-viral. Gari man sana siguro mga tuwang subistado kung maagi ka sa agian, naman minatukaw, naglalaba ang pihad. Gari na pinatukaw na karabasa. Babalik pa ako, pakalisi na kapirang hanapuhay.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Hello madam, good morning. Ano pangalan mo?
4: Ang main ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mini's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise.

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang alas po mga tukang sa Radyo Urago, eksakto na pong 31 minuto sa makalisa na 5 din pagkaga.
2: Time check brought to you by Family's Brand Sardines. Sarap na hinahanap-hanap sa riling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Urago. Oy, good morning Mantabi kay Sir Dennis. Matawag kami Sir Dennis. Good morning, miss you sir. Deta ka na iling sa daraga. And good morning Mantabi kay Amigo Edgar Lucela. Ngunyan sa detalye sa kan mga bareta sa lado lokaliwat na magsasagibon ng medical mission na nako Bicol sa banuan kan daraga si man barang sirad kan Legazpi si kon sa naging peg ni Sally Luces kan nako Bicol ngunyan na pagkalaw gigibon ng medical mission sa daraga o sa Nuno Aquino Park o sa Nuno Aquino COVID Court asin magtaw si deki mga laboratory services ibinaliwanag pa ni Luces sa mga adults na ang kinakaipuan para sa nasabi ng medical mission mantang saga gigibon man ang medical mission sa barangay sa Taysan kan sirad ni Legazpi na konsen mapanginuto kaini ang pabanginutan ni kanagkapil ang doktor asin matindirman sa nasabing pagtelepon sin na Congressman Pino Garbina asin Congressman Jan Chan. Rantay 2 minuto sa makalisa na 5 din pagkagang unya sa araw mo niya taon bareta sa kamuktakan kan panahon nasa linya po Sir Mervin Almohe na kan pagasa legatwi. Sir Mervin, maray na aga, please come in.
3: Yes, marahay na pagkagaman po sa mga taga-radyo Aragan at in sa imo man, Sir Jess Magayanet. At in sa gabos na tagapakinig at in tagasabaybay kang Radyo Aragon. Sa mga natin sa October 9, 2026, saldo ng Yernes ng pagkaga. Hindi nang sa tuyang data sa PIC sa kumagkakang tayong sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone, no ITCC, and as kapetro sa Kabisayan at in sa Mindanao. At in sa Palawan, mantang northeasterly wind blow o paros na hali sa northern Sirangan naman ang nakaka-affect sa Sirangan parte ng north yasin sa central Luzon at sa Kabikulan makaka-experience ng mapanganuro na kalimitan na may kalat-kalat na pag-uran at sin pagkikilat pandawuldol epekto kang trap kang low pressure area ang paros ay maluya sagkon moderado na hali sa northern Sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayong dagat at sinikargatang kang Kabikulan magiging pangayad sagkod sa moderado ang pag-ukol. Temperatura pigila umapon 25 sagkod 32 grado sentigrado at sinangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5 o mas nagsirang kasabagong alas 5.34 ng pagkaga at sinasulap at yan alas 5.19 pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.25 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela, reporting live, halidipi sa DOST, Pag-asa Legazpi.
1: Salamat po si Melvin sa kamugtakan kan panahon, halidyan mga tugang sa Pag-asa Legazpi.

Hey, good morning, Montami. Keanu Lorente. Ngunyan sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, naghanda na ang National Food Authority or NFA kasunod kan posibleng pag-maging epekto kan Super El Nino sa Riona. Ini ang naging pag-NFA Assistant Regional Director Ma Jolie Llanaresasa. Sayang sinabi na sinaganda ninda ang pag-producir o pag-procurein kadakol na paro gading magamit para sa buffer stock. Katakot kay ni sinabi pa ni Llanaresasa nakabilang sa mga lugar na pwedeng matamaan kan tag-init, iyoan ba probinsya kang Almaya, Camarines Norte, asiman Camarines Sura. Kayang sinabi ni Sangunyan, igupaman kisupisinting supply ng bagas ang National Food Authority na pwedeng konsumuhon kan mga Bicolano oras sa magtama na ang nasabi ng kalamidad.

Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, siniguro man kan Albay Provincial Agriculture Office ka napalagos man siya nagigibok yung magkakanigong pagi para mapugulan ang dakol na epekto ka sa mga parauma. Darakan pagtama kang El Nino phenomenon. Kanya naging pag ni Provincial Agriculture sa Dairy John Boyd Consejo. Sayang sinabi ni Sangunyan, palagos man siya nakikipag-koordinara sa mga parauma taganing tawan kay magkakanigong abiso para makaiwas na mapektan ng marayan sa mga tanong na paroy darakan El Nino na nagpiling tumama sa bilog na Pilipinas.

0: 36 minuto sa makalisa na lasing ko nilpagkagang unyan sa ultimong detalyes kan mga barita asalado lokal, suportado kan mga negosyante sa Banuanin Kadaraga. Ang kamawotan ni Kagawad ayan makasinag na makaigwaning bagong revenue code ang Banuanin Daraga. Inimismong naging paig ni Kagawad ayan makasinag sa gindibong negosyasyon regular kan sanggunyang bayan. Sayang sinabi na nagtugot na ang mga negosyante sa Daraga na magdagdag ng singil sa pinagbabayad na buwis sa lagad naging minimal mansan ang naging rekomendasyon kan mga ini. Kasabay kay ini, sinabi pa ni Makasinag na palagos ang nagigibon yung magkakanigong pagi para formalmente na maapurbaran ang nasabi ng Municipal Revenue Code asin maimplementar na ini sa Banuan Kandaraga paglaog ang 2020-2027. Nagigirumdo mo na nakapalaman sa Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991 na ang lambang mga local government unit igwaning derecho na magpasa ng ordinansa para makaigwaning karagdagan na income na sa ansarong lugar at pera sa NTA na nare-resibyali sa gobyerno nasyonal. Kantesyete minutos na makalisa na lasingko din pagkaaga.
1: Buragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: Natay 8 minutos na makalisa na lasing kuning paggagang ngunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado nasyon nagbaba ng 5.3% ang employment rate ka nakaging Agosto pasiling na sa 2.77 milyong Pilipino pa ang daing trabaho sikon sa Philippine E-Statistics Authority or PSA nabawasan ang numigot kumulang sa 370,000 nalit sa 3.14 milyon ang mga Pilipinong daing trabaho ka nakaging Hulyo as inuminabot man sa 6.0% ang unemployment rate. Pero kumpara ka na Agosto 2020-2025 na dagdagan na ding 740,000 ang bilang kan mga Pilipinong daing trabaho. Nasa 2.03 milyon lamang sa aniguanin trabaho. Ngunyan, kung kaya padagos man na nagigibunin pagi ang Department of Labor para makakilaning trabaho sa mga Pilipino. Kanta every minuto sa makalisa na lasing kunin pag-aaga pinaglalauman na babagat ang kamuktakan kan nagkakain mga naghihilang sa maso na taon matapos na tablahin ang liderato kan matapos tablahon kan Kamara de Representante na pila kan akbayan de Pomblaka nagdagdagan ning 170 million pesos ang budget kan Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ini ang naging patadi ng Akbayan Party List Representative Dada Kirama Ismula. Sayang sinabi na di pinagdagan na sa Budget Amendments Review Subcommittee ang 74 billion ng pondo para sa PhilHealth sa susunod na taon. Kasabay kini sinabi ka nasabi ng Congresswoman na nakulang posibilidad na mamiligulan mga miyembro kan PhilHealth na nalisin na makakuan ng karagdagan na benepisyo matapos ang babaan budget kini ngunyan na taong 2020-2027. Hoy Marina Galmantabi, kay amigong Dante Acosta. Mientras tanto, si babang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, inaga nila Senador Judge Robin Padilla si Senador Christopher Bongo sa Supreme Court na ibalik ang 6-in-boss requirement para makonvict ang sarong impeachable official sa petition per certiorari and provision na pinagsumiter kan duwang miyembro kang PDP laban. Condition kan mga petitioners ang ginot na ruling kan Senate Impeachment Court na totus vota na dapat ibatay sa senador na legally, factually capable of participating sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinalidan ang ruling sa denotang desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero na nakaging ulo sa isa nagsabing 16 sa butang kinakaipuhan alagad na kaigwanin na amendment ini ka nakaging aldawa. Sigon kina Senador Robin Padilla si Man Senator Go na iibaan sa idang petisyon din huli na kabilang sila mismo sa mga petitioners bilang nakatukaw na Senator Judges na galiktang maapektahan kansa idang mga boto asin trabaho sa impeachment court. Nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga trakila ko, si Kevin Soto. And good morning, Mantabi, sa kabos pa niya itong amigo na gantabi na kanyang pagkaaga.

0: Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga balita sa Lado National Commission ni Senator Jess Robin Padilla, ang ginibusabot na irregularidad ni dating Presidente Rodrigo Duterte kasunkan joint accounting na Vice President Sara Duterte, inalaging laukan pag-apot ni Senador Robin Padilla kay Marvin Galvisa. Dimensionin ka sa bangko, sinabi ni Padilla na daina, lisang nailig na kay nakailang idamay ang dating Presidente sa mga isyong pinidiskutir sa impeachment court. Inapot man ni Robin Padilla si Galvis kung may nairinggi may ginibong sala ang dating Presidente batay sa mga dokumentong pinagarap sa impeachment court. Sinabi naman kan witness na day siyang nakikita ang gaanong bagay batay sa record sa pati ini kan paparte kan pinagdidiskutir na 96 milyong pondong paulit-ulit subuot na ginamit ang manager's check. Ipinaliwanag pa ni Galvis na nag-issue ang manager's check ang bangko basta maayos ang authorization o instruction na asinigwal ng magkakanigong pondo na dapat gamiton. Para na kaman tabi sa mabalik na kapitan, kan barangay binitayan, good morning tabi barangay Captain Cesar Arevalo. Ini po ang ingatan nindo pag-abot kan 2028 election, tandaan nyo ang pangaral kayo ng mga hudas na ini. Kinumpirma ni Senador Juan Miguel Sobiri ang opisyal ng naglipat sa si Senador Mark Villar sa Senate Majority Block. Kaso ma October 8, dahil sa naging akbang ni Villar, bintinit itulos man o sa kunya na, igwala ki 14 majority ang miyembro kan Kamara o ang Senado. O mananatili ang manilis sa 10 ang miyembro kan minority sa Senado. Kasabay kay ni ang paglipat na ang pagkakapili kay Villar, ang paglipat ni Villar sa mayoriya tulos maniling tilawan ng committee chairmanship na kung saan liwat kaling nakuha ang pagiging chairman kan Committee on Public Works and Highways. Abira kaya naging chairman naman siya kan nakapin ng subcommittee kan Senado, particularmente ang pagiging miyembro kan Commission on Appointment. Si Villar ang dating secretary kan Department of Public Works and Highways kan panahon na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa kuyang kapamilya, good morning man tabi, Chris Arnales yan, mga tugang sa barangay Kawayan kan Manito Almaya. Ngunyan sa detalis pa kan mga barita sa lado lokal, pinag-congratulate ni Senador Alan Peter Caetano si Senador Mark Villar matapos na ay anunsyar kan sa iyang pag-iriban na formalmente ni naglipat sa mayoriya. Sigon sa naging payaga, ay uni ang naging reaksyon ni Senador Caetano matapos sa kumpirmaron ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Sobiri ang paglipat ni Villar asin minapili man niya bilang chairman kan Senate Committee on Public Works kasalida ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Limbro siya kanungunyan kan Commission on Appointment kasalida man ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Sobiri. Kasabay kay ni sinabi ni Caetano na congratulations asin sana magtrayumpo asin naging magma si Villar sa ginibo kaning paglipat sa administrasyon na. Magigiramdoma na si Villar saro sa mga miyembro kan Senado na sinampaning kaso sa Office of the Ombudsman. Kung kaya naulpok mga tugang sula bayag kayo. Warante 4 minutos na makalisa nila 5 din paggagangunya sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal. Siniguro kan Department of Energy na ding epekto sa supply ng produktong petrolyo sa nasyon ang pagpapautob ng export ban kan China. Inanaging paig ni Energy Secretary Sharon Garina. Sayang sinabi na nagigibo naman kay magkakanigong pagyan gobyerno. Gabos lang kamo nagigibo kay magkakanigong pagi samantalang ngunyan din yung nakokontrol ang palagos sa paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo lalo na ngunyan na pinaglalaom ng pagtama kang El Nino phenomenon sa palibot. Sinabi pa ni Garina palagos man sila nagigibo ni magkakanigong pagi tangan hindi mapiktaran ang Pilipinas sa pigbag export man na pigsagibo kan China. Bata ang ngunyan pigkukulkog mga tugang kanagkapin ng senador na kalyado kang palasyo malakan ng alasyon kan China. Baka mga tugang pag-abot kan oras, biglang makaigwa ng problema. Ilingon ta kung nagigibong kayo ng mga senador na ini.
1: Hagod Mareta Express. Maretang Sports. Sports News.
0: Ngunyang sa detalis na kan mga barita sa lado international na katala na kauron ni U.S. President Donald Trump, si Russian President Vladimir Putin. Manunungo sa detalye kan pagkagalan kan laboratory workers sa Plaga Research Center sa Siberia. Sigon sa nasabi ng opisyal o sigon sa naging ng presidente, maot niyang makauron si U.S. President Donald Trump ngunyang na pagkaldaunin hul o si maot niyang makauron. Si Putin ngunyang na pagkaldaunin. Magigarumduman igwang sarong laboratory technician na gadaan. Darakan pag-ataki kan na Russian forces. Menta Santos sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nas o international. Tulong piso ng gadaan mantang uminabot man sa 36 sa piso ng lugarin matapos sa takyon ang duwang aeropuerto sa Saudi Arabia kasabay ng paglalakan laban sa Yemen. Segundo sa Saudi Civil Aviation Authorities, sarong piso ng nagadaan at sinbalo ang nalugarin sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Doon naman ang nagadaan sa... Doon naman ang nagadaan at 28 ng lugadan man ang nangyari sa pag-atake sa Aba Airport. Kasabay kay ni sinabi kan Chinese o sinabi kan sa Saudi government na palagos man silang nagigibok yung magkakandi kung pagi para mahanap at sinmatutukoy ang mga personang nasa likod kanasabi na ang insidente.

0: Ngunya sa detalye sa amang mga barita sa Ladunin Karawat, inagad ni Senadora Bongo, nabako sa patawan ng orgulyo ang mga atletang Pinoy kung nakakakuha ng medalyang Bulawan. Inanaging payag ni Senador Jesus o inanaging payag ni Senator Bongo pag inibong matapos sa tawanin ondra na kapal ng atletang Pinoy na nakakuha ng medalyang Bulawan sa katatapos basa ng Asian Games. Sayang sinabi na dapat tawan o dapat oral daw tawan kay magkakanigong rekognasyon ng mga atletang Pinoy na gadaraning ondra sa Pilipinas, partikularmente ang pag-akot ng medalyang Bulawan kada bisa nag-i-enter sa mga international competition.
1: Barretang Express. Barretang Art.

0: 48 minutos sama kalisa alas 8 ni pa alas 5 ni pagkaagang unyan lumilevel up na pagiging certified yoga instructor ni Asin Fitness Guru ni Maxine Magalona. Ngunyan pinag-uuroro yan sa netizen ang biglang pagdakula kan sa iyang piad. Sigon sa impormasyon talagang mabibighani ka sa kurbada kan piad ni Maxine Magalona. Kung kaya sa ngunyan pinagpapantasya nini kan mga netizen particularmente kan mga kalalakihan na angun, si Maxine Magalona ang aki kan Pinoy rapper na si Francis Magalona. Yan mga tukungan katalipunan, detalis kan mga pagbabarita ngunyan pong aldaon yung Biyernes, Pizza 9 kan bulan na si Oktobre 2020-2021. Saliwat po sa ngarangkan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabarita sa lawasan ng pag-asa Legazpi. Sa mga nagtig sa like sa Facebook, salamat tunong tabi ining Marhaya. Sa lado teknikal si Manoy Ryan Salcedo duman sa tower si Manoy Jude sa Maldirama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon na daybali sa yumahan day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.
1: Basta Bicolano, Urago.
0: Adios, waray na aga Bicolandia. Happy weekend.
3: Basta Bicolano, Urago.
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
5: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mins ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Daraga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mins at pinigyan niya ako ng products niya, rinay ko ito agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung budget niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
6: Ang Mins Mola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
7: Magandang araw mga anak, welcome ulit sa ating programa, ang ikaw at ang iyong kalusugan, brought to you by Mins Wellness Center. Tanda natin ang ating gabay, question everything, never accept mainstream opinion as proven data. Bago natin buksan ang ating sistema ngayon, subukan muna itong widow. Ano ang kulay pula pero walang buhay, nasa loob ng mata mo pero hindi nakakakita ng tunay? Ano ito ha? Pag-usapan natin ngayon ang pale inner eyelids. Sabi ng iba, simple tiredness lang daw kasi puyat ka. Pero teka muna, kailangan natin i-audit ang data. Ang totoo, ang pagbutla ng conjunctiva ay nagpapakita ng mababang hemoglobin levels at kakulangan sa iron. Noon pa man ang chronic fatigue at ang maputlang mata ay laging iniuugnay sa mahinang dugo at simpleng sumpong lang ng panahon. Pero hindi tayo asa sa mainstream opinion lang. Kailangan natin ng verification. Sa historical data ng clinical medicine, ang iron deficiency anemia ay matagal ng pangunahing dahilan ng systemic collapse. Sa biochemistry, ang ating red blood cells ay gumagamit ng hemoglobin para magdala ng oxygen galing sa lungs papunta sa bawat tissue at organ. Kung kulang ang iron, bumababa ang oxygen transport sa buong katawan. Resulta, ang mitochondria sa loob ng iyong mga cell ay kapos sa oxygen para makagawa ng ATP. Bagsak ang cellular respiration kaya bumibigay ang buong katawan. Hatiin natin ang clinical presentation sa mas detalyadong phase para sa systemic audit mo. Early symptoms, mild fatigue at hindi napapansin panlalamlay kahit sa patang-tulog kasama ng unti-unting pagbaba ng exercise tolerance. Bahagyang pagbutla ng inner lower eyelids kapag hinila pababa ang ibabang talukap. cold intolerance ang madaling ginawin dahil sablay ang metabolic heat production at thermoregulation. Mild dizziness kapag biglang tumayo dahil sa minor postural hypotension. Late symptoms, severe exhaustion, debilitating fatigue, chronic brain fog, at tumunan ng focus sa mga gawain. Shortness of breath or dyspnea at palpitation habang gumagalaw dahil nag-aagaw ng mga organs na natitirang oxygen at pinipilit mag-pump over time ang puso. Grabe na ang pagtutla ng balat, nail bleeds, nail beds, nabuo na ang spoon-shaped nails at bagsak na ang serum ferritin stores. Nanghihina na ang cardiovascular system at buong katawan. Root causes, dietary inadequacy o mahina at hindi sapat na dietary intake ng bioavailable nutrients. Chronic microbleeding sa GI tract na hindi agad napapansin. Malabsorption issues dahil sa damage o inflamed na gut lining. Pabaya sa nutritional baseline at failure sa self

0: hydraulic failure ang buong sistema. Isipin mo ito na parang makina ng kotse na kinakapos sa langis at gasolina. Dahil kulang ang oxygen delivery, ang puso ay napipilitang mag-pump ng mas mabilis at mas malakas para mapuno ang kakulangan. Ito ang tinatawag nating high output cardiac failure. Ang vascular system ay bumabagsak sa ilalim ng pressure, lumalaki ang ventricles ng puso at nauwi sa tissue hypoxia ang utak at kalamnan. Kapag nawala ng sapat na oxygen ang mga cells, mabilis silang masisira at tuluyang mag-collapse ang buong biological engine mo. Kailangan din natin i-audit ang mga nakatagong lason sa paligid. Ang mga commercial cosmetics, deodorants at mga chemicals sa bahay ay puno ng endocrine disruptors at heavy metals na pumapatay sa bone marrow at sumisira sa blood production natin. Para malabanin ito, kailangan natin solidong depensa. 1. Diet. Kumain ng purong animal-based foods tulad ng liver at internal organs na mayaman sa bioavailable iron, sariwang karne ng baboy at manok, pati nga ang fresh catch mula sa ating dagat para sa malinis na fats at protina. Iwasan ang mga processed foods at seed oils na nagdudulot ng systemic inflammation. Resistance exercise. Magbuhat at palakasin ang kalamnan para ma-stimulate ang bone marrow at mapabuti ang blood circulation sa buong katawan. Means wellness pairing. Para sa dagdag na lakas at sustansya, ipartner yung pagkain sa Means Cup 3-in-1 para sa energy at micronutrient support o kaya Means Juice para sa antioxidants na maglilinis sa iyong sistema laban sa mga toxins. Dumako naman tayo sa paborito nating parte ng programa, ang live radio interaction, text mo, audit ko. Pwede mula sa daraga. Tita Maricel, lagi akong nahihilo tuwing tatayo at maputla ang talukap ng mata ko. Sabi ng kumari ko, puyat lang daw sa pag-aalaga ng bata, pero bakit parang nanghihina na ang mga tuhod ko? Mali ang diagnosis ng kumari mo. Hindi yan simpleng puyat. Hydraulical, napalpak ang oxygen transport mo dahil bagsak ang iron levels at hemoglobin mo. Kailangan mo ng quantum glass. Parang paglalagay ko ng dekalidad na additive sa tangke ng kotse mo para agaran netong maibalik ang mineral baseline at cellular transport sa katawan. Huwanida mula sa Legazpi Port. Tita Maricel, ramdam ko ang kakapusan ng hininga ko kapag umakit ako ng hanggang patungong palengke. Tapos napansin ko rin parang kutsarang hugis ng mga kukuko. Classic signs yan ng advanced tissue hypoxia at malalang iron deficiency anemia. Kailanichia na ang tawag dyan sa kuko mo. Ibig sabihin, gigiba na ang structural integrity ng mga cellula mo sa sobrang kakulangan sa oxygen. Ipasok mo ang Means Cup 3-in-1 at Means Juice sa iyong araw-araw na sistema para paglalagay ito ng dual filter shield laban sa mga lason at pampabuhay ng mitochondria sa iyong mga kalamnan at organ. Cognitive at metabolic support. Ang sangkap nato ay Gotocola, Ashwagandha, Consental, Ginseng, Agaricus, Guayabano, Spirulina, Mangosteen, Psyllium Husk, Chia Seeds, Purple Corn, Tongkat Ali, Maca, Turmeric, Moringa, Bilberry, Green Coffee at Stevia. 23 active ingredients sina anak. Hindi lang ito basta masarap, ito ay nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan mo para labanan ng stress. Pakinggan natin ang basahan. Narito mga natulungan sa kanilang karamdaman dahil sa pag-inom ng Yinis Kape.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Rosario.
1: Oo. Oh.

0: Okay na po.
1: Ano ang mai-share mo testimony sa kabila? Talagang totoong nangyari kayo?
0: Ay, share ko lang po sa minimum kong means coffee, 23-in-1, na-effective po talaga. Dahil dati po, pag ako nire-regla, grabe ang sakit ng puson ko. Halos ayokong maligo, ayokong mahanginan. Pero ngayon, okay na dahil lumabas talaga yung mga lalaking dugo.
1: Kasing laki na ngayon?
0: Kasing laki ng palad ko. Natakot pa nga ako. Kasi, bakit ganun ang lumabas sa akin? Maraming beses, sinabot nga ng 2 weeks mahigit ang regla ko. Halos ang itim na ang lalaki, opo.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Radyo Bravo. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
3: 9.7 FM.
2: Radio Uragun.
4: Time check, 4 minutos na lampas alas 6 nin pagkaga.
2: Ang oras sa din sa inyo ng Master Sardines. Master sa sarap. Sariling huli kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kan aldaw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbag. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Nakatugang ang taon ng Biyernes, Petsa 9. Thanks God it's Friday. Ereman ang kita mga tugang, ngunyan pong ultimong aldaw sa programa ta, ngunyan na simana. Sa aga, Sabado, Domingo, dahil magkitang programa naman sa Lunes naman next week. Ano? Oras, alas 6, agad alas 7 sa programa. Yaon dyan, tampokan sa tuyang pagtaon in mga nagkakalakagang mga bareta sa amay na pagkaga. Mientras na kamo, men nag-pipreparar man kan sa ino pong mga ha, saliri, sa paglaog sa trabaho, sa mga maireskwela, sa mga manegosyo, sa mga kung ano-anong mga racket niya to ano. Dapat ngunyan talaga, bakusan ng dapat maging maigus, kundi dubli ang pagiging maigus. Right. Ako kumbinsido ako sa kasabihan na nasa tao ang ano ne, ang tiyaga at nasa Diyos ang awa.
1: Yeah.
0: Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Oh, kita pagka pursigido kita na makamit and mautob ang sa tuyang ambisyon, ang sa tuyang pangaturugan, lalong-lalo na sa paagi po kan higos and determinasyon. And yaon pa dyan siyempre kasabay ang Panginoot na pagpangaji sa mahal na Diyos, sigurado ako makakamit ang pangaturugan nindo yan. Paano mo man nga nasabing sigurado? Daiman ta ako nangyari sa buhay ko kaya eh. Kaya ako nasasabi ko yan ta ako, probado ko na sa diri ko. Naso mga para pangaji ko kanto sa mahal na Diyos, yan niya ako mahal na Diyos. Basta importante ang sikreto man sa napuntabi dyan, dahi ka mo man lamang sa kapwa. Iyo yan, dahi ka mong piga-agrab yung kapwa. Iyo yan ang pinaka masasabi ko lang. Dahi ko pigano, kundi iyo lang yan ang masasabi ko po. Dapat permisa na kitang mabuot sa kapwa, dahi kita ng lalamang, dahi po ng aapi, and basta dahi kang ma-grab yung kapwa mo. Okay na. Ano ang mga barita tangon yan? Sus Mariusip na mga barita iniyo. May karubaldumal na nangyaring sa Lupi sa Camarines Sur, Kuya Ryan. Nailing mo ito? Post kan so friend ko ini si Vince Kasilihan sa Bayan Muna. Bayan, Bicol, ano? May pigpost si Vince na Kasilihan na sarong senior citizen, mga more or less 70 years old, sigun sa report, pinugutan pa yun. Diyos Mariusip niya ako makatiritristiman eh. Pakailing ko nga ni sa picture niya ako, ano daw iningitsurang ini? Ito pala, ta siniring o. Babae pa naman. Kundi ang sabi sa mga barita ngunyan, may nailing akong barita na ito da ang biktima ang pigsaw tanda kan suspect na nasa sususpek mga nasa kwan lang ihubin pa eh. Pigsaw tanda kan suspect na aswang. Sus Mariusip kita. Ngunyan ang mga panahon na ining moderno ng maray, ano, tubod pa daw ka muna may mga araw pa kaya. Inda sana. Iyapot kay Sai. Yata iyapot na doon sa... Inda, abo ko. Difícil na, abo ko. Madmadagitan ako. Madmadagitan ako kung iyapot ko duman. Pero yun, bako seryosong urulay po ini and makangiringirhat, grabe ini. Barita at mga araw kayo kay ito mga tugang, duman lang nangyari sa Mindanao, sa mga lugar kan mga muro, ta mga may isog baga, talagang pisi rin nila. Diyos mo niyo ako, mangiriyon, ano? Saka so mga kay ito bagang panahon na ang kasagsagi kan so mga extremist, yung mga jihadist, baga? So mga duman sa Mindanao, ikaw kaya. So ano nga ng grupo ito sa Islao? Ay sa Mindanao, so Abu Sayyaf, yan. Oh, duman man sa parting Middle East, so mga extremist duman, human bagaan gibo, so mga tulisan duman. Sige man pang siringo, pang pugot pa yun. Mga mangiri, so mga iyan ang ani na mga extremist saka mga jihadist. Grabe ano? O yan, sarong makangiritresting pangyari barita sa Kamsurian. O digdi sa Albay, ano ang barita ta? Ang barita digdi sa Albay, may magayon, may makanos. Ah, an magayon na barita muna. An City Hall, piga bindisyonana and piga ano na, inagurarana. Dahil pa ako nakahiling nakasakat dyan, aber daw ko na rin masakat man daw ko ta, abo ko man maisturyan kan itsura, nahiling ko sana sa litrato, garin niya ako magayunon man ang gada. An nagayunan ako mga tugang na kwan ako, napahiling duman sa picture na may nakabugtak ning sa lanob ning ano ni, so smiling emoji. Niya ako, ayos man, tamang-tama niya ako, ini talaga ki Yurmay na isam. Ah, smile. Yan, igod duman nakabugtak tabi na arog kaya na nakatapil sa may ano ni, sa may lanob. Na may ano ni, smile na emoji. Ako ayos ini ah. Saka magayuna daa, magayuna talaga daa. Ah, sabi nga ni Kuya Eric, kuana, magayunang maray. Kaya niya ako kunwarin dyan, labir daw tamapasyar man kita, masirip kita dyan sa bagong opisina kan mayor. Ah, kumpara kay itong pirang taon na nagtinir dyan, labi 20, mga 20 anyos gayud, ano? Dahil lamang na kuramusan, ultimo na sa nang kisami, nagraragrag na, mga inda. Iba man ang pigparari si kaso kaya. Inda sa nakunso, pigpapaulikan ko, binalik na. Pero to, 27 million. O pariyo kanso ki Sara Duterte, yuman, may pipauli man, ah, may with finality na baga. Ah, na pigdisalaw kan kuwa with finality. Na ibalik na tabi itong kwartang ito na confidential fund kan vice presidente na sala su ginastosan. Kaya pig disallow kan COA MR motion for reconsideration dismiss yan. Right. Sabi kan COA dai dai denied. Denied an MR na yan. Decision order with finality. Iuli na nindo yan. Yan. O, garo man siya, di ba ka sa Ligas Pinda, kung ano na, iuli o dai, anong marasap? Disallowance kan kuwa. Nagraragrag na su kisami, nagralapagan su kino, saka mga ikos dyan sa kisami, nagralagatak bigla. Mga kuratsa ng karamang kamang yak. Grabe man yan. Dahil lamang na asikaso, dahil lamang na piripinturahan, dahil lamang na pakaray sa laog ning halawig na taon. Usi isam, di ipasana para sa taon, labi pasana. Uiling at tanapag ayong tulos ang mayor's office. Talagang iba. Iba ang dating ni Yurmay Isam. Isa kanso duwa dyan na nagribay-ribayan siya ng mag-mayor. Ultimong kisam, dahil naribayan. Diyos ko po! Yuli na danin do, so 27 million na disallowance. Diyos ko po kamo. Para pa di man lima na niyo, para palingaw-lingawan nindo Para riyusa na kamo kanin ni Sara Duterte. Gulpian remalaso, ano man ining opisyal tamanig. Sisay baga kaya nagbuto kayan ki Sara Duterte na yan? Ano ba yan? Tad-tad ning anomalya sa buhay. Pagkatapos, mga kandidato pang presidente, Diyos ko mio. Kung iyo pa nanibuto nindo, sobrang inda, kapatalan na bakusan ng kapatalan. Dahil ka mong ginagamit na utak pag araw ka nang ibubuto nindo. Sabagay dahil na daa, may post baga na pipauli na daa siya ni mama niya. Ngaya Inday, uwi ka na dito lang sa Davao. Huwag ka na dyan. Balayaan mo na ngayon si Basti dyan sa National. Muli ka na ngayon, Inday. Uwi na dito sa Davao. O, pipauli na daa baga. Ano pa? Oh, Magayunan City Hall, ayan, Mayor's Office Baya, Blessing Ribbon Cutting Ceremony. Yan, kaya very good. Ah, bagay man sa itsura ni Mayor. Ah, pirming naka-smile, pirming malinig, pirming isputing, pirming yan. Apoy rapakan pagiging guwapito. Tapos upigribaya, magod yan, sus, ano yan, guwapo man to, gari inda, ngurusdot na bagan pandok. Gari pati sabi, baga pirming gari na ngayon nagkukuramos. Oh, ano pang ibang barita? All sa Aliko, ay Diyos kumiyo kitang Aliko ini. Oh, igwa kong nako ang barita ng unyan digdiyo na inipudang sa Aliko so pakikipaghampang sa mga alkalde kan Albay. Sabi ng mga tugang da sa mga mayor na matatapos manggiraray da atabi kuya Ryan sa pagtapos kaining Oktubre or the most is until the end of 2026. O kaya ining pigasabi da ni Engineer McCoy na matatapos ang mga pakaray, pagrehab, pagayos, kan kulyat sa kainidang Ligaw Substation by October. Pero masigurado ngaya by the end of 2026 dahil na ngayang mga siring kaining brownout. Iyo, marasa pa talaga ka mo dyan. Dahil na nga ni kung nakatiyos ka suod ma, Kuya Ray, inapudan ko naman suat line.
1: Hello!
0: Nyako Ilo, good morning. Aliko tabo initabo nyako madam. Aliko po ngayon, nako nata tamay schedule brownout na kamo. Sige pa ang brownout na naman indo. Ano na naman ang route?
1: Ay nagirahay po ngayon siya niyan ang Buckley Recruiter.
0: Nyako sige na. Binabaan ko ning uyaman talaga. Palpak. Hay inda kita. Ay, blood na naman akong birnis. Sige na, tama barita na muna kita. Sana kita mag-re-restore dyan sa mga bagay na yan. Tayo akong babasahon, hindi sa manungod sa Aliko. Nanako akong barita. Ah, at yan, luway-luwayan tayo ito. And sa Lado Nasyonal, mga tugang, ang putok na barita, Mark Villar, nagbalyo na sa grupo ni Sherwin Gatsalyan sa majority. Arimati na. Ah, lagapak na digdi ang conviction ni Sara. Nako, mahiribi talaga ka ng didi. Pag uli pa ni Loren, malipat man daw ang majority, tapos sabi baga ni Lacson, nagbabasol na daw si Madam Sus Loren Ligarda. Ah, kaya ayun yan ang bigasabi tayo. Ah, ano ba na sa naman ang day nagbabasol? Abagay, alat-alatunta, tabaka dahil pa inaabot kan sa endang sadiri na paghurup-hurup na salaan sa endang ipinaglalaban. Abagay, gwa kaya mga sarado na talaga, dahil na yun mababago, sarado na ang utak. Mark Villar joins majority. Inipuda mga tugang, may obserbasyon digdiyo, kaya palan ngayakan pizza dos, nagpasiring po da sa Malacanang si Mark Villar. O, hindi siya na kung may insinuation ito na may connection dyan sa pagbalyo sa majority. Ah, dahil talang aram. Pero anong malay ta? Baka may connection, ano? O kaya duman sa mga kasong pigkakampang bagakan mga Villar, tad-tad man na kasong niya ng mga Villar eh. Ano yan? Aarigluhon. Kung ako kayan ki BBM, ay dahi, sige. Laban lang, kaso lang, kasalan nindo yan eh. Prime water ka mo eh.
2: Buena Mano Barreta Headline.
0: Dignan muna kita sa mga nagkakalagaga mga barreta. Sa headline, sa Lado Lokal, Komandansya Regional kan PNP, urog na pinakusog ang modernong police equipment. LDU Daraga, saka UST Legazpi, nagpatanid sa komunidad sa mga naglilibot, asin man nagahagad sa paaginim picking solicitation. Sa Lado Nasyonal, Taal Volcano, liwat man na nagtuga kasubanggi. Lado internasyonal, dating Primera Dama kan Sri Lanka arestado sa Subuot Charity Grab. Yan ang headline ka mga barata.
2: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang sedong magiging tagpagbareta Manilita Sanchez. Detalye kang bareta enot sa lokal. Na-upgrade as in man na-modernize na ang mga nagkapirang police equipment sa Police Regional Command. Sigun niyan mismo kay Regional Commander Bicol, Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio. Katuyon sa mga bagong kagamitan na inina, mapakusugan operasyon kan PNP, asin man mapakaray, asin ma-level up ang serbisyo publiko. Inang party kan Padagos man na pag-inguha kan Regional Command na mapatanos ang sinang kakayahan sa pagpautob kan lay, asin pagsimbag na inis sa pangangaipo kan komunidad. Nagpagiramdom ang LGU Daraga sa kaman ang UST Legazpi sa publiko na maglikay na maray sa mga nagkapirang persona na inipuda ang mga nagagamit kansendang mga pangaran sa paagi kan peking pagsulisit. Pagsadolan publiko na biripikaro na maray ang mga identity asin mabisto na maray asin kung ano talaga ang mga katuyuhan kan mga nagahagad nin mga pigasabing donasyon. Nangarig dahil sinda mabiktima nin mga pambubudol asin man na scam. Pagsadulman ang mga residentes na tulos i-report sa mga otoridad ananuman ang mga kaduda-duda na mga solicitation na ini. Sige, duman muna kita naman sa mga bareta niya to live na live report. Duman muna kita sa barabaktot na bareta niya ni Your Honor, Padagos man ang pagkondukta ni Medical Mission kanako Bicol Party List. Labo-labo lang, Your Honor, Marie Jovi, pasok.
2: Urago Live Report.
3: Padagos at pagbundukta ni Medical Mission kan ako Bicol Party List malaan dyan sa probinsya ng Elbae. Minanal daw gigibuno ng Medical Mission sa Dabi Ligaspi asin sa Banuan ng Daraga. Ngayon kasanto, kasuhapon, nagkaulit ang Lago News si RCCP Osan Luces na kung saan gigibuan man ang mga Medical Mission rin sa Camarines Sur, particularmente sa Banuan ng Sangay Partido Area, kana sa Mito Provincia, inusang ang lakbang kanakubiko na ginigibo. May eleksyon na Luces Uday, padalos ang pagagibo ng Medical Mission o kundukta ng Medical Mission kanakubiko. Kompartimens digdi sa Kabikulan. Nagtugon din ang ato informasyon sa lagi lokal. Ito si Jay Bersal sa Basa Bikulan o Ulagol.
0: Abalos, Your Honors, sa emong bareta.
2: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Balik kita sa iba pang mga bareta lokal. Nagpasalamat si Jail Superintendent Freddy Caballero kan Tabaco City District Jail sa Department of Trade and Industry, DTI. Ini makalis na sa pag-ibo kay niyan 15 collapsible stalls na presenting ginagamit ko niyan sa nagpapadagos na Saod Coco Expo Year 5. Diyan po iyan sa Ayala Malls. Segun kay Caballero, mismong ang mga persons deprived of liberty, yung mga PDLs na miyembro kan Primus Producers Cooperative. Ang nagibok ang mga stalls sa laog sa naninduang simbana. Dagdag pa niya na dakulang tabang ini sa mga PDLs, ulit na magkakaigwasindanin sa diri manindang income na mientras na nasa kulungan. Ipigpapailing man subot kayo niyan suporta kan DTI sa livelihood program para sa mga PDLs. Nangarig na marikonosiran sendang mga training asin man mga kanya-kanyang tagong abilidad. Sige, aratsyan sa iba pa niya itong mga nagkakalagagang bareta. Report pa. Tumang kita Kilian Cell albay ano yan, SWAT. Nagsagibon in skills demonstration. Sige daw, anong klaseng pag-demonstrar ang pigpailing ati Lincel? Pasok!
2: Urago Live Report!
4: Nag sa given in skills demonstration and SWAT team kan Albay Police Provincial Office as in Police Explosive and Ordnance Unit o PECO bilang pagpapahiting ng kahandaan sa mga emergency situations na nagbubugtak sa peligro sa buhay kan mga sibilyan sa siyudad ng Digawa. Ipinahiding sa simulation and pagsimbak sa sarang hostage taking incident na kinakasangkutan kan mga suspect na armado ng badila sin bomba sa ibang kambiglaan na pagsabog o sinusunod na pagputok ng badila. Matrayong pong nailigtas ang mga bihag as in naarastar ang mga suspect. Nasaksihan ang nasabing demonstrasyon ni Bicol Regional Director Police Brigade General Randy Glenn Silvio kasabay sa Albay Police Provincial Director Police Colonel Noel Nunez as in iba pang mga opisyal as in police personnel. Para sa bukod ng informasyon, ako po sa Anayin Silada, basta Bicola mo, Uragon.
0: Salamat, Ate Annalyn, sa dagdag man na report. Balik kita sa iba pa mga bareta. Pinagbusol man ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District ang prosupuestong lay para sa pagdeklara bilang eco-tourism site kan Mount Quiasog na ini makukuaman dyan sa barangay Makabugos, Libon Albay. Ang propuestong ini nakapalaman sa House Bill numerado 4002. Na objeto na maprotiran, mapatalubo, asin mapakinabangan in tama. And sabi nga ni Kayan Gayon sa kalikas na yaman kan Mount Quiasog. Mientras ay pinagbubusol ang sustainable tourism sa nasabing lugar. Pasabay kani pinagdiskuter man sa Committee on Tourism ang iba pang propuestong lay para sa pagdeklara bilang ecotourism sites kan Simeon Ola Cave sa Ginabatan. Sa Raram kan House Bill 4008, sa Juvillar Cave and Underground Rivers sa Juvillar, House Bill 4010. Kaibaman ang Buhawi Hills dyan sa Pio Duran sa Iraro Manyan kan House Bill 4013. Sigon pa kay Salceda, importanteng nakatutok sa pagpapatalubo kan turismo bakaw sana sa pagdakol kan mga turista, kundi pati sa pagtaonin mas dakol na oportunidad sa kabuhayan asin pagpakusog sa lokal na ekonomiya. Lumakit aki Ati Maymay, makabagong kagamitan sa kabagong camp marker, Piglanserman, Canalbay, PPO, Camp Del Rosario. Diyan ini sa Ligaw, sa Provincial Command. Ati Maymay, pasok!
2: Uragon Live! Reward!
3: Pinang inawatan ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Kalambayan Police Provincial Office, ang nagpasyal na bag-inaguran ang kanbagong gateway as in camp marker sa Camp Captain Salvador Hausan del Rosario Sr. sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Presente na sa aktividad as in PNPPO5 Regional Director of Police Brigadier General Randy Clan G. Silio as in Ligao City Mayor Fernando V. Gonzalez Kasold Ma. Kaiba sa highlights ng programa ang sinagibo ng Sagamal ng Distribution kang mga makabagong teknolohiya sa gagamitan. Ito na usa ay CTT, Mikal Albay PPO, and Starlink Low Earth Orbit Satellite Connection. Kaya ba mga sa tinauan mga kagamitan para sa search and rescue, tactical drones, investigative kits, as in internal security operations sa Manlay Line of PNP Stations, PNFC, as in EOD K-9 units sa Bilog na Albay. Nagtaposin ang aktividad sa ribbon cutting as in unveiling kan Camp Marker. Ipinailing man ang kalasulat as in PECU ang sendang operasyonal na kahandaan as in kakayanan sa pagiging sa mga capability demonstration para sa seguridad kan mga albayanos. Tugon na ba itang lokal na may kibigas? Basta may kulano. Wala gawin.
2: Buena mano, barreta! Mga barretang lugar. Local news.
0: Sa baba niya itong mga bareta lokal, ultimong aldangon niyan kan pagheras kan 10 kilong bagas sa lokal na gobyerno kan tabako sa Iraro Miang kan Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Kumento ka na sa abing programa na matawananin tabang o ayudan kabilugan ng 9,166 na mga kwalipikadong residentes sa ibang barangay sa Bilog na Tabako. Ang opisyal na listahan kan mga benepisyaryo ang pigbase sa 2024 Community-Based Monitoring System Local Census Result kung saan ang mga pamilyang kasabay digdi ang nabibilang sa poverty threshold. Sa sarok pambareta sa lokal, isinagibo sa barangay 2, Poblasyon Bakakay, Albay, ang Karahayan Drive, Oplan, Kalinigan, Asinutrisyon. Sharing man ang Motherhood and Infant Care Seminar, na ini po na makakatuwang sa naproyekto kana ko Bicol Party List sa Rotary Club of Legazpi Central. Tinutukan ka na aktibidad ang pangangataman sa mga ina, asin sa sendang mga umboy, ligtas na pagbabados sa kapagpangaki, kalinigan asin tamang nutrisyon na pinartisiparanin sang gatos na mga kakian sa kasingkwentang mga pregnant women. Nagerasmanin tinapay, sabon, hygiene kits, saka libreng mainit pang lugaw sa tabang kan mga sponsor na Baby Ko, Frida, Napkin, Guyastin, Mogo Mogo, Taichi Clean the World, as in man Children's International Philippines Incorporated. Mientras tanto mga tugang, pasadaan tanan mga dakula pang mga bareta sa anum na probinsya kan Kabikulan, Ronda Probinsya. Balikan tan linya ni Linsel.
4: Isinigibo kasugma, October 8 sa presenteng taon, ang parada bilang parte kan pagpuon kan provincial jamboree sa banuan kan kasiguran sa Sosuona. Tampok sa parada ang mga scouts na kasabay sa jamboree gikan pa sa iba-ibang mga eskulahan sa probinsya. Madwa ang provincial jamboree hasta sa aldaw ng Domingo, October 11, na susundan ng kadatong naman iba-ibang aktividad. Niyang restanto arestado na ang 25 anyos na suspect na si Elias Gusting, katakogan pagkakagalan kan sarong sa 66 anyos na siyong buti sa ambulan sa barangay sa Kamuang Buki, kamay ni Suro Kaso Udma. Sigon sa polisya, nakuha ang biktima na mayo ng payo. Matapos subuti ng tigbasun, mantang sinasabing may problema sa pag-iisip ang suspect. Sa presente na sa kustudiya na inikang Luki Municipal Police Station, mantang nagpapadago sa investigasyon na sinarecover naman ang tabak na subot ginamit sa insidente. Mantang inaprobara na sa committee level ang House Committee on Public Works and Highways ang propostong lay para sa Kamunasu Katanduanas Inner Island Connectivity Project o ining Friendship Bridge o beto kainin produktungan ng Katanduanas sa ng mainland vehicle nga rin na mapadali ang transportasyon paghirukan mga produkto asin pagtalubukan turismo asin ekonomiya. Sigon sa DPWH may ipigtagaman ng pondo para sa feasibility study kasabay ang 2.4 milyones pesos kan taong 2025 asin man ang 86.8 milyones pesos ngunya na taong 2026. Mapadala naman ang DPWH ng technical team sa Katanduanas para sa kinakaipuhan ng inspeksyon na sin technical assessment bilang parte kan feasibility study. At kapag sa analis lada, kanina po ang sabi ng Radyo Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat sa Ati Annalyn sa imong dagdag pang mga barateng yan sa satuyang Ronda Provincia. Eksakto na, alas 6.33 na ni pagkaga.
2: Buena Mano, Barreta! Mga bareta sa Laugang Nasyon. National News.
0: Ngayon sa mga bareta ta nasyonal, nagkaigwanin panadalian o kaya short-lived Priato magmatic eruption sa Bulkan Taal sa Batangas, Kasubangian, October 8. Nahiling ang maibog saka maitom na aso nagikan sa bulkan kasunod sa nangyaring pagtuga. Sa presente padagos man na pinagmumonitor pa kan FIBOX ang aktibidad kang bulkan asin man pigabangan ang mga posibleng dagdag pang mga detalyes asin man aktibidad kini. Pigsadulan publiko na mantinirong nasa okay alerto asin masunod siya na sa mga biso kan FIBOX. E nasiguran man kan Department of Energy na igwasindanin lakdang, tangarig din ni mapugulan daan posible na naman na pang sasamantala kan mga energy distributors kan labi-labi na pag namamatean ng unyan sa paagi po kan El Nino. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin na posibleng magkaigwanin paglangkaw kan singil sa kuryente, iyan lang. Iyan huli da sa langkaw man na demand kay ni. Makikipag-ulay man sa Energy Regulatory Commission, tangarig na masyerto na mayo danin pang abuso asin pag-aprobitsar kan mga power distributors digdi sa tuyang nasyon. Ay kun may pang-aabuso sekretary, ano daw kun patuwad do nindo, kuryente o nindo, tangarig Maria.
2: Buena malo barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Inarestar kan Sri Lanka ang dati nindang Premier Dama dumaan na si Shiranti Rajapaksa. Ini sa subot pagkakaimbulto sa corruption o kaya mga irregularidad sa paggamit kan fundo na nakatagama para sa Sarong Children's Hospital kan Miyerkules petsa 7 Oktubre. Manungod ini sa 10 million rupees o kaya katampad na $30,000 na kantidad ng donasyon na nakolekta kan Sirelia Sevilla Charity kainin po ni Rajapaksa para sa positron emission tomography o kaya inapod na PET scanner para da Sarong Cancer Hospital sa mga aking Sri Lankan. Base sa sinagibong investigasyon, donasyon kan Chinese government na nasambit ng scanner alagad sa ibong kanin nagpapadagos pa magraray ang charity ni Rajapaksa sa paghanap nin mga donasyon. Sports Balita.
2: Buena Mano Barreta. Barretang Sports.
0: Nagkampiyon si Wentworth Basco matapos na makuada kanyang top 1 sa 5 kilometers male category age 19 and under sa Swim Junkie Challenge Philippines 2026 na ginibo naman sa Caramoan, Camarines Sur. Pag-representan ni Basco ang Legazpi Stingray Swimming Club asin man nagpailing nin tibay, kusog asin man disiplina sa nasabing kompetisyon. Kung kaya huli ka ni pinag-orgulyo siya kansayang mga magurang na sinda Mr. Winch Basco, Mrs. Wina Basco kan Rosemont Heights Subdivision ta dyan sa Istansa, Legazpi City. Ang sa iyang triumpo po daan dagdag na onra para sa albay saka magserbing inspirasyon sa mga kabataan na mga athletes na padagos na nag-iinguha sa lado kan swimming.

0: Buena Mano Barreta, Barreta Artista.
1: Sa chikatang niya na pagkaaga, liwat mabalik digdi sa nasyon ang Filipino-British singer-songwriter, inipong dang si Beatrice Laus. Ha? Apelyido niya talaga, Laus, ha? Day daw day pasikat, Laus na. Masakit kayo ni. O inipong dang si Beatrice Laus. O kaya mas bistado sa iyang stage name na Bia, ano ni? Bia ba Dubi? Ay, pala naman ko niya. Mas bistado sa pangaral na sa apod niya. Bia ba Dubi? Para na sa Manila Leg, kan sa iyang The Power Lines Tour sa maabot na April, o kaya April 13 next year. Nakatala na mag-perform ang singer sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Base yan sa anunsyo kan local event organizer kanasambit ng concert. Mapon ang pre-sale kan sa iyong mga concert tickets sa October 12. Uy, madali na. As in ang general sale sa October 15. Ang sa iyong tour, ang kasunod na yan kan sa iyong debut sa iyong ikapat man na album na Pylon na nai-release na kan nagtalikod na bulan sana kan Septiembre. Sa Barreta ta salud sa selebrasyon kan World Sight Day, pigayang ganyo ang publiko na tawanan ng atensyon na maray ang salud kan mga sa tuyang mga mata. Iyo, ako nga ni, nagpasukol naman bagong salming, ta, day ko aram kung napasayin sa salming ka. Magurang man kamo, ano? Importante po dang maray ang tamang paingalo sa bata asin paglikay sa mga aktibidad na pwede sir magdulot nin distroso sa mata. Itong grabing mang lalo na kung babad ka mo sa computer o cellphone, ano? Medyo paingaluan po nindo, ta, talagang matindi yan. Magamit ka mo kung sa mga may pigya, apod bagang mga anti-rad o anti-radiation. Pigsa dolman ang gabos na gibunda oral daw ang routine ang simple sanang pangangataman sa mata tangaring mamantiniran malinaw as in healthy na paghiling. Dayman, ang joke baga kan iba, pag malabo daan mata pero pag abot ngaya sa kun kwarta, miglang minalinaw ang paghiling. Ano daw kung totoo na ganyan? Pag warang kwarta, malabo nga ang pagiling ko. Ganyan nga nag-drudrubli na. Pero pag nakailing ning dakul-dakul na kwarta, garo biglang minalinawo na maray. Umbira. Kapalinaw palan nga sa mataan kwarta. Iapote daw yan sa mga optometrist kung totoo yan. Totoo daw ini. Digdi kita sa last segmenta na totoo daw ini. Sa edad po dang 16, nakamit na kan Belgian prodigy na si Laurence Simons, PhD sa quantum physics, matapos niya na ma-accomplish ang doctoral thesis sa University of Antwerp ka Nobyembre 2025 sa edad sa nang 15 anyos. Aba, brilliant. Genius. Nakatutok ang sayang research sa Bose polarons sa superfluids and superfluids and super solid. Yan. Mientras presente pang nagkukuan ng ikaduwang doctorate na nakasentro man sa medical science and artificial intelligence o AI. Kamawotin kanini Simons na pagsabayon ng physics, AI, saka biomedical science, tangarig dang makakrean ng mga teknolohiyang makakatabang sa satuyang salud, asin posible pang pagpapalawig kan buhay kan tao. Matindi niya, no? Paano daan utak kay niyo? Isarabay mga matitinding kurso bagay yan. Sige, salamat sa baretang iyan, tabi. Totoo daw ini. Yan na, tabi, mga tugang, ang mga tampok na mga bareta at tango niya na Friday sa tuyang Friday episode kan Buena Manong Barreta. Nagpanday kan mga bareta at News Director Annalyn Silada alias Lincel. Sa pagkaroon po ni SM Road, Paris Technical Side, Ryan Salcedo, Tower, Back to Back, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong naging tabagbareta, Manilito Sanchez. Magpapadagos pa kita sa programa.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Ito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Tapos ito ay nakapaliwanin. Ngayon po nagkahilan sa kuya ang dengue. Halos tulog-alaw po na yung business. Ang problema na po ako. Maringay ka na daw po sa radyo ni Mang Pates. Sa iyong means, juice po ay pa-important. Ako lang ang mga makatamang kapagkas ng Pates. Dahil po ako nagbulado mo magrali sa iya. Tinawan niya po ako yung means juice. At sa kalikalimod ko. Ngayon, pinainom ko sa akin ko. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung Olympians juice sa akin. Noon po ang gilin mo. Ang pagkainom ka lang ko, halos pagkaan, halata na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami ko, sa kuya, pwede na kayo mag-iwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa Olympians juice ng Olympians na rosahan. Siguro sa kuya na lang lang. Try niyo po magaling po sa iya. At ako lang po ang progreso na mga ipasit po ako.
3: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tiduran, Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:47 na nin pagkaga.
0: Time check brought to you by Mikano Sardines. Panlasang Pinoy sa presyong wais. Sariling muli kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
2: Ho, ho, ho, ho! Merry Christmas!
3: Merry Christmas!
4: Good morning!
5: Have a jolly Christmas! It's the best time of the year.
1: Merry, Merry Christmas!
5: If there'll be snow.
1: Ali po sa Radyo Ragon, sa muya ni Kuya Ryan.
5: Have a jolly Christmas!
1: Sabay tayo na tabi tulos ang sa tuyang countdown. And then shout out kita sa mga viewers ta.
5: You know.
1: And then pasadaan tayo ni pong nagkapirang tema ta sa natatada pang pirang minuto sa programa. Sa tuyang Christmas countdown muna sa Radyo Ragon, iguan na sana po kitang 76 days, 17 hours, 11 minutes, 10 seconds before Christmas Day.
5: Christmas, and in case you...
1: Paparani na paparani.
5: Oh my God.
1: Ano kaya nagalat sa tuya sa mismong Christmas na ano? Sa likod mga tugang kan wala tuong grabing sakit sa mga panahon na ini. Nagralangkawan mga barakalon, ralangkaw kan gabos, gastos, pamasahe, bakalon, mga gabos. Apuera kayan, kararibukan pa sa politika. Kung ano-ano pang mga problema, kadakol na problema sa trabaho, kung ano pa.

0: It's the most wonderful time of the year.
1: Shout out mo na sa mga viewers tadig di mga tugas sa programa Enot Kasubagupa, si Ate Emmy Abunda Bahoy, Barangay 27 Victory Village South. Good morning. Si Ate Cel Toledo, morning. Iyo po baga kay Rakman kan pinutulan kipayo na ilingko supos ni Pading Beans. Ah, padiyo niya pala si Beans na kasili. Napagkamalan nga ni da itong aswang. Iyo nga ni. Grabe Rakman ano? Happy meetings when friends come. O ni pa, may comment pa rin si Ate Cel sa bagong opisina kan mayor dyan sa City Hall, syempre. Welcome to the new look Legazpi City Mayor's Office. Isang makabago, elegante at professional na opisina para sa mas maayos na serbisyo sa mga Legazpenos. From executive office to citizen services, lahat handa na para maglingkod. Yan. Ang bagong itsura ng office of the city mayor, malinis, moderno at people-friendly. Yan. Ah, yan sigurado mura na dyan nagkakaramang kamang na kino. Sus Mariusip kita. Halawig na taon, nagsir nagtukaw dyan, dahil lamang napaka... Ay, inda kita. Si Hisham na san taon pa sa nangani, labi-labi pa sa nang kadikit. Gulpi ng pagbabago sa itsura kan City Hall. Ay, inda kita. Baman supig para si Kasok kaya. Christmas is long, long ago. Kimen Alcantara, good morning. Shout out man po sa Family Nulyas dyan sa Danlog Pilar, Sorsogo. Family Mera, God bless. Aliki Kuya Ruderick Orbita Buban, good morning from Legazpi, kaya sa Barangay 3 AMs Barrio East, yan. Musta ka mo dyan, tabi? Haliman kay Ann Miliana Ortiz, good morning sa Rad Uragon from Barangay Namantaw, shout out po sa family Miliana Ortiz family and Bakilio family. Si Ate Abilin Makiniana Ludovice, good morning. Yan man si JJ lang po. JJ lang po. Good morning daw sa gabos na staff kan Rod Uragon. Batiin ko po ng advance happy 60 years old. Ang aking bayaw dyan sa Danlog Pilar Sorsogon. Advance happy birthday daw kay Mara Nulyas. Dyan sa Pilar Sorsogon. Ayun.
2: Happy birthday!
1: Okay, happy 60 years old and welcome to the club. Yan, sa mga senior citizens. 60 years old na yun. Yan man si Madam Unica Iha. Good morning, Madam. Marlene Yanson, listening, watching sa San Andres SDA. And business tycoon kan Gabawan, Erning Jacob Jr. At saka si Aringo Devora. Good morning. Alis sa Barangay 68 San Francisco, Legazpi City. Sige, aray na agatabi sa inyo, boss. O, digdi kita sa mga issue ta, ngunyan na pagkaaga, digdi sa programa ta, pasadaan ko hindi pong sa aliko ta, yun ipirmian parapaasan tang, gari kita nagpapaasan ng Cruz Aral daw, digdi sa Albay, kan tayo tayong araw ka ini, hinda. Yun na nga niya pigaputan, wari na daw matatapos ining araw ka ining kamurugtakan. Garida inang katapusi man, ano? O ni, tamay barita kita digdi na pahayag kan, ano ni, sa nangyari pong meeting kan Aleko, ayan pinaapod kan Mayor's League kan Albay, sa liderato kan Liga President Kaloy Baldo kan Kamalig. Humarap! Sa barita niya, humarap at nagpaliwanag ang Albay Electric Cooperative sa mga alkalde ng lalawigan hinggil sa linggo-linggong brownout na naranasan sa ilang bahagi ng Albay. O barita ni kan brigada. Good morning na sana sa mga amigo ta dyan, kay Ate Julie saka kay Nuris Namingoy. O ni subarita nindo tabe na kwan ako, i-acknowledge ko lang po initali ni sendo tawara man ako, di man ako nag-attender dyan sa okasyon na yan tabe. Yaw digdi mga tugang, mga istorya, mga napagkasundoan at saka direktiba da para sa Aleco. Yan, ang nag-atindir duman si Engineer McCoy head of operations kan Aleco ta data aram kun ata absent siguro may okasyon, ay may mas importante na pig-atindiran so GM diyan si GM Wilfredo Buksit. Yan. Ang pag-pronounce ta kan Buksit medyo luway-luway lang tabaad kun imbis na Buksit an ma-pronounce ta baad Buisit an magluwas. medyo kaya kumbaga medyo may kadikit na pagkaagid kaya eh. Kaya bad niya ako kung mapasala kita imbis na si GM Wilfredo Buksit an mataramta bad an magluwas sa kwanta Buisit.

Pero bigla na bro na, wala na naman. Babalik. Wala na naman. Kasubanggi sa nasus, Mariusi, pirang bisis, tulo apat na bisis ganito. Ha? Kaya mararaw talaga ng mga appliances, pabuisi talaga. Katapusan na daas sa halos tulong beses na sima ng brownout. Asyerto kan aliko sa mga alkalde na sa katapusan sa Oktubre matatapos na na eksperyensyang brownout sa probinsya. Hmm. Ano, kumbinsido ka ni Kuya Ray? Kamo tabi, sa mga nagdadangog sa tuya, kumbinsido ka mo kayo ni? Na inidaa pig siguro sa hampang ang kan mga alkalde na sa katapusan da kan Oktubre matatapos na, ha? Talaga? Sabagay kun totoo man agad yan isa mahabo happy na kita. Aber daw, yan ang pigasabi. aber daw. Are you kidding me? Oh, sabi nga ni kan sa mga kanubaga. Are you kidding me? Oh, ba't nga nagkakaraw ka dyan? Oh, matatapos na da. Ay, salamat sa mahal na Diyos. Kung baga totoo yan. Ay, hindi. Matatapos na sa Oktubre na na-experience yung brownout sa probinsya. Yan. Sunod, line enhancement. Oh, ini po na ang pagpakaray kan mga linya. Enhancement. Taro luma na. So, iba, bigla na sana nagkakapurutol mga matapu na. Ah, yung bagay yan, so biglang nagapurutol, kaya biglang brown out ang mga linya, mga matapu na, so mga nagkaurubak na, yan. Tapos natutungtungan daan yung bayong. Sus Mariusip na mga rasonin doon yan ay. Tapos subsidy projects, pinalawig ang diskusyon sa mga pinautob na proyekto para sa upgrading kan mga linya ng kuryente kina provision ng subsidy sa mga komunidad para masiguro ang padagos na supply. So yun po yan ha, manungod sa line enhancement, so pagpakaray, pagribay kan mga linya na ruluma na, urubak na o kung ano pa, mga matapu na biglang nagkakapurutol. Sunod, aktibong Public Information Office, PIO. Saro pa ini, ang PIO dyan, maluya, dahi tamanan na kung may PIO dyan, wara. Kung wara na dyan PIO, halian na nindo yan na posisyon na yan, sayang kan sweldo dyan. Ha? O baga man, ribaya nindo, so talagang maray na PIO, na PIO, Information Officer baga. Wara magitang nakukuha ang impormasyon. Nga. Sus Mariusi. Nagbabayad ka mo dyan sa PIO na dahil magkamugtaki? Ribayan nindo. O sabi digdi, aktibo. Gusto sabi yun, bakong aktibo? Pigiing ganyar, kinapigtawanan doon sa LMP, suligakan mga alkalde, ang importansya sa pagiging aktibo, klarado, kinamakaskas na PIO, kanaliko, sa pagpaabot ng abiso, sa kaimpormasyon sa publiko, manungod sa mga scheduled brownout, interruptions, tapos emergency repairs. Dapat pirming bukas ang mga linya ng komunikasyon para mapaabot tulos ng mga konsumidores ang mga bagay na dapat aksyonan. Yan. Yung baga, wala man dyan. Maray pangani ka to si Chapat sa api. Maray to si Chapat ha. Lito. Dahil ka namaw na ngayang magparaapod man sa kuya. Kaman ngaya. Ta na ngayang nakasangli na ngayon ako digdita, mga bullroom ngayon ako. Ako ma'am, para 5 minutes lang. Dito man sa nanya akong minuto, dito na nanya ako, taunir ka na o. Eh, ka naman ngayon. Sagan na sana ngayon, ta nakapurma na ngayon ako digdita, mabaili na ngayon ako. Ito na ngayon, nag-aalat na ngayon, dumasako, so di ay ko ma bullroom ako. Kaman ngayon ako, chapat, uya na sa linya para 5 minutes. Hindi ka man ngayon, sige na lugod. Saka, paano ka kayan? Araw kayan ang mga dapat PIO? Trabaho nindo yan na mag-impormar sa publiko. Kaya na, ako narumduman ko si Chapat, maski araw ito kayo to. Pero, kwan ito, mapagbigay. Hello, Mampat! Ma-interview niya ako, Mampat. Eh, hindi ka man niya dito. Nung bang, gusto amin man niya kita mabulroom, saka ka man niya ma-interview. Dumumang ka na sa nangyay sa aga sa opisina ko, ta dumaan na nga kita mag-interview, dumang ka na nga mag... Kung nangyay mo niyan?
Di man nga ako pwede ta live, kaipuan live, bakong recorded, abo kong

0: Di gusto ko live. Sa kanya ako, paano man ako magduman sa aga may opisina ka? Nabara man akong programa. Ang programa ko niya ako, banggi. Tian man ngayang, palipat ka na ngayang aga. At niya ako, banggi nga niyang programa. O, di gustong sabihin mga tugang, active ang PIO. May kwan, may maray na komunikasyon sa media, sa tao, yan. Araw kaya, bakong, oh, hay na so, PIO di. May PIO dyan? Oh, wala. Para tabat nata naman din may PIO. Hinda? Diyan pa nga ni kato si Ma'am Liz dyan sa opisina, kato sa, ano ni, sa Kimampat. Pagwara si Mampat. Liz, saan si Chapat? Hinda nga yata eh, kung nga, wala man yan di. Kaso bago nga naailing kong ito, kung sa ina naman. Yan, niya ko ikan, nasa nalugod niya ako interview ko. Ay, dahil niya tabang, kasupog man niya Kimampat. Kaya kanso, nagkaigwang isyo ka to sa APEC. Sabi ko ka to, niya ko talagang dahil kamugtaki niya ko na APEC. Kaya dapat niya ako ikampanya, tanig di sa albay na APEC, humali na. Layas, layas, layas! Ah, nadagit sa ko, si Mampat. Ah, kangya lito. Mahiling nga dahil tangan na ponran, bigpapara batikos muna kami, palayas muna nga kami. Oh, naiblad pati nga ako sa imo, bigla nga ako naghapit naman sa ligaw, sa GBDAP, nagpa-konsulta nga ako, mga layas-layas mga nagka-raiblad pati, lugod nga ako sa imo. Nga ako, irak man kay Mampa. O nga ako, sorry na, dahil na po nga ako. O di ayos baga. O ano pa ini? O aktibong public information office. Yan, gustong sabihin, bakong aktibo? Ultimatum, kinasusunod ang pagpaangal. O ultimatum na daini kan mga alkalde. Naging klarado ang paninindugan sa mga alkalde pagkatapos san bulan na yade kung hindi pa mga titermino ini ni Mayor Caloy Baldo Kamaligno ni. Pagkatapos san bulan na yade kung hindi pa mapakaray kinamagbago ang serbisyo ng kuryente, otro gilayon na ipaangal ang aliko. Sa sunod na meeting, piging ganyar na umampang mismo ang general manager, yan, si GM Buksit na. Kina ang kontraktor sa Naleco, ang kontraktor na kanis, so Jira, ki Arlene na Rilusio. Aluyo naman yung kontraktor dyan, dahil na ni, nariribayan. Wala nang ibang kontraktor ka mo dyan. Ribayan kong palpak, naribayan na nindo, sus Mariusip. Anong gayong-gayo, baga tada, hindi maribayan yan si Arlene dyan, si Rilusio dyan. Oh. Sa sunod na meeting, ipiging ganyar na umampang mismo ang general manager kina ang kontraktor sa Naleco para direktang masimbag sa mga iba pang kaputan sa mga alkalde. Yan. Apura sa kuryente, pigdiskuter man sa LMP Albay Chapter, ang iba pang regional agency para mas pinakusog na kolaborasyon sa serbisyo publiko. Presente sinda Dr. Voltaire Guadalupe, DOH, para sa mga programa pansalud, pasilidad munisipyo, Albert Mandurriao, PhilHealth, YACA Program, General Glenn Silvio, Regional Office, PNP, sa Siguridad sa Bilog na Probinsya, kina Director Leilani Vicina, Kanapulcom, manungod sa serbisyo kan lokal na kapulisan. Ano pa mga yaunig di? O aros iyo man sana yan ang importante marami. O, kaya pig-ultimato man na, kung yan medyo nakakuha ka na tensyon ko digdi, ining sabi digdi na pagdaidaan na pakaray, tatawan na ning awad-awad na oras kung wala talaga mangyari da sa rehabilitation kanaliko, yaon da ang posibilidad na maghanap ning iba. Ning iba na distributor ning kumpanya. Naning kuryente. Yan. O ba di yung nanisupig pa para issue baga ka nakalis na mga aldaw bulan na garipig pa para bubusol ninda na nagdigar naman nga ni si Gobernur kundi sabi ni Kung Caloy si Gob nga yan, leader nga kayan pero pag abot ki Gob, dahi niya man daaram kung man da siya nagbusol na kanmiral ko baga kay to. Ay, inda kita man sa imo man, sir. Shout out po sa ay na sorry mo tadig di ko yara ita may kadugtong susayang message. Shout out po sa mga ano ni Nulias family. Ah, yun na. Nabasa tayo na diyan. Dyan sa Danlog Pilar. Mira family sa Danyog, Danlog Pilar, Sorsogon. God bless. Ah, sige na tabi. Tama param na ako sa programa. Tayo nabot na naman kita kan oras kan sa tuyang suruway-suway ngunya na simana. Abangan na po ang mga bareta. Alas 7. Kalakagang mga bareta pa. Kasabay na po si Asimron. Hanggang dyan, sana naman kita tabi sa urulay-ulay tango dyan na pagkaaga sa programa. Ah, sa Lunes naman, giraray kita mag-iribanan, bilog na simana naman next week. Sa Lado Technical, Ryan Salcedo sa Tower, yaon naman si George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sendong lingkod, Malilito Sanchez. Please tambay na po kaya Simrod. Salamat kan sendo pong bilog na simana pagantabay. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, urago.
2: Basta Bicolano. Oh,
3: mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na.
4: Mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
5: Babes, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lola's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Good morning, nanay. Anong pangalan mo? Sisi ang pasyente mo? Ilang taon na nag-ihilang? Ano ang hilang niya? May bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Kung ano kadakula ang bukol? Ngunyan, pilang bulan ka na sa kung nag-inom kang supplement. Man-man. Siguro ano nakadakula ang dila mo, nawara na sa bukol? Maliit na lang. Ah, very good tatay, ano?
9: Ang Mings Lola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo.
11: Barangay Ulam Atak.
10: Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines.
11: Barangay Ulam Atak.
10: At paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag na-tsempohang nakatutok kahat may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines, Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na, kaya tutok lang!

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, 14 minutos na makalihis sa alas 7.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya't siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
4: Live, halis sa Midtown Broadcasting News Center.
3: Ulila ang Urakon.
4: Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang barreta. Sa lado lokal, inflation rate sa Rion Bicol puminakul na sa 8.6%. 2026 Regional Awards Rights kan Civil Service Commission Bicol naging matrayum puman. Sa mga barata man sa loob ka na siyon, Smart Kids Act pasado na sa Senado. Asin sa mga barata man sa luwas ka na siyon, Israel, pigirumdum ang ikatulong anibersaryo kan pag-atake kan Hamas. Ang detalye, staud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto Local. Local News.
1: Aldo na po kita ni Biyernes, 29 na kanbulan ni Oktubre taong 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Puminakul na sa 8.6% ang inflation rate sa Rion Bicol kanakaaging Setyembre. Masalangkaw kumpara sa 7.7% kanagosto taong 2026, as in 1.1% kan Setyembre na kaaging taon. Sigun kay PSA Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz, pangyanod na rason kan pagtaas kan inflation, iwan panagos man na pagmahal kan mga produkto, partikular ang food and non-alcoholic beverages. Kasabay sa mga produktong nagtaas sa presyo, iyo ang gulay as in prutas, mga presyo sa housing, water, electricity, gas as in and other fuels, maging ang health sector. Biyantos tanto, MDRRMO Santo Domingo nagkondukta nin misting para man sa dengue prevention. Italis kan berantang yan live na sa linya si Manoy Andy Madrigalejo. Balikan ta si Manoy Andy Madrigalejo, naging matrayumpo ang ginibong 2026 Regional Awards Rights kan Civil Service Commission o CSC Bicol. Sigun sa CSC Bicol, katuyuhan kan aktividad na bistuhon, asintawan on run mga personahes kan gobyerno, mga ahensyas kan gobyerno, katuwang organisasyon, asin mga empleyado kan ahensya sa riyon na nagpapailing din integridad, tibay asin dedikasyon sa serbisyo publiko. Parte man kan aktibidad ng selebrasyon ni kanika 126 na Philippine Civil Service Anniversary na may temang bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Nagbabalik po naman si Manoy Andy Madrigalejo, unong kan pagkundukta nin misting para man sa dengue prevention dyan sa Banuan kan Santo Domingo. Ipasok mo, Manoy Andy.
0: Urago Live Reward.
2: PRRMO Santo Domingo sa Panginoon, Minister Ayan Siapno Buda ang Sanitation Office RHU panagos na nagkukundukta ng Lindit Prevention. Kasugma ang grupo kan MDRRMO na sa Barangay Santa Misericordia, Santo Domingo Albay na rin na magkukundukta ng misting o magsumpit ng asong may timikal sa lugar na posibleng pagtaguan o pangistaraan kan mga namok na nagdadara kan hilang na dengue. Sinun kay Siapno na Buro Barangay Sinda sa pagkundukta ng misting para mas na mapreventaran ang publiko sa kagat ng namok. Magandang nabaritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon.
1: 18 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Nagkapag-record ang DOH Bicol Center for Health Development na ni nasa 15,146 na kaso ni dengue at 63 ang binawian ni buhay sa bilog na Rion Bicol. Base po naman sa datos hasta Oktubre 7 kan presenting taon na ipinaglantag sa press conference sa Legazpi City kasuudma. Pinakadakul na kaso ang na-record sa Albay na may 4,211 sinundan kan susugon na may 3,707. Camarines Sur nakapag-registro man in 2,660. Ang Camarines Norte may 1,698. Catanduanes may 1,533. Asin ang Masbate, igumanin 187 kaso. Uli po naman kay Dina nga po na ng DOH Bicol sa publiko na padagos. Sundon ang 4 o'clock habit, 4S strategy, as in ang 4T's method. Kaning mapugulan ang pagdakulkan mga namok na nagdadara nin nakakagadan na dengue. Albay Electric Cooperative pinatanidan kan mga alkalde sa Albay huli sa mga nangyayaring brownout. Live and Alive sa linya, si Manoy Jess Capitan Magallanes.
3: Urago! Maging
4: pagdating ang pakikipag-ulit ang Ligod Municipality sa mga Philippines Albay Chapter sa Manamiento kan Albay Urepe Cooperativa. Marunagin sa maluya sa palpak na servisyo kay ni kay supply ng kuryente. Ini ang naging paig ni Mer Calimaldo, Presidente kani LMP Almaya, sa ginibong pakikipag-ulit kan Urago Lusa. Sa iyan, sinabi na tigaga din da sa representante Alis Albay Electric Cooperativa, napakarayo ng supply ng kuryente, lalo na sa mga lugar na sedang nasakupan niya. Ang banuan yung kamalik, ang saru sa mga munisipyo, digwi sa Albay na nakamatin yung palpat na supply ng kuryente. Kasabay kay Lee, sinabi ni Baldo, na pagkasunduan kan LMP Albay Chapter na si Marang Representante Alis Albay Electric Cooperativa, na bago magtapos ang bulan ng Oktober, magiging mga sindak yung magkakanigong paakit ang aning matawala. Yung magkakanigong solusyon ang problema ang pinagatubang kan Albay Electric Cooperativa. Ipinaliwanag pa ni Baldo na ikwakisarong paninindugan ang mga alkaldi digdi sa probinsya kan Albay, marunagin sa palpak ng supply ng kuryente. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Basta Nicolano, Oragon.
1: 21 minutos na makaagi po ng alas 7 ng pagkaaga. Nagkapag-record ang DOH Bicol Center for Health Development din nagsagibo na nin mga intervention na sin pag-aandam ang Barangay Buyuan Legazpi bilang preparasyon sa posibleng epekto kan El Nino. Agri sa agrikultura, salud, asin supply kan tubig. Sigun kay Kapitan Ronaldo Minya, nag-aandam na si Danin duwang dam asin mga solar powered pumps. Ngani pong masyerto ang supply kan tubig sa mga posibleng maapektuhan kan mga residentes. Pigsyerto man kan barangay na bastante ang supply kan tubig ikan sa Legazpi City Water District asin pigpapakaray naman sumod kan presenting administrasyon ang mga raot na pump sa nagkapirang parte kan barangay. Miyantas tanto plebisito sa siyudad ng Naga, papangyarihon man kiraray. Italias kan Bretang yan live na sa linya si Ate Maymay Quibillas. O si Manoy Joey Sarsha.
3: Urago Live Report.
5: Plebisito, siyudad ng Naga, papangyarihon man kiraray. Uminal daw, pesa 9, bulan ng Oktobre. Mangyari ang pakipagulay ni Atty. Mike Cujuya as in ni Alcalde Lino Robredo kay Direktor kan Comelec na si Atty. Vanessa. As in pagulay hindi ang magiging schedule kan mangyaring plebisito sa siyudad ni Naga na kung saan pinagsabi ni Atty. Mike Cujuya na sa mga abot na pesa 21 bulan na Nobyembre mangyari ang plebisito digdi sa nasambit na siyudad. Ang mga membro ka media sa siyudad ni Naga ang kaibahan ngayon daw sa gigibuhon na pakipagdialogo kay Director Balesa kan Commissioner on Election pati na ang mga empleyado halid naman sa Metro Manila tarong nang maplansin na ang mayayaring plebisito ngayon na masunod na bulan o bulan na Nobyembre digdi sa siyudad ka Naga. Magtugan din rin natin informasyon sa Lagi Lokal. Ini si J.B. Sarsha, Basta Bicolano, Oragon.
1: 23 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Ipinag-uurgulyo kan Albay ang mga atleta kan Legazpi Stingray Swimming Club na nagrepresentan sa probinsya sa Swim Junkie Challenge Philippines 2026 na ginibo duman sa Karamoan, Camarines Sur. Naguli ni manibibang mga awards sa mga Bicolanong swimmers kasabay ang enot na pwesto ni Dominic Joe Bahamundi sa 5 kilometrong overall male category as in Winworth Basco sa 19 anyos pababa na kategorya. Patunay ang sinang mga triumpo sa tibay, disiplina, as in dedikasyon kan mga atletang albayano na panagos nagtataonin orgulyo sa saindang probinsya. Miyantas tanto, kantidad 16 milyones pesos na solar pump irrigation project kan NIA, dakulang tabang sa mga parauma sa banwaan kan Pulangi, Albay. Italis kan Bretang yan live na sa linya si Ate Maymay Quibillas.
6: Dakulang kaginhawaan ang 16 milyon de pesos na solar pump irrigation project kan National Irrigation Administration sa mga parauma. Sa mga beneficiary beneficiaryo ang barangay Itara na sa Pulanggi Albay. Sa tabang kang makabagong sistema ng inis, syerto, ang pagdagos sa supply kang tubig sa maabot na 16 na hektaryang paroy asin na naputihiran ang natatanong kontra sa banta kang El Nino. Dahil lang sa mas maasa ang patubig, uminabot sa 45 kaban kada hektarya ang ani kan Uswag Itaran Farmers Irrigators Association Incorporated ngunyang wet season sa taong 2026 halangkaw sa dating 30 kaban sana. Mapera pa rin dito kung laman ang nabawas sa gastos ka mga parauma, hulita dahil nilinda kay puhan gumamit ng mga makinang ginagamit ng krudo. Ang proyekto ini kayo ba ka advokasya kang gobyerno para sa climate resilient agriculture as in food security sa nasyon na sa bagay kagbagamit ng renewable energy sa bagoma, mas natatabangan ang mga lokal na parauma na may pataspan sa indang kita mantay kinakampang ang epekto kang pabago-bago na panahon na. Tungo na ba ang lokal na may kibigas ba sa Bicolano? Uragoan!
1: 26 minutes after 7 in the morning. Kasubay po naman kan baratang yan MOA o Memorandum of Agreement para man sa livelihood assistance kunya na tagmara. Pinagpirmahan na kan niya as in grupo ng mga paraoma sa Kabikulan. Italius kan baratang yan live na sa linya si Ato si Manoy Alan Lopez Aceituno.
3: Urago Live Report.
7: Bilang pagtataonin suporta sa kabuhayan na kana mga paraoma sa Bicol, darakan posibleng epekto kan El Nino. Pinagpirmahan ang sarong memorandum o bagunan umuwa entre ka na National Irrigation Administrations as yung mga miyembros ka na Irrigators Association sa Bicol. Makapalaman sa nasabing umuwa ang

0: kamera. Kabalikan mga paraw mo na nagpirma sa nasabing MOA, ana mag-official ka na niya, nasinda niya Region 5 Regional Manager Engineer Gaudencio Jana Devera, asin iba pang mga opisyal ka niya Region 5. Dugang na baritang lokal ako si Alan Lopez sa Saitino, Basta Bicolano, Uragon.
1: 27 minutos na mag-aagi po ng alas 7 ng pagkaaga. Paduman kita sa siyudad Kansuar Sugon, pinakusog ang data-driven waste management sa paagikan WACS. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Reborn.
3: Pinakukusog ang City Government Kansuar Sugon ang kapasidad kanya sa mas siyentipiko asin batay sa datos sa pagmamahala. Kansuar Waste sa paagikan Training and Waste Analysis and Characterization Study o WACS sa Rarantan EUPS Green Economy Partnership sa loob kibuang aldaw na pag-training. Pinangunahan kang mga resource persons sali sa DOSD as in DNR and NUDP o UNDP ang mga partisipante sa mga priorimenting prinsipyo ka solid waste management as in tamang paagi kan WACS. Tinawan doon kayo ang ka-importante ang kalagahan kang pagkagigwa as in maasahan na datos manungod sa dakul pinaghalian as in klasikan na basurang nagigibo sa antas kan barangay as in kan syudad sa unangal daw pinagurlaw ng proseso kan WACS sa mga tamang pamaagi sa pangangalap asin pag-susuri kan waste data. Importante ang mga datos nini para matukoy ang mga lockdown sa pagbabawas kan basura, pagpapaayos kan waste segregation, pagpapakusog kan material recovery, asin padagos o pagtukoy kanangkop ng mga pamamagi, parehas kan recycling, composting, asin ba pang circular solutions batay sa aktual na kamugtakan kan syudad. Mantang sa ikadungan daw, ipinagsagibo ang pag-asanay sa end of pipe WACS procedure asin sarang aktual na WACS dry run sa city hall nursery. Dito sila gibo kan mga partisipante ang mahalagang proseso para sa bulk density analysis asin siyang systematic ang pag-ihiwalay asin pag-susuri kan manlay-lay na kasi kan basura nagtapos ang pag-asanay sa purpag proseso pag-susuri asin interpretasyon kan mga nakalap na datos sa pagpapahiling o na nagpapahiling kung paano magagamit ang WACS bilang mahalagang batalan sa pagpaplano asin pagbilog kay mga desisyon para sa mas epesyente sustainable asin makakalikasang pamamahala kan basura. Halimili sa Radyo Ragon 90.3 sa sugod Don Don Arellano Pastor Nicolano Uragon.
4: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: morning.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, nakakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada. Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang.
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Pagitama po kan sa itong mga orasan, datatadang 22 o 28 minutos, alas 8 na.
2: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling hudi, kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
5: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
4: Sa islang probinsya kan Catanduanes, direkta nang dinadara sa mga barangay asin harong sa Banuan kan Pandan ang libreng maintenance medicine para man sa mga kwalipikadong pasyente sa larom kan programa kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes. Sa Panginoon ni Governor Patrick Alain Ati Asanza asin sa tabang kan Provincial Health Office, RHU Pandan asin mga barangay health workers nakakaresibian kada beneficiary yun in bulong sa laog ng 90 dias basiman sa resyata kan sa indang doktor. Sigun sa PHO Catanduanes, may nakatagamang 30 milyones pesos na pondo ang probinsya para man sa mahiwas na pagdidistribuyer kan mga bulong na obetong makabawas sa gastuson kan mga pasyente. Makalis po nan sa Virac, Gigmoto asin Pandan, nakatanaan pong libuton kan programa ang gabus sa mga munisipyo kan isla. Piyantas nando pinag-iing kaminarman kan PHO Catanduanes ang iba pang pasyente na magpasa kan sa inang mga resyenta sa RHU asin magparehistro na sa PhilHealth. Nganing makaiba sa listahan kan mga beneficiaryo kan libreng bulong. Duman sa Masbate, matalayong pong nakagraduar asin nakakuha na ni National Certificate o NC2 sa Organic Farming at nasa 22 na mga magurang at mga child laborers sa Barangay Kantil, Balud, Masbate. Ang nasabing skills training asin competency assessment ipinautob sa pagikan LGU Balud sa Espersos Man ni Mayor Rodolfo Estrella Jr. Kay iba po ang test na Masbate Institute of Fisheries and Technology asin PESO. O beto po naman kanasabing programa na matawan ng mga trainees din prioridad sa mas tultul na pagkabuhay asin para may angat ang kalidad kan pagkabuhay kan sa idang pamilya. Ang tayong pong ini patutuusan naman na padagos ang pag-iiskusar kan LGU Balud yan ipong mapunduna ang child labor sa islang probinsya kan Masbate. Miyantos tanto posibleng maapektaran ang apat na banuan asin sarong syudad sa Camarines Sur, makalihir si anunsyo kan National Irrigation Administration Bicol ang paramenta sa pagpapapundo kan operasyon kan Rinconada Integrated Irrigation kun sa pecha 20 kan Oktubre ngunyan na taon sagot sa pecha o pecha 3 kan Enero kan masangling taon. Sigun sa NIA Bicol, ang pagpapapundo kan operasyon mataong dalan sa gigibuho na proyekto sa Man o sa Main Canal asin Mechanized Desilting kan Rinconada Integrated Irrigation. Katagod po naman kay ni Kaipuan, isasara ang Upper Barit Diversion Wear Gate sa San Ramon Buhi asin San Francisco Auxiliary Check Gate sa Salvacion Baaw dugang pan gigibuhon na rehabilitasyon asin paglilimpya sa mga irrigation system. Uli po naman kay ini, posibleng maapektuhan ang supply kan irrigasyon sa mga sakahan sa parte kan irrigacity, Baaw, Bula, Pili asin Minalabak. Asahan pong bubuksan man ginaray ang water delivery para man sa dry cropping 2027 sa Enero 4 kan masunod na taon. Duman man sa Camarines Norte, itinauna kan Department of Social Welfare and Development ang nasa 4.2 million pesos na pondo para man sa 15 asosasyon kan Camarines Norte durante kan pagbisita ni Secretary Rex Gatchalian kan nakaaging Miyerkules. Ang nasabi ng tabang haliman sa Sustainable Livelihood Project Association asin Pamana Livelihood Project Association na masibing dagdag puhunan sa mga negosyante siring kan pag-ataman din hayop rice retailing asin Agri-Vet Supply sa mga banwaan kan Vinson's, Kapalonga, Basud, Mercedes asin Labo. Kasabay po naman kini in-inspection man ang bagong tindog na Kalahi Seeds Barangay Health Station sa Barangay Kalangkawan, Sur, Vinson's. Ang pasilidad, nagkakantina din na sa 1.2 million pesos na naitindog sa pakikipagtabangan kan komunidad asin LGU, nganing mas mairani ang mga serbisyong pansalud sa mga residentes. Diyan man sa Sorsogon, nakaresibin yung libreng tigduruang goma asin bagas ang nasa 159 padjak driver sa Bulan, Sorsogon, sa Bulan Freedom Park, kasudma. Ang nasabi ng inisyatibo, nakatutok sa pagtataon yung direktang tabang sa mga nagpapasada para man mabawasan ang sa indang mga gastuson. Sigun sa LGU Bulan, ang proyektong ini pinagpupagbisto asin suporta sa paghihingwa kan mga parapapadyak na nag-aasa sa naman sa indang pamamasada. Igaasahan na dakulang tabang ini sa mas ligtas asin matanos na pagbiyahe. Puro aldaw kan mga parapapadyak. Natatadang 25 minutos ang test ang alas 8 po ni pagkaaga, isinagibuman ngunyan na phase o on phase 1 subsidy project kan Albay Electric Cooperative na nagkakantina din na sa 387 million pesos para subot mabawasan ang sharing and power interruption sa mga banwaan asin syudad digdi sa Albay. Parunduman na ipinaapod ka na kaaging Martes kan League of Municipalities sa Panginoon ng Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang Albay Electric Cooperative tangani pong hagadon o hagadanin konkretong paliwanag sa harus o Puro aldaw na sanang brownout sa probinsya. Sigun po naman sa Leko, nagbabanagos ang upgrading kan mga linya ng kuryente sa mga komunidad. Dagdag pa nga ni Kenny, direktang makikinabang sa rehabilitasyon asin pagpapagayon kan linya ang mga residente sa mga banwaan kan Daraga, Ginobatan, Kamalig, Hoveliar. Magigyan po naman sa siyudad ng Ligaw. Nagahagad manin pagsabot asin dispensa ang pamayo kan El Aleco sa mga konsumidores, huli po naman sa Abala, mantang nagpapanagos ang pagpapakaray kan sa indang pasilidad. Pigsyeto kan Aleco na sa katapusan kan Oktubre, matatapos na ang na-experyensyang brownout sa bilog na probinsya kan Albay. Ano pa pang mga istorya, barata impormasyon sa laugas in luwas ka nasyon, masunod na.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email MahikaBeautyLounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
6: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
6: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
7: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: Ragod Bagreta, alas 7.
8: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
5: Barreta, alas 7. Barreta National. National News.
4: Inaprobar na po kang Senado ang Smart Kids Act o Senate Bill Number 2424 na may eventong ipagbawal ang social media account para man sa mga aking Mayo pang 18 anyos. Siraron po naman kan propastong lagdang, gagamitin ang government ID sa pagberibikar kan edad. Alagad ay pwedeng isaray kan mga platforms ang kopya kan sa indang ID. Na ipaman sakop kan ban ang email, private messaging apps, school platforms, news sites, as in mga online games. Miyantas tanto, nagbatanid po ang Department of Justice sa publiko na kusa nang ipakansilar ang sa indang person with disability IDs na pinag-issue sa ilegal na paagi. Sigun kay DOJ Secretary Frederick Vida, sa indang napag-araman na nasa poco mas o menos 8 milyones na peking PWD ID ang pinagagamit sa nasyon, alagad labi sa 2 milyones lang ang totoong restrado. Papanimbagon subot kan DOJ ang si Isayman official kan ahensya na imbuelto sa maanumalyang issuance kan mga peking PWD IDs around po naman kan Acta Republica 3019 o an Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dugang pa ni Vida, kakasuhan man ang mga doktor na panagos na nagpapaluwas sa sinagpipirma din mga peking sertipikong medical certificate kung sa in pwede sirining maglaog sa provision laban sa falsified medical certificate sa iraram kan revised penal code. Miantos tanto, maabot po naman sa 700 milyones pesos ang ginastos para sa nasa magpapakarhay kan bagong opisina ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III matapos na iwalat na warang laog ang nasabi ng opisina na dating pinag-uukupar ni Senador Jinggoy Estrada. Sigun kay Senate President Win Gatchalian, bakukibok ang ibang mga pahaling senador ang magbaklas din mga gamit arong ni dating Senador Coco Pimentel as in Pan-Philippine Lacson kunsain winalat kaining marhayan kamugtakan kan sa indang opisina. Pag doon po naman ni Gatchalian, makakatipid ko taanaan gobyerno kung tulos na magagamit kan masunod na opisyal ang binayaan na opisina. Respetado man ginari kan Senado ang naging aksyon ni Estrada. Inhulita, base man subot sa record, sa diring pondo as in bakukwarta kan gobyerno ang ginamit sa pagpapakarhay kan dating opisina ni Senador Jinggoy Estrada. Miyantas tanto, tuluman ang nagadana sin 36 ng lugadan matapos na atakiyon po naman kang grupong Houthi ang King Khalid International Airport sa Riyadh asin Aba Airport duman sa Saudi Arabia. Afer po digdi, pinatamaan man in missile asin drone ang Aden International Airport duman sa Yemen kung kaya napilita na ibalyo ang Jeddah o sa Jeddah ang paglapag kansarong eroplano hali po naman sa Cairo. Bilang balos, naglansar man tulos in airstrike ang Saudi-led coalition laban sa 80 military sites kan Houthi sa mga syudad kan Saada, Hudaydah, Jaufa, asin Marib. Huli kan panagos sa bagbagan sa riyon, maabot po naman sa 200,000 katawo na ang napiritang mag-ibakwar hali sa indang mga harungan sigun sa International Organization for Migration. Ang baratang showbiz, sports as in iba pa, masunod na.
9: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
10: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
9: Family's Brand Sardines?
0: Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
10: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
9: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
7: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sarisari stores nationwide.

0: 7
1: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
2: Ate, ate.
3: Ganon?
4: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Visus Park.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
5: Mabandera bilang pangenot na performer ang Grammy-winning British singer na si Olivia Dean sa La La La Fest Manila 2027. Nagigibun po naman sa Enero 14 kanmasangling taon sa Philippine Arena duman sa Bukawe, Bulacan. Makakaiba kan sikat na singer sa entablado ang nagkapirang mga popular na grupo asin artista kanasyon. Kabali na po ang Sunkissed Lola, Up Dharma Down, Lola Amour asin ang Pinoy pop group na Bini. Napagraman ay pinangaki sa London asin bistado sa bilog na mundo ang 27 anyos na si Olivia Dean sa iyang kakaibang estilo sa musika unsayin pinaghalong elemento kaini ang soul, R&B asin pop. Nayuman ang namumuyahan kan sa iyang milyones na mga followers and fans.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barretang Sports.
5: Nagkahampang sa sarong dai, pinaglalaoman na boxing session ang pambansang Kamao na si Manny Pacquiao asin ang presidente kan Poland na si Karol Nawracki. Matapos mag-ensayo mantang nasa Pilipinas ang nasabing Polish leader. Sarong on resubot kay Pacman na maituktuan sa iyang karaman sa boxing sa leader kan Poland mantang nagpasalamat man si Presidente Nawracki sa oportunidad na makaimasin makasparing kaini ang 8th Division World Champion. Positibo man ang naging reaksyon kan mga tao sa nasabi ng paghilingan kun sain, mas pigpapakusugsubot kay niyan sports diplomacy bilang sarong paagi para man mapatibay ang marhay na relasyon kang duwang nasyon.
0: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Salud. Health News.
5: Tinawan doon po naman ni House Deputy Speaker sin Iloilo Representative Janet Garin na dapat nakatutok man ang gobyerno sa pagtataonin proteksyon sa salud kan publiko laban sa pinaglalauman ng matinding epekto kan El Nino. Dugang pa ni Garin na sarong doktor asin nagsis o nagsirbing dating sekretaryo kan Department of Health. Marikas na nadedehydrate o kaya nagkukulang sa tubig ang lawas din tao. Uli po naman sa sobrang init na pwede sir magkausa kan pilagrosong heat stroke asin iba pang kahilangan. Nagpagramdom si Garin sa publiko na regular mag-inom nin malinig na tubig asin maglikay sa pagbabad sa matinding init kan saldang asin dai pagbaliwalaon ang anuman na sintomas din maraot na pagmati arog kan pagkaribong, panluluya o kaya pagsusuka asin tulos na maghagad din tabang medikal kun kinakaipuhan.
0: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kang panahon.
5: Pignalao man po makaka-experyensya ang kabikulan in madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran na sin pagkikidlat, pagdaguldol ngunyan pong aldaw. Ulini sa inaapod na throw o extension kan sarong low pressure area. Nagpatanid ba ng pag-asa sa posibleng pagbabaha asin pagrasay ni daga sa mga lugares na makakamati nin makusog na pag-uran kung kaya piksadulan publiko naman tinidong alertado asin mag-ingat sa saindong pagbabiyahe. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilukan kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw nin Biyernes. Oktubre 9, taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silata. Nakaibanan taman si Damanoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Ati Maymay Quibillas, Alan Lopez Asaituno, kiriman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Ryan Salcedo, si De George Baldirama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Ibatin po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pag-aaga.
6: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo. Ramo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
7: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. Datatadang 10 minutos, alas 8 na.
2: Time check, brought to you by Family's Brand Sardines. Sarap na hinahanap-hanap, sariling huli, kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan bagwa. Ini

Oy, good morning. Yes, manay na aldaw sa limot, mga dugang, mga manoy, mga manay. Kumusta? Medyo malublubuan sa tuyang langit noon. Tabagaan sabi po naman kan barata. Gikan sa Pag-asa DOST. Hindi pong na-experience antang madampog na kalangitan. As in may kalat-kalat na pag-uran or turutagiti. Darapuda kan pigaapod na through o extension kan sarong low pressure area. O may LPA pa lang kita di. Maski anong kusog kan duros ansa. Daud sa naman ay joke sa pumagana kanoy nindua. Tulot. O tanalingawan ko palang kasuod ma and the other day. Na magpagana kan sa tung ipinapanaong gift pack. Hali po sa Universal Canning Incorporated. Ang kagibukan Family's Brand Sardines, Master Sardines, Bicado Sardines, asin ang paborito ming pamahawon, puro aldaw. Mayong iba ang Atami Sardines. Duwanoy ang pilion mo tabi, Manoy Jokes. At masupog kasud ma, nagpromise ako dahil kuman nagibo ng yari lugod. Gurang naman talaga ako, nalilingaw na ako ng mga bagay-bagay. Pero dahil ko mga tugang malilingawan ang pagsyerto, ha? Bako pati promisa. Pagsyerto kan Albay Electric Cooperative na sa katapusan kan Oktubre, inipong bulan na ini ha, presenting bulan kan Oktubre, matatapos na ang na-experyensyahan tang brownout sa probinsya kan Albay. O tandaan tahaman ni Jokes. Tabaga isinasagibo na ngunyan aldaw ang Phase 1 Subsidy Project ang Albay Electric Cooperative na nagkakantidad 387 milyones pesos para daatabi mabawasan na ang serye kan power interruption sa mga banwaan asin syudad digdi sa Albay. Ay Lord, sana naman! Pag iyan nangyari man yung joke ko, sabi kan mga gurang, mapamisa ako. Alat ka daw, tas iripunta mo na baga sa irisayin ini nagdadala kan sa tuwing FB Live. At atibaan, malingawan ko naman, barayaan na naman ako kani. Duman lang joke sa mga nagla-like and share, no? Hilingon mo ha, sa mga frequent na nagdadala, nagla-like and share, kan sumuyang programa, iyo po ang mga papaganahon ta. Because as of later, sabi kan na ano ini, so barometro kan naghihiling kan sa mong programa. Everyday, nagpapalo na kita ngunyan sa dati 1.2 o ngunyan nasa 1.5 na. 1.5 million views. Yugun mo an. Salamat, tabi kan pag-antabay. Thank you. Alat ka na, uy, number one viewer ta na naman, si Manay Debs, Aringo Divora. Good morning all the way from Barangay 68, San Francisco, Legazpi. Ano tabi, Debs? Nakuana ni Manoy Alan, su premyo mo. Tabagaan sabi mo, baga kasuod ma, garo ipapakuha mo na lang kay Manoy Alan. Dangan ituturol sa imo. An mahapot ko nagdigdi na si Alan. Tagaro day man akong pagriparong nakadigdi si Alan kasuod ma. Si G. Macalos nakaantabay man. Gikan pa dyan sa Saindang Harong sa Villa Hermosa, Daragat. G. Marina Agatabi, salamat. Si Men Alcantara, morning po. Shout out man po sa Family Nulyas. Dyan sa Banuaan kan Danlog, Pilar, Sorsogon. Family Mira, dyan man sa Pilar.

0: Good morning SM. Pa-shout out po Dik D sa Daraga Public Market. RX Marciliana Meat Shop. Salamat po. Automatic yan manoy Christopher Medalia. Ang gabos pong mga pandiurag na mga servidor, mga market boys diyan sa RX Marciliana Meat Shop. Paisa na ta sa kumbago sa Sabado o sa aga sa Domingo. Madyan ako sa meat shop nindo tabi pe. Bukas ka muna ipag Domingo. O tama ba ka lamang ako ki pakala kagaon na kwan dawa so kabangang kilong urig lamang makanamit naman lamang akong pigsasabing pinakala kagang buto-buto. Tayo man sana ang kaya ko. Bad lamang. Bala ka na pi. Dudagdagan mo na sana dawa itong mga so mga sabi ka ni mga kaltas na. So mga day naman good ba makakaon pero pwede pa. Break nakatutok man si Men Alcantara SM Atami. Oh, yan man ang sabi ni Men Alcantara. Pigbasa ko man sana Men Julius Lumibao Banwa. Oh, nakaantabay man. Good morning po Sir Rod. Watching and listening from Barangay Tabun-Tabun, Daraga. O mga kabarangayta dyan sa Tabun-Tabun, kumusta man po kamo? Ang pamilya Ludovice and Makinyana, mga pag-idiba man ni Manay Evelyn, permi manakaantabay sa... Hoy, yugon man pati si Manong Ross Golondrina kan Barangay Maroroy. Nagkano para naman kami ni Manong Ross kan nakaaging... Kasarin ba ito Manong Ross? Martes ano? Martes na Banggi? O dyan man sa kantini Nanay Lydia Astillero. Salamat tabi Manong Ross. Aramuan sa rin sa mga talagang sabi kan adik sa Radyo Uragon. Ang mga pag-iriba niyang para papadyak dyan sa Maroroy. Ang mga parakakan dyan sa kantini Nanay Lydia. Ang solamenteng istasyoning radyo na madadangog mo dyan sa indang ka isto, amin nga kantin. Saru sana. Radyo Uragon lang talaga Manoy Jokes. Maski maglaob ka dyan o sa public market, ako na sana ang nasusupog na ko. Pwede, value naman nindo sa iba. Oy, nakaantabay man mga pag-iribata, si Unica Gracia Iha, malumlum na aga SM Rod. Iyo, ingat ka, ate, ano, Grace. At medyo sige na naman bagaan, Buro Bagrat. Ako nga ni Kasubangki. Nagtumada tulos ako kay Pangontra at natapuyasan ako. Pataara mo man baga ako. Medyo hilako man talaga ang lawas ko. Pag ako na turutagitihan sana delikado ang... Ay, nakaantabay man, nagdadalan man. Ang pandiurag tang barkadang kagawad dyan sa Barangay Tres kan EMS Barrio. Si kagawad Roderick Bong Orbita Buban. Kagawad Bong, marina agad tabi. Salamat kan pagantabay.
1: Good morning!
0: By the way, tabi, kagawad Bong, baka matawan mo man lamang pagtumaraksyon. Itong sa kuyang kahagadan na kung pwede, mapatabi-tabian man yan ng mga indan. Dahil kumasabutan kung natatabi ng gigibo ng sadiring parking area ang magsinaibong na dalan. Diyan pala og baga sa tuya. Nauyam na ako. At ananganing salit man sa nang uraw-tu ko. Dahil naman ako nakakaagi. Yogon mong tuo buda wala, may nag-uukupar, kay puan talaga, paagihon mong una so sa ibong, tanganing makaagi ka man. Pero siguro kung ikaw dyan kinagre-reparo lamang na barangay dawa, tanod, o kaya ang ngayang kagawad, na patabi-tabian, bagaman, tuktukan, oy sir, madam, dahil ka dyan magparada ta, bako man ini pribadong lote, bako man ini parking area, in fact, may mga darakulaon baga ka mo dyan, tabi kagawad bong na ipinagibong signages, no parking under barangay ordinance number so and so. Pero habo ko man sabihon, pero nagiging inutil. Taday man nga ni kinagsusunod. Ako kuta man duman sa mga may mga pagrugaring man na auto, ako baga may auto man. Kundi ako, numero uno kayang rule ko sa buhay, habo kong maulangan. Kaya habukuman Manoy Joko, makaulang. O kung yun, oy. Yan ang numero unong rule ko eh. Habukong maulangan, kaya habukuman makaulang. Anong dapat kan kita gabustig di sa kwan, sa kinaban? Tanganin kung baga, tulid ang dalagan kan istorya. Pero kung may nang uulang sa imo, so typical pati na pipasaang at pati bagaan ruidanoy dyan sa pathwalk, doon magkasaan ini? Gater?